0: kalaban. Paulit-ulit sinasabi.
1: May daig nga gahon ka itong tanahin. Nanakalungkutan na bigay na... Ay, rauman doon itong programa, Journey Gospel Hour. Sa dami rami na... Ibahanan niyo rin yung kubos nga tagapaghambay makaroon nga gahon. Nakanoon sa... Pastor Philip Ruldan Alfaro. Sabi ko lang... Senior Pastor Journey Church, Kaliba. Happy Sunday everyone. Labay nga sa may daid ka mong kahimtangan. Adlaw it Domingo, adlaw it pagpamagandong naton. Adlaw it pag-iibat pamilya. Adlaw it pagpangamuyo. Nakabayro kalinong at paghidayit maguntad sa itong mga tagipusoon. Oh yeah! Ginatamyon nato good morning, naro tanan ng mga taga Journey Church Kalibo. Happy Sunday ka itong tanan. Aga belated happy birthday gali, no? Kay Sister Marcelle Dacolari Galado. Kasama siya kaibigan, huy walang atrasan. Mga pangako niya ay huwag na huwag mo kalimutan. Jesus lang ang nagbibigay tunay na kaligtasan. Di na tawag ka na, babalik sa kanya. Huwag ka na tumulala. Good morning man, o nasa may Tagaytay City. Come on, come on. Engineer Antonio Palmon Beltran. And of course, bilog na ng pamilya.
2: Oh yeah, it's time for solos.
1: Good morning man, o nasa may Banwat Buruanga.
2: Oh yeah.
1: Pastor Aga Malayas.
2: I love that. Are you ready? Come on.
1: Aga sa tanan ng mga ate at kuya naton, good morning.
2: Gentlemen.
1: It Philippine Eagles Club, Golden Salakot. Ag sa mga nagasubaybays ng programa Journey Gospel Hour, may dahil nga agahan ka itong tanan. Sa mga kapastoran naton nga nagapahaom sa Sunday service, makarang agahon. Good morning, good morning. Sa may Banwat Libakaw, sa may Banwat Madalag, sa mga IP pastor naton nga una sa may Layang Abahin, good morning kinyo tanan. Ago naman sa Islat Boracay, no, ron nagapamantaw sa atong cable television. Sa aton nga Paradise Cable. Aga una man sa mga hotel, no, nga nag-monitor sa programa naton it Todo Radio Tele Radio. Happy Sunday ka tantana.
2: Oh yeah.
1: Praise the Lord sa pagpadayon naton makangagahon lag sa pag-umpisa naton ko atong buhaton. Magahagad ani kami at mga gangit nga kagantahon. Agdaya nga mga kagantahon hagad it Johnny Church Music Department. Pamatian naton.

0: Praise the Lord, aga salamat sa mga kaintahon nga ginghagad namon kinyo. Kabay natawaan namon kamo, ita pagpadumdum, no? Adlaw ito Minggo, adlaw ito pagpamagandong naton, adlaw ito pagpasalamat sa atong makaako. Aga adlaw ito pagpangamuyo, no? Adlaw ito pag-iibat pamilya, kabay nga every Sunday, no? Hindi ka natong pagkalipatan, no? Do pagpagapit sa atong Ginoo pagi sa pag-adto sa mga kasimbahan naton. Aga kabay nga daing Domingo, no? May mahambay naton nga sa atong mga tagipusoon ba, no? Puno it kalinong, no? Puno it pagkidait, no? Puno it pagpasagamat, no? Hindi naton hayaan nga pro nababatian naton sa atong palibot o nakikita naton, no? Sa palibot naton ay maging upang katon para mag-worship sa atong makaako. Sa pagpadayon naton makaang nga agahon, mag-ahagad kami it word of encouragement ng pagadagoon it amon nga mission director makaang nga agahon wat iba si Reverend Dennis Ogalisco. Pamatian nat.
1: Ang ating pong topic ngayon, building on the right purpose. Tinuruan namin kayo na kinakailangan bawat ginagawa natin may layunin. At alam nyo ang Diyos,

omniscient God, all-knowing God. He knows everything. He knows yesterday, today, and tomorrow. He knows, mga kapatid, yung kanyang ginagawa. That's why God will never ever commit mistakes. Hindi po nagkakamali ang Diyos. Amen po ba, mga kapatid, no? Kaya po, makikita po natin doon, bandang huli, there is beauty out of trials. Amen? Pakitignan nyo nga yung katabi ninyo. Okay, tingnan nyo lang kung gumaganda, gumagwapo, di ba? Okay? Ano? Dapat ganun yung mga, ano, yung mga hugot, ano? Di ba? Ano? So, gusto kong tignan po natin ito para ma-appreciate natin. Alam nyo, may mga bagay talaga na hindi ko tayo makapagreklamo pero kinakailangan nating tanggapin. And it's true acceptance, brothers and sisters, that we can only be prepared for what God is going to do. Sabi po dito, there are three levels of circumstances in our life. Alam nyo, sa circumstances ng buhay natin, meron po tayong mga tinatawag na unexpected circumstances. Sabi nyo nga po, unexpected. Okay? Hindi mo inaasahan. Di ba? Pwede rin natin sabihin unplanned circumstances. Hindi mo pinagplanuhan. Di ba? Lahat ng plano natin, magaganda yan eh. Tama po. Pero minsan wala sa plano, may sumingit. Unexpected. And sometimes, mga kapatid, meron tayong mga tinatawag na uncontrollable circumstances. You're out of control. Alam nyo, tayo kasing tao, gusto natin i-control ang lahat. Tama po ba? No? Diba, yung gabi pa lang, nagpe-prepare ka na ng kakainin mo bukas, no? Diba? Nagba-budget ka na. Minsan may mga uncontrollable situations. Alam nyo kung bakit dumarating yon? Because God wants to seek in. Okay? Gustong pumasok ng Panginoon so that He will be the one to control. Pero meron kasi mga uncontrollable situation that you need to give, no? The driver's seat to the Lord. Amen po ba? No? Minsan ikaw nagda-drive ng pamilya mo eh. Minsan ikaw nagda-drive ng sarili mong buhay. Minsan ikaw ang nagda-drive ng ambisyon at plano mo sa buhay. Minsan kinakailangan, mga kapatid, na merong mangyari so that you will be out of control and you will give the full trust to the Lord. Amen. Pero mas sigurado kung si Lord ang may control. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So meron po mga circumstances sa buhay natin, unexpected, unplanned, and uncontrollable. Okay? Pero ano yung mga levels ng circumstances sa buhay natin? Number one, problems. Okay? Sabihin na po natin, problems. Okay? Ito po yung mga everyday issues na need natin. Actually, kaduktong ng buhay natin ang problema. Hello? Alam nyo, patay lang ang walang problema, kapatid. Ha? Kasi pagising mo pa lang sa umaga, problema na yun eh. Di ba? Maliligo ka ba o hindi? Ang ginaw eh. Di ba? Problema mo na yun eh. Di ba? Problema mo kung kakain ka ba o hindi. Lahat tayo mga may mga problema. Sometimes, mga kapatid, no, iba lang po yung may problem na pinalalaki. Pero iba naman, mga kapatid, yung may maliit lang na problema. Tama po ba? Yung iba kasi, maliit na problema pero pinalalaki. Ginagawang issue. Hello? Di ba? Pero ang problems ay common sa ating buhay. Okay? Kasama na po talaga yan. Lahat po yung may problema. Lahat tayo may problema po dito. Amen po ba, mga kapatid? No? Pero, yung mga bagay po na yan, mga kapatid, ay tinuturuan po tayo na magkaroon po ng wisdom. Magkaroon tayo ng right choices. Amen po ba? At usually, ito sa mga wrong decisions na yun, doon lang naman tayo napapahamak. Tama po ba? Okay? So, whether you like it or not, may problema talaga tayo. Okay? Pero salamat kasi mayroon tayong katulong. Ang Diyos. Amen po. Palapakan natin si Lord. Okay? So, sabi dito, problems don't define you, they just need solutions. Okay? Huwag naman yung dahil lang doon sa problema na yon, mga kapatid, eh maapektuhan na po yung pagkatao mo. Okay? Like halimbawa sa mga young people, no? Halimbawa yung mga problema sa school. Okay? Problema sa skin. Okay? Huwag nyo pong gawing major

0: Hello? Di ba? Nagkaroon ka lang ng tao, tagyawat sa ilong, ginawa mo ng major. Okay? Di ba? Mawawala din yan. Amen? Amen po ba, mga kapatid, no? Di ba? Nasabihan ka lang na minsan na ang taba mo. Di ba? Parang ayaw mo nang lumabas. Di ba? Ginawa mo ng major. Lahat ng yan doesn't define you. Amen? Di ba? These are just testings of our patience, not for who you are. Amen po ba, mga kapatid, ano? Okay? Pangalawa, yung pong tinatawag nating challenges. Sabi nyo nga po, challenges. Okay? Huwag nating itrato, mga kapatid, yung mga challenges, no, na hadlang sa atin pong buhay. Kaya nga, challenge mo yan eh. And this is an opportunity, mga kapatid, to grow. Amen? No? At alam mo, ang challenge lang, tinetest ka lang, mga kapatid, dun sa endurance mo. Kasi alam niyo ba, ang demonyo, alam niya kasi na meron kang malaking ambag o gagawin so that the name of God will be glorified in your life. Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, alam na ni Satan na meron kang magandang gagawin. May plano kasing maganda si Lord sa'yo. So, everything ay gagawin po ng demonyo para sirain, hadlangan ang lahat ng plano na yun. Amen po ba? Eh, huwag kang papayag. Amen? Sabi mo sa katin mo, huwag kang pumayag. Okay? Diba, huwag kang pumayag kasi alam niya eh. Kaya nga diba sabi ng isang quotation, God gave the greatest battle to His bravest soldier. Kasi kung meron kang malaking gagawin, siyempre mas malaki yung challenge mo. Amen? Well, in fact, sabi po ng 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumating sa'yo na hindi mo kaya. Meron palang mas naniniwala sa'yo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Di ba? Okay? Pag sinasabi mo na, Pastor, ang dami kong problema, hindi ko na kaya. Sabi ng Lord, kaya mo. Di ba, minsan ayaw natin eh. Pero God believes in you. Alam mo, alam ng Panginoon. Kahapon kasama ko si Pastor Billy. No? Si Pastor Billy had gone to terminal cancer stage 4. Alam niyo po, yung stage 4 cancer niya bumalik ng 2 beses pero nawawala. Ano? Tapos 4 na beses na stroke. Ngayon, buhay na buhay pa rin. Naintindihan niyo po, no? Alam niyo ba, pag na-stroke si Pastor Billy, hindi po siya pumapayag na nakahiga lang siya. Pinipilit niya, napapaawit pa rin, no? Yung alam mo, kahit na mabagal na kumilos, talagang hasayo pa rin siya. Okay, ano? Tapos binubuksan, inuusal pa rin yung labi kahit hindi mo naiintindihan. Pero dahil sa Bible study ng Bible study, lakad ng lakad, no? Ngayon, maayos na naman. Okay, diba? Pumunta na naman sa, ano, sa mission. Pero nag-mission pa. Amen? Kasi hindi niya tinitignan na hadlang. Challenge lang pala. Amen po ba, mga kapatid? No? Palapakan natin si Lord, ha? Diba? Sabi dyan, challenges stretch you because there's a prize on the other side. Totoo naman po yun eh. Pagkatapos ng mga challenges, may blessings. Amen? God often allows challenges to grow your capacity for blessing. Totoo po yun. Alam, somehow, yan po mga kapatid ay promotion in disguise. Amen po ba? No? Ipopromote ka pala ng Panginoon, kaya merong greater challenges. Amen po ba, mga kapatid, ano? Diba? And then, pangatlo na level of circumstances ay yung tinatawag po nating trials. Sabi nyo nga po, trials. Okay? Sabi dyan, this is the defining test of our identity. Trials are like standing in a courtroom. You're being tested not just on what you do, but on who you are. Alam niyo ba, ang pinakamabigat na trials kapag kaho naging personal na yung dating sa atin. Alam niyo ba, maraming tao hindi makamove on because they identify themselves to their mistakes. They identify themselves, mga kapatid, to their circumstances. Yung mga isang beses ka nagkamali pero hindi ka na makatakas, hindi ka na makaalis doon sa pagkakamali na yon. O mayroong isang pangyayari sa buhay mo na minsan tinuring mo na ang Diyos ay hindi naging faithful sa'yo. na akala mo pinabayaan ka ng Panginoon, ang Diyos natin ay unfair, minsan naiisip mo yun. Pero alam niyo mga kapatid, sana hindi po yun ang mag-define ng iyong identity in Christ. Amen po ba? Because that is meant just to test us. Okay? What are the things to remember? Sabi dyan, if you are in trials, you are being called to depend your God-given identity. Kaya nga alam nyo, napakahalaga na tayo nagbabasa ng Bible. Amen? Diba? Hindi porke walang sagot si Lord, pinabayaan ka ni Lord. O nagbago na ang ating Panginoon. Sabi dyan, you may experience lack, but you are not labeled by lack. Amen po ba? Nagkamali ka lang ng minsan. Pero hindi ibig sabihin noon, ganun ka na. Amen po ba? No? Di ba minsan yung isang tao, ay, kasi sinungaling yan eh. Di ba sino po mga nasasabihan ng ganun? Mang isang beses ka nagkamali, pero parang habang buhay mo nang dinadala. Kasi sometimes mga kapatid, ano, you are being defined by the trials you have gone through. Di ba? Pero hindi na nakita mga kapatid na you are victorious. You are tested and purified because of the trials. Amen po ba? Ang mahalaga lagi sa Diyos yung ngayon. Amen po ba mga kapatid, no? Di ba? So, ang problem, maraming tao na stuck. Okay? Huwag tayong ma-stuck. Amen po ba? No, sabi diyan, your circumstance is not your sentence. Okay? Your trials is not your identity. It's your opportunity to prove who really Christ or really are in Christ. Okay? Yung iba mga kapatid, ang ginawa ay kinulong na yung tao. Ikinulong ka na sa nakaraan. Mahirap po yun. Alam nyo, lahat tayo ay binabago pa rin ng Panginoon. Amen po ba? No? Palapakan nga natin si Lord, no? Ito, very familiar na po sa atin, yung pong aklat po ng James, okay? Itong James ay sinulat po ni Apostle James at the time that the believers are in great persecution. At yung persecution na yun, mga kapatid, is defined as suffering, okay? Pero ang mensahe po, mga kapatid, ay magkaroon ka pa rin ng joy even in the midst of sufferings. Amen po ba? No? Mahirap gawin yon. Pero kapag ka naintindihan mo yung overall plan of God, mas ma-appreciate mo. Kasi alam niyo po ba, ang Diyos, mga kapatid, is not just looking at you at the process, but getting closer to you, mga kapatid, until the end. Amen po ba? Di ba? Sinasamahan tayo ng Lord at hindi tayo nag-iisa. At gusto ng Panginoon makita yung pong byproduct. Okay? Yung ikaw po ay maayos na. Primo, ang Lord, hindi ka bibitawan even at your worst. Amen po ba? E minsan ang tao, pag na-discovery yung worst sa'yo, iwanan ka eh. Alam mo, si Lord, lalo kang yayakapin even at your worst. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Okay, basahin natin to. James chapter 1, verse 2 to 4. Sabay-sabay tayong magbasa. My brothers and sisters, you will have many kinds of trouble. But this gives you a reason to be very happy. You know that when your faith is tested, you learn to be patient in suffering. If you let that patience work in you, the end result will be good. You will be mature and complete. You will be all that God wants you to be. Nakita niyo po yun? Ang ganda-ganda po ng verse. Sabi po, kapag dumadaan ka sa maraming problema, this gives you a reason to be very happy. Ang hirap gawin, no? Pero ano ba yung sinasabi po ng talata? Ang sabi po mga kapatid, no? Sabi po dito, you know that when your faith is tested, sabi doon, you learn to be patient in suffering. Ibig sabihin, pagkatapos, sabihin nyo nga po, pagkatapos. Ayan. No? Kaya alam nyo, doon sa Book of Joy ng Philippians, sabi po ni Paul sa Philippians 1:6, sabi niya doon, he who began a good work in you, no? Ito po yung simula, tapos ito po yung wakas. Sabi doon, he who began a good work in you, beginning, tapos, Sabi doon, He will carry you to completion. Ang binanggit, mga kapatid, ay yung beginning at saka po yung completion. Hindi binanggit ng Panginoon yung gitna. Hello? Di ba? Ako naiintindihan ko yun para ang tignan mo yung wakas. Amen po ba? Di ba yung pong ending? Yung mga hamang nagka-travel ka, minsan dadaan ka sa mga, ano po, sa mga lugar na, ano po, mabako, no? Di ba? Yung mga lugar na parang liblib na lugar, no? Kahapon po, may pinuntahan po kami sa isang lugar sa Nueva Ecija. Ang hirap kasi banggitin ng lugar, eh. Pero habang mga biyahe kami, kasi liblib na lugar, pagdating po sa dulong-dulo, alam niyo po, may makikita kang napakagandang tanawin. Okay? Meron pong river na parang Palawan. Wow, no? Pero hindi mo siya ma-appreciate kung ikaw ay nagdadaan. Naintindihan niyo po? Ang lagi sinasabi, ang layo pa ba? Malayo pa ba? Ano ba tong dinadaanan natin? Ganun yung mga reaksyon ng mga pasahero, eh. Pero alam niyo, pagdating niyo pala dun sa lugar, no? Ma-appreciate mo. Parang si Lord, hindi niya binanggit ko ano yung dadaanan mo. Alam mo kung bakit? Aatras ka. Hello? Tama po ba? No? Pag sinabi sa inyo ng Panginoon, alam mo, sa ganitong pagkakatao, mabubugbog ka. Di ba? Nasabihin mo na, Lord, ayoko na. Di ba? Ito sa panahon na ito, magkakaroon kayo ng problema. Okay? Magkakaroon kayo ng pamilya, ng problema sa pamilya mo. Isan, ang hirap i-define, eh. Di ba? Halimbawa, itong pagkakataon na ito, masusunugan kayo. Itong mga panahon na ito, may magkakasakit sa inyo. Minsan, ayaw mo na ng ganun, eh. Pero that's the only way. Amen. Di ba? Kasi ang pangako naman ng Panginoon, sasamahan niya tayo kahit anong mangyari. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon.
1: Praise the Lord. Salamat sa Ginoo, no, sa mensaheng atong habatian. Sa masunod nga Domingo man, nabantayan natin do kasugpon ko dayang episode na atong nga ginatunan makaon nga agahon mao nga nero building the right purpose. Mga ibangod ko sa aton nga mga nagapamati, ano ay hand the purpose natin, why we are here sa kalibutan, no? Bawat isa ka ato, no, may aton nga purpose sa maniya kita, no? Amaan buhi pa kita, no? Ginoo ay may manami mga purpose sa bawat isa ka ato. So manami gido word of encouragement, no? 3 level of circumstances, no? Gintunan natin kaina. Gintunan man natin do mga nag-abot ka to, no? Mga bagay nga bukod natin i-control sa kabuhi natin, no? Do problema, do challenges, agro mga trials nga nag-abot sa kabuhi natin. And I hope nga na-enlightened kita tanan, no? Sa mensahe, I hope the word of encouragement, atong abatian, ay atong itanom sa atong pagkipuson, ag atong igapangabuhi. Before kita mag-diretso sa atong Attorney Gospel Hour, ato na nga ginatamyo, it good morning, of course, ro akong ikampod dito sa Lundo, no, si Alvin Alfaro Fernando. Thank you for watching. Good morning to you, Pastor. God bless you always. Thanks, no? Aton maginatamit, good morning, no? Si Kuya Noel Kabubos, thank you for watching sa programa. Blessed Sunday, Kuya Pastor. No? Blessed Sunday man, no? Sa kay Kuya Noel Kabubos, thank you for watching. Good morning man, no? Kay Kuya Dens Kuyop na sa may Isabela, thank you for watching sa ating programa nato. Good morning kay Kagawad Hill Reyes. Unay mo sa USA, Japan siguro, no? Thank you for watching sa ating programa, Journey Gospel Hour. And of course, sa anang Mrs. Good Morning Man. Kay Doc Erlin Santos, no? Thank you for watching sa ating programa, Journey Gospel Hour. Salamat, kid, at sa bilog ni mga pamilya. Kay Pastor Robert Ong, Church of Christ Tangalan, no? At sa mga taga Church of Christ Tangalan, no? Thank you for watching sa ating programa na ito, Journey Gospel Hour. Kay Pastora Marilette Tarsiliaro na sa may Madalag, no? Aga, of course, kay Pastor John, good morning. No, thank you for watching sa ating programa naton, Journey Gospel Hour. Aga, good morning man, no, sa aton nga mga kapastoran, no, na sa may Islat Boracay, no? Pastor Gideon Nanit, no? Pastor Ramiro Bravo, no? Thank you for watching sa ating programa, Journey Gospel Hour. Aga, of course, kay Pastora Merly Marapaw, no? Good morning. Aton man nga ginatamyaw it good morning una sa may Candelaria, New Washington, no? Si Kagawa Junior Mateo, no? Kainahay good morning. Thank you for watching sa tayong programa naton, Journey Gospel Hour. Ang sa tanan naton nga mga kibahan sa Aklan Churches Ministerial Movement Incorporated, no? Good morning gid kinyo tanan. Ang sa mga kapastoran naton nga nagahiwat it pagpanimbahon, no, sa makarang agahon, no. Pero minaton idangup sa pangamuyo, no, do aton nga programa nga ra, no, kabay nga rugino permi magabless, of course, good morning sa amon nga head pastor it main church namon, no, wat iba si Pastora Lot Arcilia, no. Good morning gid, thank you for watching sa day nga programa naton, Journey Gospel Hour. Manami gid, no, roging tao katon nga word of encouragement agdaya hay kapaki-pakinabang, no, especially sa aton nga spiritual nga kinahanganon, no. Tama doon, no, may mga unexpected circumstances nga nagabot sa kabuhi naton nga beyond our control, no, mga unplanned, no, nga mga trials, no, nga nagabot ag uncontrollable nga mga circumstances sa kabuhi naton. Imo nga ni nga kinangan magpakabakod kita permi, no, tungod gani nga hambang ani na si Satan, no, is like a roaring lion seeking whom he may devour, no. Si Satanas ay medyo kaangit layon nga perming nagangurob, no, nagausoy mo it masila, gausoy mo at mabiktima, no. Aga imaman, no, sa babat isa katon kinang papag-uno naton atong pagtuo sa Dios, pag-uno naton atong pagsalig sa Ginoo, no. Bukod kita't perfecto, no, nagakasaga kita, may mga failures kita, may mistakes, no, aga aton dun nga ginaako, no, sa atong mga kaugalingon. Aga kung siin kita mahina, no, ito kita magpapagon. Agod, one day when problems comes, arises, aton nga pagpangabuhi ay kaya naton magampasan, no, mga trials ay bukod man dun it adlaw-adlaw, bukod man it permanente, kundi nagabot as part of challenges sa kabuhi naton. Mga ni nga kinangan nga tama toging hambay ni Bishop Dennis na God gives the greatest battle to the bravest soldier, no. Ginatawad kita it mga pagtilaw, no, ayon sa kabubuto ni Dios na kaya naton dapat nga magampasan, no. Hindi kita dapat manghina, hindi kita dapat magtaguya, kundi maging mapag-on kita. Especially in these last days, no, especially sa makaroon ng panahon. Even nga nero, nasyon na itong Pilipinas, no, grabe ro mga ginaagyan makara, no, ro mga Pilipino, nagkabahabahagi, no, iba-iba ro opinion, no, hindi o naton makita, there are times ro tama agsaga, no, mga desisyon ito, atong leader, kung kaisa hindi naton makita, ro mga desisyon nga ginasangguni ro Diyos, no. Same doon sa bawat isa katon. Agday reflection, no, even doon sa simbahan, reflection it values it mga Pilipino kung ano ug paano naton ginapangabuhi the right values, no. Imong may mga nababasan kita, no, there are times may mga failure man, no, especially ro mga simbahan tungod gani nga nalipatan naton kung kaisa, no. Ginabaso naton do ibang mga tawo pero nagkumpisa gid sa simbahan. Imo nga nido simbahan ay importante gid do tawo nagadto sa simbahan. Agod may andang guide, no? May giya nga ginasundan along the way. Tungod gani nga kung halimbawa donasyon nga Pilipinas kung wa kita at lagi nga ginasunod, no? Siyempre magulo ro sitwasyon, no, kung abo ro nag-interpret it lay ay hindi naton masairan kung si Indo atong asundon, no. Imo nga ning may aton nga pinakamataas, no, layi sa Pilipinas, imong ani do Supreme Court. Agud adito magaguide, no, kung may mga medyo sagang ang mga desisyon, no, ay doon doon nagagiya katon. Same man doon katon in spirituality, no? May simbahan nga kita ginatunan, no? Kung nagasaga o pagtinuruan, no? Saga o aton nga ano nga nira, ginapakaon o nababato na to, nagiging saga man do pananawan it, ibang tumugo o mga nga importante, no? Along the way sa babat isa katon nga maintindihan naton ro great plan it Dios sa kabuhi naton. So good morning man, no, kay Pastor Julie Occupado Junior, no, ang banana iya watching from South Korea, no, ito gali sanda sa South Korea makaron, no, si Pastor Julie Occupado ang ana nga team, no, una sa ano nga nera sa PTI, no, siguro may anda nga entrance familiarization, no, sa Korea. So, good morning una sa mga ibang mga kibahan naton ng mga pastor na una sa South Korea makaranga agahon. So, hasta yamang kita rikara, aga bugid nga sayamat, kinyo tanan, no? Aga sayamat kids sa padayon ninyong pagsubaybay sa dayong programa, Journey Gospel Hour. Imamando, nagpamati sa tanan naton ng karadyuhan, no? Una sa 88.5 Todo Radio Kalibo. Aga ro nagapamantaw man live sa aton nga Facebook, nagapamantaw live sa page sa Itudo Radio, ag nagapamantaw live sa aton nga mga cable television, o nasa Islat Boracay, ag iyaman sa Banwa it Kalibo. So sa tanan natong mga igbanghod nga perming nagapamati sa sunod nga Domingo, kita-kita umang kita alas 8 alas 9 tagahon iya sa dayong programa ag dayong istasyon Itudo Radio Kalibo. Ay rarang yung igmanghod sa kahanginan, Pastor Philip Roldan Alfaro. Abugin nga salamat kinyo tanan. God bless and happy Sunday everyone.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Magbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular git nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
1: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamo bi anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakuri not, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sa mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinuri not na, kung hindi kunula espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakuri not, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ng diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton din nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
9: Sa itong mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon na itong magtulok to sa espiyo. Doka nami sa nga itong skin, no? Ina, itong pag-istoryahan kung paano na itong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag gin updan sang D3 bio agud protektado kamo sa ginatawag nato nga mga mikrobyo, no, mapavirus man na fungi, bacteria or even parasite. Kasi syempre ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion ang Clinicas Probiotics.
7: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs kag Sorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa sinula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sinula sa inyong mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre mag D3 Bio.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw, wala gatikol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
7: Ha? Batchmate? Magulang sa akon, tawa.
10: Ate, okay.
7: Oo. Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong... Ano pa? Manong...
10: Gati. Manong Tong. Hindi.
7: Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis? Ama, Martin.
10: Ah, hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Lantawa ba lang? Lantawa, lari ba lang ako? Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? No? daw ang katut ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz lantawa ba lang mga skin namon balaki wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason Sir Boy nga ga ko rinot by the way ang skin. Ang skin naton Sir Boy may ari kita ginatawag nga collagen and elastin no mga component ni sa extracellular matrix ang skin naton sila ning ga hold sang aton nga skin. Now kung si collagen amo ni siyang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide siyang elasticity. Gina-attacki ni Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ka pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, kining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo duga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala naga tubo-tubo da nga kuno ano da gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yun
10: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pilo.
7: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
10: Napitoan Friday, engineer.
7: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant. Kung antioxidant ng Sir Kevin, abaga istoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
10: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga po kita ka ning kampiyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akong tupad balay kaya panigilu kaya inom niya nga mas young looking sa akong kay basic ka DTX 500 ha basic ka vitamin C no amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nagalawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imo lawas it prevents hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
7: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
9: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boy sa nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice niyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
7: Mas dasig mag-ayo
9: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact, ang balik Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng atong selula, nagaedad man Sir JP.
7: Pero kung mo konsekwentahan yun, kana 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen?
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
7: Ati, amuna na pari Richard, thank you again sa...
9: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
7: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
7: Oh.
9: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo kita antioxidant.
7: Amo mangyapon.
9: Vitamin A. Vitamin C.
7: Gusto.
9: No? So ang ininga mga vitamins,
7: small amounts.
9: No? Uh-huh. Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant.
7: Gusto.
9: So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayroon na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Agamat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga glow.
7: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
9: Hindi si Richard De La Torre.
7: Richard Gomez namin ko.
10: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
7: Akong babae.
10: Siya nag-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
7: Ang abnormal.
10: Hindi man ah.
7: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na gano'y.
7: Sige ah, daw mahamutos ang piki ng gamit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha?
10: Mm-hmm.
7: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
10: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Oy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX Beauty Soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So, kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no? Tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na. Ang isda yung habon mo, mag-DTX Beauty Soap ka. Ini nga habon, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX Beauty Soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garing ko, why ka man ga kurunot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
7: Mm-hmm. Alright. Sige. So agap ako ng api, Sir Boy.
10: Mm-hmm.
7: Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba.
10: Mm-hmm.
7: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
10: Swabi.
7: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo nga mas nami pagi diyan kung may acidity ka pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
10: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or use antioxidants like vitamin C and vitamin E that's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
7: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
9: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan. Gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan. It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sa aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sa aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
7: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
10: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kunami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
7: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit sa muscle mo.
10: So, sakto lang init, kampiyon ang
7: aromaterapin. Gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga palanakit sa imo nga muscular pain. Kag may mga variants ka napilian, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
11: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Inoy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
7: Ay!
10: Ang isa sakit chan.
7: Ay!
10: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
7: Oh.
10: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Inoy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi ng bulong ko, ala da sa lamisa. Di tribayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan. ay andito'y bayo, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si Dito'y Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dito'y Bayo as a topical solution? Ining unod sa Dito'y Bayo may vitamin D3, ang pinakapantanting aparte may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka Dito'y Bayo, kuha kasi sa katinlo nga dagom, oh, or sibit, tinlo, eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh, putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because Dito'y Bayo, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa Dito'y Bayo, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa Dito'y Bayo that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni Dito'y Bayo? Once matumal mo Dito'y Bayo or pwede mo man siya mahimo ng mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka Dito'y Bayo, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni Dito'y Bayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa Dito'y Bayo is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imutan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga Dito'y Bayo because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna nga tawag ng mga derivatives na makuha mo sa Dito'y Bayo. So, da mo makita that Dito'y Bayo is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
11: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap, nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time, ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
10: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag gatawag, mag deodorant, mag kung deodorant ang sloyahan, mag dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang bang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
11: So madam, huwag inyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa ang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite. Basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
10: Da mo makita no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumasan D3 bio. Ha? D3 bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata. Ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
12: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa ngapun.
13: Ito ang Radyo Toro 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Toro, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music. 88.5 ang radyo na kaibigan.

0: 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Kalimbo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, trial programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afgan at sa iba pang parte datong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktividad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Ag makaroon, hayra ro inyong mga angkorman.

lupang hinirang perlas ng silanganan katauhan una sa tanan. Ato mga amigo, makaroon mga agahon partner, medyo nainitan nagtimprano pasanda it chat ka to no magpat nahimo ay raton karon nga heat index makon partner medyo sobra kataas. Sa mga amigo natuno na sa may porsyon it baybayon nga ginabisita man aton pirme no sa mga amigo tanga nagawarang-warang sa may hawili ba kamusta lang aton no na mga friends makaron nga

0: nag-score siyo na hindi man kami kapanaw una ay namin kung the partner do invitation ka to.
1: Mm-hmm.
0: Sa libre atro kwan pamahaw wag ilabas.
1: Mabaw mo dyan. Rin taro, mabudlay balibaran kong partner dahil daling libre.
0: May obligasyon, abi kita nga ra. Nagroaton ka ra partner nga mga amigo man nga pamati, ay siyempre, hindi ba natin pwedeng aywanan doon, obligado kita ka sa atong pamuyo. Bisan bukod ba itong perfecto raton ka rong programa. Galing ay kinangan natin magpaabot, amat-amat, no? Kumukon magitanan. Sa mga informasyon nga may natuhoy sa aton karang ginahamba nga pagproteksyon sa aton karang probinsya ang sa Bilog Pilipinas against 57 years nga rang insurreksyon sa gihapon na hindi masulbad. Medyo manghod yung imura partner corruption. Daya nga rang second problem in Pilipinas, no? Daya nga rang insurgency. Corruption, pili pati mo nang i-demanda. Daya nga rang drug addiction nga partner, medyo patago, tra-firme. Mayro tatlo karang sa bilog nga ginatanaw nato, no? Tatlo sa sambilog nga ginatanaw naton nga rato partisipasyon partner ay may importansya. Partner, sa imo karang pagpanamyaw?
1: Yes, partner, no? Rin yan eh, may tayo king account sa tanan, especially sa gapamati sa itong programa nga rang Spirit Times, no? Yes, sa Radyo Todo Aklan, 88.5 FM. Ag siyempre, partner, basi malipat kita, ag mag imbes yan eh, rin yung imo hambaka akong last time nga imbis serbihan kita at kape ay diluhan at ay ako yung ipang tamyawon, ha? Mabudlay yung tambira partner eh. Kaya anti Inday, no? Perta niloho na bara kaya anti Nabs.
0: Wow, ta natin partner, kalihat tamyaw lang ng mga manok.
1: Ay, oo. Wow, maging remind mo kita ako sa gimbilin, no? Ni Master Sergeant Clay Navarra, mga manok. No? Mm-hmm. Dapat tamyawin gin. Basi matod, nag-abo tato partner mo dyan. Isang dag-unan yun. Ah!
0: Oo.
1: Kay Master Sergeant Clay Navarra, no? Kay Tatay Nabs, ag siyempre saan ang mga unga agapamati una kay Nikki Pearl, Nicole Faith, ag siyempre saan ang cute nga guman ko nga si Bibi Maro. Ag! Ha? May agot ara partner, may sugpon. Agro anang mga manok unang agapamati.
0: Okay. Ay, basilipatan mo yung donor partner, datong the farmer ng amigo ha?
1: Ay, oo.
0: Oh, tig 40 at ato partner, datang kilo, 8-1.
1: Ang palaya?
0: Oo, ang palaya.
1: Aba?
0: Or 50 kung ginahatod.
1: Hmm. Aga rin yung partner ng doon na mag-greet na tulad moron sa si The Farmer, no? Kay Sir Andy Norada, no? Aga kay Sir Oscar Chudusio, nagpamatay makasamay area at Dumlog, New Washington. At siyempre kay Sir Victor de la Tonga, no? Nagpamatay makara always sa atong programa. Kay Major Swalog, no? Sa AECU Makato, ROTC Unit. Kay Major Candelario ro Commandant ita Altabas ROTC unit. Kay Sir Herman Baltasar, kay Ma'am Jane Macabales, kay Sir Margil Villanueva ang kinumbiray una sa grupo it atong napokasya. Kumusta na yan na sa partner? Madya may balita ako, may mga future activities yung mangkararo taga DOTR.
0: Ay dapat ay solusyon tayo moron bukong it consumisyon. Basi ba consumisyon na ng daga? Taga-DOTR, good morning lang kinyo. We are hoping aton karang Kalibo International Airport ay ma-resolve gumanda ng problema. Ayun, pagtawid, pabugat, atong tawo. Una, nga, kasi manwa man aton doon, nga mga manguma nga nagpakaon ka aton kung mawad at bugas, no?
1: Yes.
0: Raya rin nagsuporta man sa pag-umwad, itaya nga rin mga barangay, rin naluok, puok, kaano, istansya nga rin puis nga area. Pati Tigayon. Ay rayro apektado git partner it airport
1: o Kalibo International Airport.
0: Hopefully ro expansion nga ay makatawoy mo ra partner it natawag karang saktong pangabuhian o magahalin git man ay ro tawo gani kada kung kinahanglan git man yani ra partner kung may milagro, no? May milagro git ayhan kinahanglan siguro partner divine intervention yuta.
1: Aba.
0: Oy nga problema git sanda sa mga pangutana nga hindi masabat-sabat.
1: Yes. Rin yung ginagat-hugat may nandaron partner, no? Aga siyempre, ro kabay pang ro parakanda o basis sa laya, based on law, ay mataugon. Okay. Wala matagal sa nagadimanda nga, abig gadimad ako at makara, pilang milyon, uwaron. Andang ginasinggit, ro andang kinamatarong bilang tinante, no?
0: Bilang tag-iya.
1: Tag-iya, itiyog taon na nga apiktado sa Kalibo International Airport Expansion.
0: Nalikawan, abinaton kara mga katodoy, ro makig sanda.
1: Yes.
0: And dahil yan yung mag-away man doon, nga ro ka violate mismo itlayi, hey, ro aton mismong ahinsya. hindi ro right away abi nga kun amatay kung di nimo tara pagbasahon ay ning mapati kalat ang gid nga wakot mahimo.
1: Ag isa pa partner no, bukod man sa nat mga mango una tanan, bisan pa paano ay nakaintindi, no?
0: Oo.
1: Antigo magbasa, antigo mag-interpret, mag-intindi at layi.
0: Agakita kita nanda partner do social development plan.
1: Aron pa.
0: Nabasihan aron.
1: RSDP.
0: Oo.
1: Agroandang
0: RAP nga rap partner.
1: O, Resettlement Action Plan.
0: Na ano manabir atong kalibo ay sa'yo diyong gansandaro munisipyo, sa'yo doon atong mayor nga 150 square meter do una sa libro, tinauan kita at 42. Ate, oh, balda ka mo makawang di magbagaton at housing program ninyo ro mga tao.
1: 42
0: square meter. Abo. 150 sa libro. Oh. Nga ginaproban ang datanan-tanan.
1: Aba.
0: Tapos ay nagyubag malang ay ro natungdan man doon. Eh, wam na bitlihok atong mayor na daw, tao. Di man ko pahamba kung bungo, kita man na siguro ron.
1: Tapos sa area pa din Gerson, gibutang.
0: Ay, sa bagahaon. Pagkito, aroin ang ang lika mo, halin as tower na.
1: Yes. O,
0: aman kinasambit na tunda. Dahil, iyawang kita pugong na hindi na mag-alsa.
1: Mm-hmm.
0: O, naila kamot magguyod, yumat kabaong, rutuman sa karsada. Partner sa patayuna, eh, basi rato niya itong manugdilwat. Kwan, dayunon kita na naro.
1: Oo. Aga, siyempre, partner, no, kay Sir Jobert the Farmer. Tinorio.
0: Mm.
1: Una no sa Kabayan Action Group Ibay chapter.
0: O, tig 40 lang Rokilo it ang palaya.
1: Aba.
0: O pwede ka baka una sa may si anong si Chone ni partner?
1: Elliot Bugtong Batron partner.
0: Mm. So yun yang si Jobert Tinorio ah.
1: Bakunti ka man Jobert the farmer.
0: Ah, sorry saya saga gali ako. Pangutan-on yang si Barangay Kapitan
1: yes.
0: Kusin Bandaro Gabuligya it dayang rang ang palaya nga Priska.
1: Mm.
0: Oo. Oh. Ay gaani sa down every 3 days no abo madiga macha raya nga partner anak rang amigo mas kilid at anang bagay tig 50 kilos uno ginaani adlaw-adlaw eh
1: mm-hmm.
0: Ay bukon every 3 days gali
1: yes
0: why may sunod pagid nga farm sa likod hato tra anak the farmer nga to
1: ato gita
0: o, mga may 1000 imo siguro ka puno di ka sa likod eh mm-hmm. Ay next 1 month may ano doon may naaw na anak rang pugko tanom-tanom
1: mm-hmm. Una kay Kap Rustico Ingilio no kung madya magtagang ka mo diretso ang barangay ag pangutan
0: oh, na maton si the farmer nga ra
1: sin maton di area nga ra sino bahay nga ra ni Jumbo
0: may bingkungan doon pagto eh
1: oo
0: mm, di ka to
1: ag siyempre partner no pasyamat man kita kay Udi una ah nakabisan pa paano partner hangawa matanay kita ay si Jobert the farmer kuno nga ra makatayt man no kalit sa si Udi ay nagkatay ha
0: na. Ay, alagyan na bira ng bagay.
1: Gani.
0: O, pilat ra ng handa. Nga itong hindi na itong ubos-ubos, no?
1: Mm.
0: Ay, kung nga siguro imo rat sideline sa pagpananong partner, richo mo sa restaurant business.
1: Pero nakibot ako, partner, kabaabot ng sibuyas, kim pinadaya.
0: Mm.
1: Ha?
0: Sa alin to sa ano, partner? Sa Mindoro?
1: Oo, nangawa. Tanya ko, baabot naman ko ng sibuyas.
0: O, agreed yung manana nga ito. May anang mga tanong to, partner,
1: yes,
0: na may anang kalabasa, may anang... talong niya naman tong pipino.
1: Pipino.
0: Mm-hmm. Ay, gabaton man makong kami it tagmalinghod.
1: Oo.
0: Galing ay di namin isot pag atato abi.
1: Pero no. Partner ha, in fairness, nakita mo ba sa mga pumuyang bisan pa paano ay naguhugod ha? Agraya makita mo partner kung sa mga maguang rahay na lipay o mga maguang hamaan ging pahagahan ng daro agrikultura.
0: Gapamatood sa partner hanggang bagong niya rugugta ay wa nagadugo kung tamnan.
1: Correct. Oo. Ano ay kabay pong pagpadayuno ng daro no? Nga anugon no? Mga nakasanbay ng mga gugta.
0: No, kapitalan partner. Okay. Ginexplicar kanina ito nung dating no, istorya natin ito sa pamahawan. Nga kapital kat mga 100 pesos pila malang kabusog ron pero raan yes. Na kung balik ta butang bunga.
1: Correct.
0: Mm-hmm. Oo, ay rato nuna ang ginabuligan ha, nga maka-apply it SLP
1: mm-hmm.
0: Sa abo manabisan dara, ibang lugar. Ay, buko matathalin ka mo doon. Mm-hmm. Ginaturaan niyang namon ka mo kung paano kagapit ka mo sa gobyerno.
1: Correct.
0: Oo, ro, may sa tangalan, may iya sa may ibahay, may iya partner sa may matan. No?
1: Yes.
0: May iya partner sa may sinpanin na ito, iskalibo. Ay, hopefully, maayos na itong doon ang raita mga surinderis. No?
1: Correct.
0: Iba pagin nga ra nga mga non-purpose naton yung mga amigo man nga
1: mm-hmm.
0: Turo naton ay hindi pirmi nga likramo kamo sa gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: O gapit kita maura ro proseso although mabuhay ron ay may proseso imo nga ginatanaw nga kaibahan kamo sa pagproseso bukod nya tumugad pagad.
1: Yes.
0: Igapit naton sanda.
1: Dili pagin nga karon partner no, no hamba man yan it isang ka naga pungko sa pagpolitika nga ruraya man ang arang programa at gobyerno ay nagapush sa mga atong mga pumuyong aklano nga tawan kapital ang pag ma-improve ay hindi yung magsinalig sa gobyerno.
0: Oo, na maging mahugod siya na bukong yes. Mentality ya bisan bilog ang training ka na bisan maintok matod nga pangabuhian doon at least ay makabawas ka mo sa pagsinalig sa aton nga gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Agroin man na namian partner nato no bisan matod kun amat kinabuyayaw naton sandara pero
1: oo.
0: Ako ta makasasaya gin madakita ay pirmi na kun ako amat kinakritik sandara. Okay gob sa opsina nana na kay Sir Ibarita no nga welcome gin nga magdatao katod giya.
1: Yes.
0: Aga iya kay ano bagli kay Sir J Tihada.
1: Mm-hmm.
0: Nga nagatao katon man itgiya man kung ano ro atong ubrahon sa mga nagkablit man katon doon. Eh, siyempre, buko matat kita ro ga ano?
1: Right.
0: Matat kita ro ga tao? Dapat ikayon, malata kita nga, or noon, si ano, si government agency, pwede nyo gapitan.
1: Yes.
0: Doon kay Sir Ivan.
1: Doon niya yung partner o kasabihan, no? Nga the right agency at the right time at the right place can give you the right answer.
0: Mm-hmm. Kay Sir Ivan, galiuna, basi lipatan naton.
1: Oo.
0: Sana ito. Ang barangay affairs yung partner, no? Yes. Sinugod na, abigit ang daywa to. Matapangutan na, opsina to.
1: Mm, sa pagpangutan na, una si Sir Ivan, pagkambang hoon, diretso mo na tamang.
0: Oo, sinugod malata kita kung batonon, mayad, kung hindi mata, di pasensya kita. Pero actually, waman yung mga question sa ibang kwan at anangan yung ginapamatian mo natong yung ginahambag.
1: Mm-hmm.
0: Agraya nga nga, nakapangayo pagigat advice sa opsina, manit congressman sa 2nd district, no nga.
1: Mm-hmm.
0: Pero tutok makaroon na hiruana kara nga livelihood. Ay, wa mataga question doon kung basta makapasa ka sa evaluation ni TSWD, makataot imo recommendation, ay wa matapungutana kung kaapin o kontra.
1: Correct.
0: Nakita man naton, ako mismo, saksi kita kara sa mga mintok na nag-apply, itaya nga nga SLP, nga ginbaton, mataga ni partner, natauan mat, ano, sa may ano nga raw, sa may bugtong bato.
1: Mm-hmm.
0: Diba? O daywon mo, hindi karon. May anap patuit, anak kabayan action group gani partner.
1: Mm-hmm.
0: Taguna pag sa Boracay nga ag sa may ano naton Malay nga Malay. Chapter ag sa ato mga amigo na nga panday sa may Katiklan.
1: Mm-hmm.
0: Ag sa may Sambiray gati ata lang ay ginaayos pa namon do dokumento kasi makawarang kami ag makadilinsya kamit gasolina kray makawarang kami una kinyo.
1: Yes, so
0: ag ma-briefing naton di inyo karang representante agro group anayron kung paano kamo mag-apply hindi man pwede nga humugad pagad kita kray abo rinyo karang inong papi.
1: Correct.
0: No, pasirox kuno kon partner do lokal nga gambago na aboy yes. Nagpasirox ka yung mga ID.
1: Oo. Uh-huh.
0: Ay siyempre ayang magtaor government wak mot ID.
1: Oo.
0: Uh-huh. O royon sa bilog garon nga requirements ginatan-aw naton nga dapat ninyong ipahaom.
1: Mhm.
0: Siyempre evaluate paron itaton karang government agency agod maipasa naton to ma-recommenda itdaya nga rang opsina itaton nga congressman sa 2nd district.
1: Mm-hmm.
0: Same na yan sa aton sa 1st district ha, kay Congressman Marquez mga ayaw kita karat bulig sa Pilangadlaw.
1: Yes.
0: Damuon doon partner itong itsura man.
1: Ay romic up na akong partner ginahaluan ko to ganit.
0: Oh, damuon na itong itsura ay sa nga ganit pamuyo aktura na itong da guwa mata kami pangayo ha basi kung bon yung pangayo kami mga kami karaga kuan una basta importante magapit namun ka mo damo ang ginaiwas abi karay pero yung mga pobre nga ram dali lang mabiktima partner pangako. Kung mapit yung manigar pagkabutong eleksyon, no? Basi pangakuan yung man kamot mga party list nga ragdaga, man kamot sa kagainan.
1: Mm.
0: O, rinyo ko mga inunga, ramon ka rin inabantayan, pareho ba ito sa ibang lugar nga alin sa kabataan party list ay nagbutogid at nagsuporta, tapos dinagas kabukiran.
1: Mm. Patay?
0: O, patay. Ay, sa bilog sa topiko gali na itong magkaroon. No?
1: Yes. So.
0: Partner, si Imo ka rin mga time yawon ba? Oo,
1: oh, sa kainon,
0: side beat, anato niya, girato ka rin nga topiko, ha?
1: Sige, partner, diretsyon ko na lang kay Ma'am Jezebel Segovia, no? Representative at Kabayan Action Group, Ibay Chapter, kay Ma'am Maricar Tanyuan, kay Sir Daris, kay Ma'am Rosalie, Sir Magnot, Sir Rilly, Sir Aurel, kay Boss Rami, kay Ex-Cap Odong, kay Sir Jelry, Sir Gary, Sir Richard, Sir Bato, Sir Junior Oliveros, kay Sir Sinti, Sir Lloyd, Sir Salongko, at siyempre kay Sir Warren Mangilog.
0: Mm.
1: Aga, siyempre ba siya malipat kita una partner no kay Auntie Maylin, ha? Nga gatimpla pero may aga-aga ka doon ito saging, ha? Makawarang kita.
0: Oh. At
1: siyempre kay Ka Yuli una, no? Kay Junicio Magsipok, Placido and Family, at kay Maisel, at kay Marjilin. No, kamusta na yan ng papel ka na, ha? Ready yun na yan?
0: Ay, hindi, takandaron kung ipasa ng daw hindi.
1: Yes, so,
0: basta ito, ginturo na ito, nugiya, andaw na sunod nga bula.
1: Ag, saksi mismo sa na partner pag briefing ka to nga makaram
0: buko na tako ka to naghambaga indala namon ka mo sa
1: correct agency
0: nga eksakto
1: yes
0: ay ro pagpadayon ka na ikinyo ta same man sa kinainobra namon sa iba medyo ano abira medyo mahambag abit mamba no man aranda karang purpose ay simple man lang sa bat na mong kinyo wa kami nila ang ibang tao kinyo magdagaig to nga rupromisa ay masugpunan it maging ano kamo maging radical kamo agri nyo mga inunga ay maging instrumento dahil may utang kamo nga loob sa tao o sa doing organisasyon maging instrumento nga magdugang nga pagkailo problema ay aton karang nasyon
1: yes
0: nanungod sa aton karang insurrection
1: correct no Kabayan Action Group Boracay chapter no kay Sir Jerilyn Manso Kabayan Action Group Malay chapter una sa Misambiray ag siyempre partner no Kabayan Action Group Buruanga chapter una kay Chairman Ray Barrientos kay nang Jerilyn ang kinong IP Siriso sa Siriso Pamilya una sa may barangay Kawayan Washington Aklan ag siyempre partner sa atong Kawayan Vendors Bayanihan Association nga kamusta ba anda karang project no anda
0: trabahan ko nakapasamat aron partner ay may dugangan pa
1: may audit pa ron ha ag after audit pag makita ang nag-improve ra tong atong ging tao nga livelihood hay dugangan pa
0: tara wala na tot ning kwan partner na mabukyaw
1: ay kamusta
0: kay anda
1: okay fairness partner daiwa kita tulungin bagsak ito ha karami kita
0: may kawarang ba kita sa Kamansi partner andang atong limanguhan sa Kamansi Batan ha
1: Yes.
0: So, warang kita to pick up, abi.
1: Kay Nay Liling, kay Nay Sining, kay Tinining, kay Mami Lawrence, kay Uncle Al, kay Auntie Bibian, ag, siyempre partner, basi malipat kita. Happy, happy birthday kay Sergeant Fernando Rujano. Kay Boy Rujano una, ha? Happy, happy birthday kay Lag. Siyempre, salamat kid sa pag-advance nga pag-invite, no? Ang tanaw niyang namang ko, kung maka...
0: Usot kami.
1: Usot kami, ay basi ba among piyak na sige, nakausot sa... Oo. Among pagkanawin niyo
0: tao. Wabi kita nagkilita to sa mga bagay ni SB.
1: Oo. Oh, ay alin mo mga partner, busy man mo ra.
0: Busy man abi mo.
1: Oo. Ag, siyempre partner, basi malipat ako kay Commander Tope. Una, ag kay KLD ha. Na nagasigi ko no treasure hunting. Ha ba?
0: Bahay, basi kung ano ka mo ha. Disgrasya.
1: Oh, treasure hunting, mabudlay pa man ron. Dahil dapat may permit halin sa DNR doon.
0: Wag, bisan matuod nga. Kung di ganang kamukita, raton na kaon hayning. Di ka mo hidakpan abi man na aton na karong ginakublimahan ay kumadisrasya ka mo mga
1: yes.
0: Tumpa kung may ginakot-kot abi nga ra may oh. Kita tabi kita kong partner sa Negros no
1: ah,
0: gumapos sa simenteryo na ginotkot
1: mabudlay ang partner
0: pagbuka na partner budha nga naga pikat mata
1: aba
0: budha okay. Partner nga naga panampu ay nga naga pikat it mata
1: tas nagadila
0: nagadila wala daw be Japon sa simenteryo wag na mo pagsita hato mga katudoy siyempre Ikto kami sa kalugar it sa Negros nga bukot at inaway ramong panaw. Ay bala na makon sanda ron ay hindi yung kita mag-intra kaon basi kita para nang hipakokpan ang gastusan yung sanda bala sanda idakpan. Yes. Ay sa kuwit Ginoo ka to part na nagpundo lang man sanda ay pag butwa nanda simenteryo trakto na. O gain na randang hakot-kot.
1: Oo. Aga simple partner kay Uncle Rex una sa may tambuan ag kay Tinginti Madarang ha aga pamati mga sa tong programa. Aga rin yung partner sa kung gusto mag-contact na no, or pabot concern especially sa aton karang mga balita no mga konektado sa insurinsiya kaya yaro ang mga hotline no, sa 0939-6349-660 pwede ka mo kakontak no sa 0939-6349-660 rin atong Spirit Times hotline ag doon yung partner no sa balik sa atong programa bye basi malipat ako kay Kaya bro, paing una oh, nga nagpangapi-kapi. Timprano pa na nagsigun makara. Ha? Kay bro, ha? May dayag yung agahon una. Agarin niya partner sa isa.
0: May
1: isa
0: lipatan sa... mo partner si ano? Tay Badong?
1: Ay, sus pa si Ay, malipat kita.
0: Ay, agi-idi ka, idi kapag tawad po ba ni...
1: Uncle GB.
0: Oh, Uncle mong GB Bungi.
1: Oo, oh, si Uncle Johnny Boy. Oo. Oh. Uncle Johnny, salamat gin, no? Especially nga rin niya partner, no? Siyempre paano tayo, ay manasir ay abo mananggaw, pag abot na doon to, tuba, patagali.
0: Ginainto, umakon kami ah. Pero oh. Sagamat ay mayanggaw kami uli.
1: Yes, so thank you again, okay, sir.
0: Sa Dan. Eastern side, no, nagawarang kita una kunamat ay, baho, kabahogin kunamat nga, ano kalipay na to, yung, may nagangisi nga mga magugang.
1: Oh, pero grabe ang naniyog ko to partner, no? Lapad ah.
0: Lapad ah.
1: Niktariyat ah. Bukoy niya man, itiangga or anang produkto partner, kundi may agabaligya, may mga gana.
0: O may kupra man yan isanda kung abo man yan niyo yes. Kakupra man isanda
1: kakupra
0: masya ilam ako na 30 siguro kupra ah tama ba o basi bago ka talang naisip
1: bago ka bago na yung makara partner siyempre kung anong sanda yan I think kasosyo sanda ni Uncle Badong no? Mm. Si Uncle Johnny.
0: Ah, sa 35 to 65 yun. Mas Manila siguro 65. Mm. Okay, tanaw ko yun sa market to.
1: Yes, mm. So,

0: out of school youth tay. Raya nga rin nga NKE ay kaya banan kara partner estudyante gin mata. Nga una ron sa universidad, may intelektual na eh. Nga nag-cater man gyapon nanda aside sa anak bayan, dahil iba ka na graduate yun. Sa guwaon it eskwilahan, ay una man gyapon sa kabataan party list as political party. So, bukod sa natbugag na, they're all interrelated. Nga randa ka ng focus is to recruit kabataan, the youth mismo, aside sa pagiging militante, pagiging aktivista, ay pasakaon sa bukid. Abo-abo ka, no? Abo-abo nga naging example ka na partner, no? Way back 2001, nang namatay anay ka to si Marvin Marquez, no? Sa area man kara it Bohol, no? Inambos anda ka ibahan ka to it mga pila pag unsi sa nabilog to namatay man . Kakasugod pag naton ka to sundalo naabutan naton dato nga to mga panahon na timing man yan ikato partner kuha na dayon si Saturo Campo ay kundaga ka to si Saturo Campo sa plenum nga tong mga panahon nga to
1: ay dayasa
0: o, dayasa gidmao ag halin man gapon mo to partner sa akong pagkatanda sa anak bayan mga dato mga panahon early 2000 no? From 1998 the founding day of founding year of anak bayan ay kabasko gid matarong atong kempo partner agraya ni ngano atong ginahambag nga inkwentro nga ra sa may area at poblasyon area at abaka tatlo bing area ra partner ay nakaapekto remo sa 64 ka pamilya 162 ka mga individual no? Ag namatay ro in PA karang lima misa bilog man nga bonded
1: yes so
0: ag raya nga rang sitwasyon ay gintawaan matara partner it doon nga atensyon it aton nga mayor ito kailangan aton personal da si Mayor Tabuhara tatay naman kada dati ro mayor una ag decide man kita nga nagdeklara ay mura partner nga personal non grata daro ana nga do yes. Mga in PA nga sa anang lugar El Raya Romeo yung nakita na itong partner nga nag-baktas ng marcha kay bahan it mga pamuguyo tatong namatay si Lieutenant Iskira 2011 to eh 2012 no, namatay mao na inkwentro sa may pagtot yaw-yaw nga porsyon same agyan doon isang kagagyan malang ng partner gapos-yapos mga pagtot yaw-yaw kaya sa may porsyon ng Japon it Kawayan nga halin sa kampo pagtot sa may munisipyo partner ginhaya ro patay eh. Nagbakta si taon si mayor kita namon mismo partner nga nagatangis si Mauro na siyempre ning sangagan abi nga gideklara na nang peaceful lugar tapos may inkwentro na hambos ro sundalo ay medyo masakit para kana nagabo ta katong nagpartisipar ni libo to sa akong estimate partner may 5,000 ang nagsunod ano taron bukod ta dati nga partner nga bakta sa init eh
1: oo
0: nakaabot yo ta sa Banwaro punta ora nang puno partner wa patang tapos it ning baktas ibaan ka to namon si ano leader pa ka to it tong si Imo Battalion si Colonel Tumnog from Pandan Antique barangay kapitan yo ta makon si sir eh alip ano ning barangay ra nang di karon man alip so solution it kuan mo tanon tabi si Master Bugoy SB makaroon sa Pandan so makawarang kita ito so yes. Balik kita sa ginisuryahan na ito no? Dahil nga ng 5 individual ay katapo ginmatarait New People's Army nga sa makaon niya ni partner nagasinggit gihapo to stisyar o mga animalis no animalis nga nga huwag kita tuya no tanda man lang gihapon doon nag-usoy man gihapot silan doon sa may tubuso nga kuno abi ay may violation
1: ay ito nga to partner sa tubuso kung dumduman natin mga kabataan niya ito ha
0: oo ah. Ay ro namatay nga na partner anang sa bilong na si Jobert kasi pong
1: oo
0: di kita maingawa kara isa may Sipalay City Negros Occidental daga uli may NPA ba sa Sipalay yes nasayang kita una side manaton karayang si Gilbert Tingson nga ra nga residente it Sipalay gapon
1: pareho
0: si sa may Kamalandaan Kawayan ba o Kamalandaan yung partner si Ibabaw ang ratkampo na ton say, kung gaagi ka di karon sa may Tiling pag abot mo to may Kamalandaan yun doon Kabukiran na biron agraya nga rang taga Santa Catalina ay kuantara partner sa may gapit sa Seaton eh aga Bayawan City
1: si
0: Eastern Arimura aning Oriental utara Oriental

0: Kaya abing arang naingkwintrohan, di ba sa chicks area ra? Oh. Ano man yung meaning, chicks area nga ra, partner? Kawayan.
1: Kawayan, Hinubaan.
0: Ilog. Pasang ilog nga ra, Kabangkalan.
1: Sipalay,
0: chicks. Kanduni. Kanduni. Una ron, naray nga rang Sipalay, ag Kanduni, ag Rukawayan, ay may tribe boundary rin sa ibabaw. So, dito lang sa may umas. Agraya nga rang namatay nga hambang nanda ay siyempre gin di yung maklaim it anang ginikanan nagbalibad o ginikanan said man nato anang dahilan maghuwas sa nahuya asan dahil wag at kwarta partner ay makaroon namin siya kinabaso patagi hapon kung mga anak bayan nga ra kabataan partilis siya matasaga patagi hapon gobyerno. Aba. Gusto man natong ihatod to hindi magsugot siya ito lang naging misahan partner sa Kawayan.
1: Yes.
0: Ang nagvideo call na taro
1: Ginikanan.
0: Gin ano to, gin ideyahan ita si Imo Batalyon, 15 IB, Agro LGU mismo, Agro PNP. So, kung nakita naton partner, itong mga kabataan nga ra, ginhawa ka ginikanan nga pabindisyonan sa simbahan. Pero ko uli, gintik yod it mga anak bayan nga ra, kabataan partilis, nga magpabadlis sa kabukiran.
1: Na.
0: Ginbadlisan. Agin butangan it markang demonyo ato sa nagilinpiir mga tao nga ra
1: gihiluan
0: na gihiluan ng isipan agdang na disgrasya mako ni declare nandang researcher
1: aba
0: oh
1: grabe ng researcher ba may dalang M16
0: ay paano mo madeklara ra ay political officer da
1: PSR listed partner
0: PSR listed nag-NPA mo choice na gihapon doon.
1: Ay, rin sa batching
0: kaya. Yaban nga tao nga nagsugod sa dikara nga rang kabataan party list, agraya nga rang Bayan Muna, Gabriela, ay rin ang ending kara partner. Una, they became NPAs, New People's Army. Ay, pinakamataas na ano kunuray, uri ng pakikibaka.
1: Aba.
0: Oh. Obrahon, di sa dato mag-ako ng NPA kay obrahon ka tingnandang researcher. Nag-research.
1: Dudong ako kat pagdakop kay man si Joey nga to partner.
0: Si Joey kat gantong namin. Pangagan man yan ay isang bilong partner.
1: Tag na dakpan nga ra. Iba matatag sa natong kay Miles Albasin
0: nga itong si Joey. Makabugo-bugo pero minatood ang natabo sa experience ng konto. Ako mismo kan nag-agto kay tatay na eh. Nga aga tara tatay ron eh halang naturo na raharong yan ima na si nanay niya ho ay may nagangini aman na share it nagang ay it nagangini si nanay ay ginuyod ako ni tatay na sa kilid ko manay may diferensya man na si nanay nga ron ni ano
1: nervous breakdown
0: may nervous manay bago ang mga nang bakal si Joey nga to datong trismil nga tinao ni Joey ay binuon ako nor 1.5 gin inom na. Toto nga, ginbaka, itbuong ni nanay na.
1: Aba, very good.
0: Ay, halipat, ay mo nga may interesi po nga to partner sa tubo. Ay, dapat, ay, servisyon na nato it pagkargatapas. Ay, haiwanan, tayo mo siyak yan.
1: At
0: pagkaga, ay may uber. Inusoy, imaw it, kabo. Nanago si Joey. Sa kabukiran, ay, agyan, imo ng 10 miles. Binitbit. Ginobra nga, kuan, civilian upod-upod.
1: Pero yung ano to yung grade 1
0: yata to
1: papakatapos pero naging researcher
0: git ito ni kami hakibot may tumunga nga pangagan Negros Farmers Association sita makon halinda nga membro ko not Negros Farmers Association iwa man makot association iyara ay basta man na may rowing association ramon man ang researcher again lista ng daro researcher halin kay Mal sa basin pagdo kay Joey.
1: May mga dayang armas pero researcher.
0: Hay pilata ka armas to anom bilog. Tato gani ro kabuo tagin haboy imaw it military. Unang haboy hinaboy sa daw
1: nakatulog si Joey.
0: Naghambay ro asit nga sir man ang kabataan doon kung pwede hindi inyo pag panon tinanaw sa thermal. Thermal telescope. Puro tamatod bata ang tanaw. Kung makita mo man gid kung magugang eh. Hinaboy it bato. Baga corner hinaboy it bato. Tapos sinambalan nga, guwa man ako muna ay kundi ka mo magguwa, sunod nga habuwi kinyo, Granada ay si Joey Rubantay. Doon piye nga rin nga, 18 pang moto eh, awa pa gani. Manog 18, na 17 pa lang. Hinabuhit ba to? Umambal si Joey sa kibang, bugtaw man ako mo eh, nahambal man at army, habyon kita, sunod it ano di yung Granada kung di kita mag, di kita mag-surrender ay decision doon kung mapagupo ko hindi ay nagdesisyon si Miles nga hindi. So what mahimo ro squad leader ano ro position ni Miles kapareho ay daya nga rang si
1: Dingding
0: Dingding political officer hararon mga ka kapuaklano na ano ro mataas si squad leader or commander o political officer. Do mataas is political officer or political instructor. Kung pinakamaisot atong ginaistoryahan sa squad, may political guide ron PG. Hindi ka desisyon do squad leader kung wa ro PG. O political guide, giyang pang politika. Hamat giyang pang politika dahil tanan ng NPA ay sa idagong may CPP.
1: Yes.
0: Doon na ng purpose. Pero yung arong armado, as NPA, sangka squad, may membro karot CPP. Doon yung political officer, political instructor, or political guide. Sa grupo nga rin ni Dingding, imaw political instructor. Meaning to say, mabahot ang upfront doon. Sa ibabaw mo, hierarchy, kumbaga sa ano, batalyon tra ng ginaistoryahan. O kung bukong yan, batalyon, brigade tra ng ginaistoryahan. So mabahot, imaw ng cabaret area. Kung southwest front, doon mismong lugar. So, dahil nga rin mga tao, partner, ay politikado.
1: Yes.
0: Armado. Ag, roon ang ideolohiya ka rin, hindi utan mo madali mabagura. Mm-hmm. Gani nga, kabudlay na karagahambal, nga sandaray mm-hmm. ordinaryo nga pamuyo.
1: Masi maging researcher.
0: Oo, mga residente nga, randa ka rin nga utok kay kinangan mong sukaton dahil ning mahambal ka nga, ay manay, wa man naka-eskwila ron. Ngayon do pag-eskwila sa CPP in Pindep, bukunta mm-hmm. na at ginatawang kat diploma nga graduate kat college.
1: Oo.
0: So may ginahambal siya nga nga pulang paaralan, no? Eh nga nga partner nga...
1: Kadipa?
0: Oo, oh, pambansa demokratikong paaralan. Nga di karon ka nagabog it imo nga primary nga kurso.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga nga secondary, agro-inter-rodaya nga partner nga tertiary nga kurso.
1: Mm-hmm.
0: So kabuabo ron hasta maabot ni more partner do daya nga nga pagtuunan nga nakabase sa Marxismo, Leninismo, Agmawismo nga sa ilipatan mo ikaw mismo nga may malas mo agpas mo
1: ay anyan
0: pwede aragon nga natabo kanda o oh. Wa magkita gahamba nga kayain yung gidro maging aktivista kinamatarong mo ron ay bilang estudyante may right kita magsinggit sa aton nga kinamatarong tungod may konstitusyon nga nagagarantiya karon. Maging parte it nahambag naton karang ideolohiya na kung ano man di mong gusto basta hindi ka makasagawi kit ibang tawag sa aton gobyerno mismo ay right ni mo ron nga maging idealistic ka. Papareho ni Rizal partner, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Rin mong kaisipan halin sa pagiging estudyante, sa pagiging aktivista, sa pagiging aktibo partner nga niyong tao nga nag-question ka sa aton karang nga gobyerno. Gusto mo't pagbago. Hasta, bisan ang bagon pa niyong maging revolusyonista ka. Dahil no, Pilipinas may nga rin partner, naging Pilipinas rin nga malaya dahil may revolusyon. Pero kung batono nyo tanay mo o ideolohiya nga sa likwaot sa atong konstitusyon ang bago natin nga rin gusto mo ang i-plaster iyan sa Pilipinas to komunismo ay that is contradiction. Agraya yes. Ko katabo.
1: Mm-hmm.
0: Para kinyo di man natin mahambar ang magain, no? Para kinyo ay magain kamon kaya ba nang gahambar magain kung tindihon nyo sa patas ay contradiction. Agraya yes. Resulta dahil contradiction ayangan man maghambar ang do army sige barila kami. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ang hambago naton nga, mga ano gali ron, mga kabataan, sige, barila kami. No. Nagdesisyon ka, may konsekwensya. Agraya kung dahil doon, ginaobra na dang propa o propaganda ng da partner, nga kisyo researcher, wala nang naakuan ninyong komunista, may malipayon pa siguro, kung ako membro at anak bayan, malipayon pa siguro akong maging membro ko, nil ginaako ta naton.
1: Revolutionaries kung sandara eh.
0: Di ba, may mga yugto nga makaroyon. Halin ka sa umano nato na sa pagiging estudyante, right ni mo ron. Sa pagiging aktivista, right man ni mo. Maging nasyonalista ka, para siya kay Rizal, kay Andres Bonifacio. Maging revolusyonista ka, kinahanggan. Pero pag maging komunista ka, that is a different story. That is contradiction.
1: Yes.
0: Dahil may kinahambagit ang republika. E kung bag-uhon mo ron, ay natural kung trahon kahit nakapungko. O sinuro mga tao nga ron. O kaibahan yung kita karon masugot na kita ay over my dead, beautiful body. Hindi na ako masugot ko, partner.
1: Yes, so, bisan sila mo, partner, wak man nila communism nga lang.
0: Aman, sa bilog ha, tawan ko kamot. Sa bilog nga rason nga, bukon ito taling nga, madinagagoon ng komunista. Sang sa Russia, partner, ginsikway ng daro mga Katoliko, mga nagapati sa simbahan nga, nagapati sa Ginoo. Ginsikway ng daro, partner. Dakpon ka timo to, nga basa-basa ka, panahon ni Bolshevik Revolution. Ay sa uli, partner, taging salakay sa na-German, sino ang naging yapitan? Pari! Ha? To tell you, ha? Naguwas ro Russia, sa bilog sa nagbulig ganda, pero simbahan, ha, para kontrahon do dayang arang German. Mm. Samantala ang kung basahon do Marxist-Leninism, paro ay churi ni Mao, 1948 pataron eh, Marxist-Leninism nga, what a trillion? Pero facts na ginistoryahan, nung nagbulig ganda, nung mga Katoliko nga Orthodox, ang iba pagid nga klase, trillion, doon akabugat ro power it dayang religion. Yung ginakontra mismo it komunismo. Ayas Pilipinas, yung matabo, o tanapangutan na, pero mga NPA nga ron, kung may religion sanda, kung totood nga NPA sanda, ro mga sa ibabaw, oh, wow! Anila ka mo karon? Ginginhawa nyo pabunyagan sa simbahan, tapos pag-abot sa kabukiran, badlisan lang it markang demonyo rin yung unga, aga sa mamatay. Nag hindi man na pag-akoon nga nakipag-awa ito nga may armas ang baon niyang nanda intoon nanda pati ka mong obrahon yung researcher di manay mga nang unga yung baon na itong researcher ha
1: Gina-briefing pag ilugini kanan
0: oh kung ano ro na ginagtunan na daron ay makaroon na hindi is Jun Alcoberto nag-naakig ng is Jun Alcoberto ito sa siyempre city councilor mo eh nagtoy mo to nagtunan na daro barangay kapitan o barangay kapitan pero ginbaso itayang arang inki eh so sa capital site nga man ko no nga ginapunggan abo nga man ko no may army kaya ay ginauli matama na ro bangkay nga ron kunta hindi man magbaton may sugat ginbasaw pa ka mga alipores nga ra it komunista is Pilipinas ito sa Cebu nagbigil-bigil ba sanda ba ganito iba saka ba man ako sa bukid kung makita nyo na usoy nyo insulto ko taro na kumbagay ning hayagan yung taron nga pang insulto sino ba magrespetar kay mo hindi nyo pag ako on in mas pa paano inako nang da partner no tapos istorya
1: yes so
0: e kumbagay ning sa ina sa patag it inaway nag nagpanindugan ka ay ginalilungan nang da kara partner ay tao mismo sino mapati kan da ron mga ron no klase ideolohiya nga wow pag naog
1: desperado no.
0: Ay, rudispirasyon nanda karang nga mabailuhan no pang gobyerno naton. Suno sa plataporma nga nakikita nanda nga pamaagi ro anti-corruption. Ha, ro nga nga natawag naton man nga ning dinistiya nga nga nga pamulitika. Ag iba pa. Okay doon, normal doon. May janero may kasinggit ka mo pero using these people, this youth to become new people's army. Ay, hindi man lang ninyo pagkakuon sa uli, eh. Sino, pagdindad, pagkipag-away.
1: Tanugo niya. Anang ideolohiya nga nagsuko imo hasta maging mamatay imo ay pag-iing NPA.
0: Ato nga
1: eh. Hindi pagkakuon nga eh.
0: Ato nga eh. Ako nahibaygan to sa grupo nga to ni Joey and Emiles. Hagad-hagad mga umot in NPA. Tapos hindi man lang ako pagkakuon.
1: Dihingid. Researcher mo nagay ko.
0: Ay, rupa, bimana sir. Ay, bahala ako mo. Pag nakagawa ka mo, nakaguwas ka mo, karabala ako mo pagkawa. Basta akong advice kinyo uli ka mo, may ginikanan ng gawat
1: para kinyo. Yes. So.
0: May mga parinti ka mo nga nag-expectar nga kamo ay magbago.
1: Yes. So. Masingit ay ako partner no, sa atong Facebook Live, nag-comment si Sir Darwin sa plan, no? Shout out kami ya sir habang nagatagay-tagay iya sa may kahilo, Makato. Wow. Kay Lito Cipriano.
0: Di ba pistan ako? Pista kahapon?
1: Kahapon? At taon ay kay Sir Darwin Supply nga kung kahapon o pista o makara. Kay Isot Rasgo ag kay Unyok ag siyempre kay Saplan M. Aba siya mura. Ay hato to si Sir Darwin, si Commander Tope ag si KLD nga to naga treasure hunting tato. Basi ko nog machambahan sa nabi saan man magsang Domingo pamana kami ang kay kara. Ag hichambahan na mo rubuda. Amba ko ni KLD ano makong hichambahan nyo rubuda nga bago ka mo nagkot, kotoron mo ako no buda sing iping ako, bako agit pala.
0: Ha? Buda, barbatan, nagawa radila.
1: Nagawa radila, ag, di akong bilog ng ipon. Ha? Oh. Ag, siyempre kay Sir RG Avibuag, no, nag-comment imot heart, no, thank you sa pagsuporta. Mm. Ag, sa bilog ko ng partner, no, kay Sir RB Torre, ha? Sa to Sarge, said mo kung hamaan may kabataan pangaroon niya yung nagasaka sa bukid ng NPA para may bimbang kay Commander Bawa. Sa bilog, pagidron nga nagkatabo.
0: That is another portion of reasons nga wala mong ginabulgar doon pero may mga harassment yung kinatabo. Ako ako nga kapamatuod, partner.
1: Actually, rin niya, partner, abong interviews ko ng mga dati mga rin yung leaders na, mga kabataan nga pagsaka nanda. Haging abuso sa natanda mga commander. Hey, hindi man sa nakapanginday, hindi man sa nakadagatan ay patyo.
0: Si Tagani, 2011, naging commander ka sa Iloilo City. 2011 ha, taga Sinikway.
1: No?
0: Yeah. Ay, medyan ito ay anang atong nubyo, inaanak ko pa man anak atong unga.
1: Hmm?
0: Ginasawa lang tagi dimaw. Ay, gaya ng commander ay ungas. Hmm? Dato naman, tumakas mga mga, ay, anak ko nabi man ng commander ay nakamang. Ay, medyan nag-abroad yung tamakaroon to.
1: Ay, good.
0: Kung ano, kabisita man to, ay, siyempre, may mga kakuyangan man kita. Ay, siyempre, sa gobyerno ko to, hindi ko man matao tanan doon, bukong matakong program noon, kumbagay, ga-pasa yung kita't informasyon. Ay, mo may palpak. Pero, dato nga to, iyaron halin sa may Eastern Front at Panay, sa Nunito Aguirre Command.
1: Ah.
0: Ay, so, naging transfer sa kwan, sa doon nga ning Sinikway, Iloilo City. Lapos o no? Lapos o Lapas?
1: Lapos.
0: Lapos rin yun.
1: Oh, Lapos o Sinikway ang partner. Ikaw na yung kami na-assign ko natin si Elliot Sinikway.
0: Ay, di ba ginituro kung may kanyang bagay na naka to?
1: Oo. Ay, kamusta lang galing kay Cap Curaco na, no? Kamusta na? Ay, may dami kami amigo ni Cap Curaco.
0: Oo, si ano, kay... Si ano, atong
1: ay, amigo.
0: Kay, kay... Sino ganira na kung... Ano nga umagad?
1: Ay, kay, siyempre kay Kawini.
0: Oo, oh,
1: no, Dublezo.
0: Dublezo. Dati man nga bayan muna. Dating membro ito, bago siya makabayan na Panay.
1: Yes.
0: Tungin ko na.
1: Mm-hmm. Alas 10:29, partner.
0: Oo, yung tatong oras. Finally, no? Naton ka lang mabuhi. Bukong magiging perfecto lang mong explanation. Pero wala nga lang iba. Nakabase rin sa experience naton. Nakabase rin sa naging sitwasyon nito sa Negros, no? Written or unwritten dahil kami man mismo may mga contact man kita itong mga civilian nagasugid man katon sa mga report man doon sa aton karang media ang nagabase man mismo ra sa mga tropa man nga istorya natin ito. Pero independent ra wadat kang tanan da sa army ramon nga rang program kami ta mismo rang nag-research.
1: Yes.
0: So the point is ginaklaro namon nga at least mapaabot namon sa pamuyong klano no, kung sasiin man hiabutan ni Dayang Estasyon nga ano ro konsekwensya sa paggamit it armas sa idagom it New People's Army. Ag ano ro sitwasyon kung wa matat New People's Army ro siyang kalugar. So mabalansi naton doon, buko magperfecto ratong komunidad pero mas manami itang wat ilinaway.
1: Yes.
0: So man, kami rin yung karang underboard yung manuguya sa kanginan. Charge ni Dan?
1: Charge malang.
0: Medayad nga agahon.
2: Mga kasimanwa, inyong nabatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamayad kamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it more power coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako nagugan, ag akong tiyan medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya more power coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Bibakaw Public Market. Yokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Amen, man.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altabas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe amo ang early medical consult, early treatment so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
4: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabarigya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Konsiyansa sa sumag. Isa ka siyente. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag-glutathione.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas na levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang iyo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Mag-DTX 500!
2: May powerful compounds!
1: Yan ang kapanubos ang iyo blood sugar!
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis TDX 500!
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro, Pula. Kahit ba 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Pagtabas ako kuya boy sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po yung uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Salăți-o mai și mă dată ferii Spiritul Sfântă. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Că mai gădă grăsiai, Tatăl de Gireu Iisus Hristo, de gogmai Dios, că mai a grupăc păgic apit, vana și Spiritul, măgit una, cuntă, catun, tănân.
2: Pagyaraman sa imo.
1: Pagyaraman sa imo.
0: Salamat sa Diyos, adlaw mga Domingo, ang mga kabitanay mga kita, kung apungit ato nga mga agad Diyos. Yan ay makaw na yung ginapapantala sa bilog na kalibutan, parang sa mga santos nga misa, yung ginahiwat makaroon sa tanan nga katedral man, simbahan o kapilya sa bilog na kalibutan. Siyempre pa makaroon yung adlaw mga Domingo, Mayo 24 o 2026. At siyempre na ito yung ginasilabran makaroon dahil nga nga Domingo at Pentecostes o dahil nga nga Pentecost Sunday. Pero ako na ito ay mabatong ginatong itbogos tumuhay agrasi na ito nga bahay ng Diyos. Kami kitraan nga pagigugma pagisabalaan ng Espiritu. Kapares ko na kinandang lihugo na ito si Brad Pine, bro, sa pamuno ka ito kasi siyang paghinusol. Ano man ang version in flag of the Divine Mercy. Ako na ito ay takos kita. Magatubang, magbaton, ko ato niya bahagi Diyos, makaroon niya pangorason. Bagi sa rin programa, Divine Mercy sa kabuhi, bro.
2: O Ginoo, kabugat gid roaton niya mga daya. Rokabudlay, itpagpangabuhi. Rokapubrihon, ro mga kautangan, agro mga handong nga hindi ko gid mahabot. Raya tanan ro adlaw-adlaw ng mga bagay. Nga kinapasan po sa akong abaga. O akon niya mga bagatian, agro mga nagabalik-balik ko ng mga masakit. O mga nina, nga tuga ko magamo nga pagsinagayo sa akong panimagay. Sa akon niya mga kahilapit, ag sa lugar o akon niya trabaho. Agraya ro mga duga nga kalbaryo, o akon niya kabuli. Pero labaw karatanan Ginoo, imauro ni na agaog na tuga o akong pagpalayo imo. Ginauhaw ro akon niya kalag ko imong presensya. Agwagi bisan anong butang ro makabuol kara nga kauhaw luwas lamang. Huli mong may gugmaon na pagbaton kakon sa imong asaba. Ginakukuki mo Ginoo, naging pabungul-bungulan ko pro imong pagpanawag. Ginlalis ko pro imong mga sugo, naging palikdan ko pro imong mapagigugma. Ginosoy ko ro kalipay, sa guwa ko imong landong, ang galong itkasubo, ro akong nakita. Ginbalay ko ro akong mga handong, sa guwa ko imong mga plano. Ang bisan pa nga naabot ko raya na kadawagan, ro akong gid maagong, umatuod niya kalipay. Nagkasaya ko imong o Ginoo, labaw sa mga saya, naging himo ko kontra sa ibang mga tao o mga saya kontra sa akon niya kaya. Mayoy kakagon Ginoo, pabinga ko, haksa ko, batuna ko ituman sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton bilang sangkaunga, batuna ako bilang isayang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta wao na po it ginapangayo.
0: Kabay nga mag-uhi ka ito ng Diyos, kabay nga gawang sa katalanan, nagsapat patawadana kung ato niya mga saga. Kamay nga gihanan na kita pato sa kabuhi nga wait katapusan.
1: Amen.
0: Ang Espiritu sa Diyos matuon niya nagapuno sa bukos sa kalibutan. Siya ang nagahugpong sa tanan niya mga butang kag naibalawan niya ang tanan niya ginamit lang. Aleluya. Mamuyo kita. O Diyos ka mo na may imugin pa santos ang imo Santa Iglesia. Nga naplapnag sa bugos sa kalibutan. Pagi sa misteryo nga among ginasaulog sa karon niya adlaw. Ibubo ang mga bugay sa imo Espiritu Santo sa tanan niya mga tao sa bugos sa duta. Kagimua sa mga tagipsuon sa mga tumulo ang imo sa duan ay ginhimo sa ginsuguran sa pagwali sang maayong balita. Pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, kanaya kabuhi kag nagari pud sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan niya mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Amen. Umpisado. Kumusta akong audio na bro?
1: Okay.
0: Ayoko yung lang, may datong technician. Siguro hindi kita mabuhay at ang ilihugot si Brad Benor sa pagbasa para katuntanan para sa bilog na kalibutan. Kung ang mga sound bro?
3: Ang pagbasa gikan sa mga binuhatan sa mga apostoles. Sang palabot sa adlaw sang Pentecostes, ang tanan ng mga tumuluo nagtipon sa isa ka lugar. Sa inali, may naghagunos halin sa langit, diya daw huyup sang mabaskog na hangin. Nagtugubini sa bugos na balay sa diin sila nagapungko. Dayon nakita nila ang kalayo nga kun tulukon daw mga dila nga nagtungtong sa tagsa sa ila. Napunan sila tanan sang Espiritu Santo. Kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingguwahe. Suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Sadto nga tion may menampuon nga mga Hudiyo nga nagaistar sa Jerusalem nga nagikan sa tanan nga mga pungsod sang kalibutan. Sang pagkabati nila sini nga ginahod madamo nga mga tao ang nagtilipon natingalagit sila sa mabatian sang tagsa-tagsa sa ila nga ang mga tumuluo nagahambal sang ila kaugalingon nga lingguwahe. Sa ila dako nga katingala nagsiling sila. Hindi bala nga mga taga-Galilea ining mga nagahambal? Paano bala nga karun? Mabatian ta sila nga nagahambal sa aton mga lingguwahe. Kita mga taga-Parto, Nido, Ilam, Mesopotamia, Odeya, Kapadosya, Ponto, Asia, Prihiya, Panpilya, Ehipto, kag sa mga sapop sang Libya na malapit sa Sirene. Ang iban sa aton halin sa Roma, mga Hudiyo kag mga Hintel na nakonverter sa pagtuluhan sang mga Hudiyo. Ang iban sa aton halin sa Krita kag Arabia. Pero tanan kita nakabati sa ilang na nagahambal sa atong kaugalingon ng mga lingguwahe na hanungod sang dalagko ng mga binuhatan sang Diyos. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
0: Salamat sa Diyos. Para sa atong salmo sa pagsabat, atong niya, si Fred Pilot, kuro atong lihugod sa pagbasa para katong tanan.
2: Salmo sa pagsabat. Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo, kag bag-ua ang dagway sang kalibutan.
1: Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo, kag bag-uha ang dagway sang kalibutan.
2: Layawa ang Ginoo o kalagko, o Ginoo nga akong Diyos, dawano kagamanan sa imo, na panaptan ikaw sang kadungganan kag pagkahalamdon.
1: Sabat. Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo, kag bag-uha ang dagway sang kalibutan.
2: Madamo nga mga butang ang imo ginhimo o Ginoo, gawano kaalam sang imo paghimo sinitanan, ang duta na puno sang imo mga tinuga. Sabat.
1: Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo, kag bag-uha ang dagway sang kalibutan.
2: Kung magbiya ka, nagakahadlok sila. Kung tunggan mo ang imo paginawa, nagakalamatay sila. pag nagabalik sila sa Yamok na ilaging halinan. Pero kung natagan mo sila sa ginawa, nagakabuhi sila, ginatagan mo sa bago makabuhi ang duta.
1: Ipadala ang imo espiritu o Ginoo, kag baguha ang dagway sang kalibutan.
2: Pabay nga magpadayon ang pagamhanan sang Ginoo, sa walay katapusan. Pabay nga magkalipay ang Ginoo sa iya binuhatan. Sabat.
1: Ipadala ang imo espiritu o Ginoo, kag baguha ang dagway sang kalibutan.
2: Kabay nga mamutan niyang akon ambahanon kag ginatagan kay ginatagan niya ko sin kalipay katapusan nga sabat.
1: Ipadala ang imo espiritu o Ginoo kag baguha ang dagway sang kalibutan.
0: Pabisyawad bro, ang para sa aton niya kay mabuhasawon sa Espanyol, pag-ibasa lang para katuntanan.
1: Ang pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo nga Apostol sa mga taga Corinto. Gani, luyag ko nga inyo mahibaluan nga wala sing tawo nga ginatuytuyan sang Espiritu sang Diyos nga makasiling pakamalauton si Jesus. Kag wala man sing tawo nga makasiling si Jesus Ginoo kun wala siya ginatuytuyi sang Espiritu Santo. May nanari-sari nga mga hiyas nga espirituhanon, pero amuman nga espiritu ang naghatag sinitanan. May nanuhay-tuhay nga mga paagi sang pag-alagad, pero amuman nga Ginoo ang ginaalagad. May nanuhay-tuhay nga mga ikasarang sa pag-alagad, pero amuman nga Diyos ang naghatag sa tagsa-tagsa sang nanuhay-tuhay nga mga ikasarang sa pag-alagad. Ang tagsa-tagsa ginahatagan sang pagpamatuod sang presensya sang Espiritu para sa kaayuhan sang tanan. Kay si Kristo kasubong sang isa kalawas nga may madamo nga mga bahin. Bisan may madamo ini nga mga bahin, isa lang gihapon ini kalawas. Sa amuman nga bagay, kita tanan, mga Hudiyo ukon mga Hintil, mga ulipon man ukon mga hilway, ginbautisuhan sang amuman nga Espiritu. Agud, manging isa kita kalawas, kag kita tanan, ginhatagan sang amuman nga Espiritu sa aton mga tagipusoon. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos.
1: Sekwensya. Karika o Espiritu, kagikan sa langit, imo ipadala ang silak sang imo kapawa. O amay sa mga imol, karika. Karika sang mga bugay, tagtuga. O iwag sang amon kasing-kasing, karika. Ikaw ang labing maayo nga manuglipay, ang matamis nga dinapit sang amon sang kalagnamon. Taghatag sang kabugnaw nga masulhay, ang palahuwayan sa pagpangabudlay, ang dupuy-dupuy nga tingadlaw, sang nagahibi, ikaw ang kalipay. O labing santos nga iwag, imo punon, tubtob sa kaalibuturan sang tagipusoon, kami nga sa imo nagmatinuuhon. Kung wala ang imo pagbulig, wala sing mahimo ang tawo, wala sing butang nga maayo. Hugasi ang mga nadagtaan, bunyagi ang mga mamala, ang mga masakit ayuha, buyuka ang nagapakatiga, ang mga matugnaw painita, ang mga nagtalang tuytuyi sila. Ihatag sa imo mga tumuluo, kami tanan nga nagasalig sa imo, ang pito ka mga bugay nga sagrado. Hatagi sila sing balos sang ila bertudes. Hatagi sila sing dungkaan sang kaluwasan. Hatagi sila sing kalipay naway katapusan. Aleluya, aleluya. Karika o Espiritu Santo, puna ang tagipusoon sang imo mga tumuluo matag padabdaba sa ila ang kalayo sang imo bugma. Aleluya, aleluya.
0: Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo suno kay San Juan.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Sang sirom na Santo Gadlao nga mo ang ginhawa nga adlaw sang semana, nagtipon si isa kabalay ang mga gitutunan kag nagpanarangka sila. Kay nahadlok sila sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Dayon si Jesus nagabot kag nagtindog sa tunga nila. Nagsiling siya, paghidait sa inyo. Sa makasiling siya sini, ginpakita niya sa ila ang iya mga kamot, kag ang iya kilid. Dakugid ang kalipay sa mga gitutunan sa magitan nila ang Ginoo. Dayon si Jesus nagsiling liwat sa ila, paghidait sa inyo. Subungang amay nagpadala sa akon, ako man nagpadala sa inyo. Ginsiling niya ini, kaginhuypa niya sila, kaginsingganan. Batunan ninyo ang Espiritu Santo. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala sang bisan sino, di ginapatawad sila. Kung wala ninyo ginapatawad sila, di wala man sila ginapatawad. Mga igmanghod namon kay Kristo, dumayday niya balita at kaluwasan ko ato niya Ginoo.
1: Dayawon ka o Ginoong Heso Kristo.
0: Ang kamay nga sa pagbasa ay Santos Ebanghelyo, mapatawad gitanan do ato niya mga saga.
1: Amen.
0: So man, medya gahon, yung sa ato mga lecturer sa kinyo na sa stasyon, medya gahon.
1: Medya nga agahon man bro.
0: Oh, iba nga ako na. Gabigit niya kakon. Oh, Sarah, ito niya, kung si manya bahin kalimutan mo karoon, may babiro ko, ano, may gabi, may agahon, may adlaw. Oh. Ay para sa nagpamati, ito niya magkaigmangoran sa ibang nasyon, kung si manya bahin kalimutan, ay kung kabaya, may dahil, sa may dahil ka mong kaimtangan. Pentecost Sunday, para ka ito ay dayro marka o tanda ko pagkunsa dit balaan ng Espiritu sa mga apostoles ko atong Ginoong Jesucristo.
1: Amen.
0: Ay pagidi ka sa Ebanghelyo ni ay hamba na batuna ninyo ang Espiritu Santo. Aga ginakabig mo na ginatawag mo na pirmi nga birthday of the Christian Church. Kita mo sis kay nara ako niya greetings kay mo, pagbaton nyo kay mong ipadayag ako ng materialis ay happy birthday. Oo. Naigliro birthday, tato niya simbahan katoliko.
1: Amen.
0: Ay, masikap nga niya, sa personal na itong magpangamuhi ay dayat ano pinakamadami ay. Kaya hitabo sa itong kabuhi o moment mo yung ginahambal mo, no, so the moment ay. Siyempre ba, di ka na natin kung ginabaton o habaton o gintawag, ginbaton natin dubalaan ng Espiritu. Ay dahil doon bisa, iti dahil ka rin ginatawag transition, transition halin sa aton niya mga kahadlok, halin sa aton niya mga duda, halin sa aton niya maguya o kung anong pamaduna ng mga bukot kinagan ng mga bugatsagon. Pagtuon sa rayang-raya, kung tawagun na sa English ay bold evangelization. Pero sa kwento mga ginaobra, makarungira sa rayang-raya programa Divine Mercy sa Kabuhi. Pagi ko ginaobra man ito ato mga kaparian sa Santos Gabisag, ipapaginan ng mga aktibidades sa parokya man o sa diocese man. So, marami na doon nga, marami na doon, mahabagabi na doon nga, kung waro balaan nga Espiritu, ay wagin yung pagbago o kalibutan, wagin pagbago o tao. Ang maroon nga din sa tanan nga regalo, itato niya mahaga Diyos na, ipabasa na ako kay Moses do, Roma 5:5. Kaya kung sa singa ni Daya Galero, pinakamadayad na ito nga regalo, halin sa mahaga Diyos, roon nga balaan nga Espiritu. Ito mo na ito niya first reading nga rin, pagkari sa Espiritu Santo, maratong nga may naghambag, Tapos datong ka second reading ay nahanugi ako sa Espiritu Santo. Pero dahil nga rin nagkakaya niya bugay rin sa balaan niya Espiritu. Grato niya Ebanghelyo mismo ron. Dahil nga rin nga pag huyop din, ginhuipan din mismo kung ato nga ginawin sa Kristo, roan ang mga apostoles, agod mabato na na nanda rumalaan niya Espiritu. Nakita mo na ito nga sa 12 ng mga apostoles, ay sambilog lang klaro namatay sa natural death at said kita kung sin oron doon ay nagsuwat ko na yung ebanghelyo makaroon niya adlaw.
1: Amen.
0: Si Sarwan ay riba sa piyak ko nagumpisa man doon mga apostoles no nagumpisa man sana pagtawagin ka na kung Ginoo Iginiso sa ibukong manyagi sa dait na ginatawag na doon niya tumugugid no mga nang nagduda si ano nga ni, si Tomas nagduda, si Pedro ay ginpanginwala kanya naroon Ginoo, di ba? Amen?
1: Amen.
0: Ay marumay katulon makaroon kung makaroon niya pang orasyon ay una pagkatulon duda, una pagkatulon kadlok, una pagkatulon gasalig sa Ginoo itbogos, kutanan niya mga butang sa atong kabuhi, masira atong kagag, hindi pa ba natin maintrigar sa Ginoo. Ultimo natin nga magatian o kung anong problema sa ating pagpangabuhi ay hindi pagitibaga natin maihagad sa Ginoo nga imoror magbulig ka ito, imoror magsulbar ka ito mga problema kundi ay kitagid rin nga himudos nga pagi sa atong abilidad, kapasidad o kung manggad, whatever ay mahimo natin pero saksi maginatanan niya bukong ginitanan niya butang sa atong kabuhi ay masarangan ginatun ay
1: amen.
0: Di ba, amen?
1: Amen.
0: Ay, kung masarangan natin, ay, siguro tanang tao mga sa bilog ng kalibutan ni ay milyonaryo, bilyonaryo ay tanang tao ang ilang pobrisa na sa anong pagpangabuhi ay. Amen?
1: Amen.
0: Basiwat magaway o kung ano baga, pero mga nga nga ako siyang gumigaw ito, di ba? Sabi na ng uno ay hamba ni Jesus, sana bagay mo nagkayab sa langit ay ro akong ama man sa langit nung nagataga na itanan.
1: Amen. Amen.
0: Ay maroon man doon sa itong pagpangabuhi nga ra, no? Ay ro, ay mga hambagan na nabihig itong hindi kita magpati kung ginahambag ito itong mga kaparihan o ginahambag ito yung oo, bala niya kasulatan niya parehang rupang tratar at Ginoo sa pobre ang manggaranon. Ay ako man yan eh, sabi doon magkaroon nga hindi man kumpormi, man pareho. Ay anytime kung pobre ka, again man kung mag-ranon ka ay kung pobre ka ay mag-agto ka sa mall ay ibat ay ngayon ginabangin na kung pobre ka mag-agto ka sa mall ay window shopping kang ron pero kung mag-ranon ka o abo taray mo kwarta ay may card katimo. Amen?
1: Amen.
0: Oo. Pero tandaan natin nga bukod at galit na

0: wa kadagbaton ko pag ko sa aton niya Ginoo pag isabalaan nga espiritu. Ay sadyo kita kung si hiyalto kita sa impyerno. Amen.
1: Amen.
0: So sa langit, problema naman granong kung kung tumugog ang matuod, ay kinabaton ni Ginoo. Pero kung problema naman granon, agwa kagatoo sa Ginoo, wakat pagigugma sa imi si gatawo, o tanan niya mabutang sa kalibutan niya, dumdum nato na ay tama ko na ay di yun nung wa nato kinaibhibo ay pagigugma, wag yapon it pungos. Pwede sa ato ginaubarangara, si Mauro na ato ginaubarangara, kung may kagakipra nga pagigugma, rayang nga pagpambit sa ato mga kaigmanguran makaroon, pagi sa rayang nga programa, di ba yung mersi sa kabuhi, pagi sa facility sa trajeto doon sa kalibo, agapta nato at pagigugmara, ay mahambang nato nga nakabaton kita at isang karigalo ay isang kapinap kamanami nga regalo halin sa aton nga mahagay Diyos pero pagbaton ka na pagi sa anong balaan niya Espiritu. Amen?
1: Amen.
0: Medyo haba, mahaba tala akong intro, balikan yung galing doon na balikan natin dahil nga ebanghelyo ay unahan na natin dahil nga ginahabag sa panabasan bagi kay Brad Binor kung ano gito dahil pag-abot it balaan niya Espiritu. Bro?
2: Sa umano, may anya agahon katuntanan, brothers and sisters, sa tanan niya nagapagamati. At ato niya aming first reading, ngayon nanungod la sa pag tipon ko mga gintuntunan, nga sinali, may nagahagunos, nga halin sa langit, kaya daw hiyop sa wabas ko na hangin. Agrikaraya na ay, kung natong malikan, kasana nga pinakakwangin, napunan sila tanan sang Espiritu Santo, kaya nagsugod sila sa paghambal sa iban niya mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Araya man na bro ron ay simpre ko niyang katong nabalaan niya Espiritu, nalaysari may kita nga mga lingwahe nga may ginahambal, pero ratong ginahambal at ginapaabot sa atong making manguran, imauro kabubuton katong mahal nga Diyos. Nga ni Ron ay sari-sari man niya lingwahe kung ato niya ning pamatundan nga sa akon anay ko una nga sa pag-retreat sari-sari mga lugar nga adto sa Flock of Divine Mercy sari-sari mga lingwahe pero ro ginapamatindan sa kalingwahe gang pero pagkunsa dit balaan yung Espiritu sa kadisaga tanan nakintindi ang nakabaton itrayang mga bugay at atong mahal na Diyos nakabati, sanda agrayahin ang tuman sa mga kabubuton nga gintao nga ulubrahon sa atong mga Diyos labigin sa rayang mga gintutunan no? Nga nagtipon sa siyang kabagay nga nagtukob sa bukos nga balay sa diin sila nagapungko dahil nakita nila ang kalayo nga kontrolokon daw mga dila nga nagatungtong sa tag-satag sa sila. Agrikaya bro, napungan sa dait balaan niya Espiritu. Ngayon ay, prasman katon makaron, kung wa man siguro balaan niya Espiritu, katon sila, hindi ba natin mahimo rayang mga putang sa rayang nga ng paurason. Siyempre, kapang ibabaw, matagahapon, o tawhano, o kung anong mga putang sa aton niya pagkatawo, o galing, balaan niya Espiritu, nagpanghingkot sa atong lugalingon, ngani, inakasunod kita sa anang mga ginapobra katon ng mga bugaton. At may narasari, ay kung ato niya nga panunikaraya ho, kada pagtililipon, ay rikala sa santo katiyon, may nampuhon ng mga udiyo nga nag-istar sa Jerusalem, nga nagikan sa tanan ng mga pungsod sa kalibutan. Sa pagkabati nila sini, nga ginahod, madamo ng mga tao ang nagtipon. Natinggalang sila sa mabatihan nila ang tagsa sa ila nga ang il nga mga tumuloo nga nagahambal sa ila kao galingon niya lingwahe. Sa ila ganako ang tingala, nagsiring sila. Hindi bala mga taga-Galilea ng mga taga-Galilea inang mga nagahambal? Paano bala karon nga mabatihan ta sila nga nagahambal sa atong lingwahe? Ngayon ay, prasman ka ato man doon kung kita ay natutuyan matbalaan yung Espiritu. Isa na naman ang lingwahe, basta mga tala sa ato niya sa aklano ay plus mga ilonggo na ato maintindihan sa da, o na sa adang mga lingwahe. Pero sa daron ay iba ka ron, mabudlay makaintindi sa atong lingwahe. Uwas yan kung gambay kita ng English o Tagalog, nga kung sa iba man yan may tinulan man, makaintindi. Ay sa ibang medyo di kayo

0: Hindi, medyo mabula yan. Pero kitang mga planon, madali kita makaintindi kung mga lingwahe, kung siin man halin nga lugar. Nga ni Ronay, di karaya sa verse 8, hindi bala mga taga-galili anong nag-ahambal, paano sila nakaroon? Mabatang sila nag-ahambal sa atong lingwahe. Kita mga taga-Parto, Medo, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Panto, Punto, Asia, Priya, Pamphylia, Egypto, kag mga sakop sa Libya, kag malapit sa Cyrene. Ang iban sa aton halin sa Roma, mga Hudeyo man, mga Hintel, ang converter sa pagtuluhan sa mga Hudeyo. Rendro, Panero na eh. Kung iya ka itong nabalaan niya Espiritu, masunod na itong na ng kabubot at mga Diyos, ginapaubra ka itong sa makaroon niya pangurason. Panero na eh. Abuk man, sa rayang pag-abot at Pentecostes sa pagkunsan at balaan niyo Espiritu, kabayra itong may kagmanghura niya ra na kung amatay, nasairan manandar ay ang mga buhaton kung amatay ginabaliwala. Paano naton maambit to grasya at mahaga Diyos kung ginawa naton gina batuna rana kabubuton paagi sa balaan niyo Espiritu. Ay kung aton tangani nga panon ni karaya sa may sugpon pabirap bro nga daywang kabers iya sa raya nga pagkaris ang balaan niya Espiritu sa verse chapter 2 may 13 karag 12 nga wala kayo kung tika natin imot ang pamandungan ni karaya o sa verse 12 mo sa ila katingala kag nagpagsalangisang nagpamangutanay sila ano ang kaulugan sini sa verse 13 o ang iban nagyaguta sa mga tumuloo nga nagasiling hubog ini nga mga tawo. May mga tawo makita ka bro, di ba sa aton dito sa Divine Mercy anay ko na pag-abot nga mag casting o pamagwan si Monsignor, may mga nasari nga mga lingwahe o ginahambay ka itong magkaigmanguran. Hari ba ka mga wala nakaintindi nagambay ba na ito yung bagayin tama na ginawa ka ito marama na tawo man doon basi ba na kung magbuwang man o kung anong man ito. Magaling kita ka sa atong pag-intindi, brothers and sisters, sa ruyon doon. Nga pagpunsan at balaan yung Espiritu, nag-ahambal sanda sa mga hambay, nga wala ito na sa iri. At ruyon ba manyari ka, mismo sanda, nag-kahangawa, haman et nag-maron sanda, may atong kaigmanguran ka ron. At mayroon naman, nag-apaabot sanda ko, anong butang bagun, ko aton niya mahal na Diyos. Nang inapaabot, pagi kanda, pagi sa balaan yung Espiritu. Amen. Sa pag-abot at balaan niya Espiritu.
1: Amen.
0: Ruin doon, ngani ron, hindi kita hingawa, brothers and sisters, kung makasumagang kita at mga tao, nga maroon-maroon sa pag-abot ng oras, tapin sa mag-praising. Una, nag-ahambal iba at mga sari nga hambal, ang ginit natin maintindihan. Pero, pwede mo man silang pangutan, oh, mayroon na nga rin karong nag-ahambal nga, nag-ahambal iba, English, pero kung imong pakutanon man ay hindi man imo katigong mag-English. Agroin doon sa mga kahugan nasairan na. Maroon yan ilong brothers and sisters, hindi kita pagkangawa kung mabot na oras ng pagpunsa dumalaan niya Espiritu at may ginaobra ba o kung nag-ahambal atong magkikmanguruan nanungod sa kabubot on at atong mahal na Diyos hindi kita magkangawa brothers and sisters.
2: Amen.
0: At dapat natundong tuuhan ang atong pamandungan kumbaga rana ginahambal, insakto, o kung nagkaangot man sa balaan niya kasulatan niya bigit sa atong binabasa nga Biblia, ang sa ginawali man ka itong makaparian, kung baka ang nagaangot o kung paan, dapat nato niya tuluhan ng brothers and sisters, ang atong niya pabalandungan anay, ang bago natong ubrahon gid, ang dapat ang atong sundon, kung doon doon, balaan o kung halinggid, sa aton niya mahal nga Diyos.
2: Amen.
0: Ang di ka lang siguro ako bro, agabugin niya salamat.
3: Shabat mo bro. Una may aniron sa una, minuatan 1.14 ang 15 ero yung pantilipon per me. Pero pantilipon. Ano yung katabo rin nga ron nga pares ko rin yung basa ni Mukamun sa first reading. Yung nga pag mga paghagunas mo at mga mahangin niya ron whatever. Ay di katabo ron sa prayer meeting ay yaban wa man niya katabo Santos nga misa sa prayer meeting mo rin ginabangin ni San Pablo sa Hebreo 10:25 primi natin ginahambar ra eh. O hindi natin pagbayaan ang ating kinabatasan niya pagtililipon katong binawatan ono 15 nga tililipon siya na si diba 120 nga tanong nagtipon.
2: Amen.
3: O, okay ba? O Hindi natin pagbayaan ang atong kinabatasan niya pagtilipon, subong sa ginahimo sang iban. Sa baylo, maglinay gaya ang isa kag isa. Kapin pa nga kayo na ibalawan ninyo nga malapit na ang adlaw sa Ginoo.
0: Amen.
3: Ay, tagbuo ka niya ko, kaya nga ginaumunuman ko. Huwag matakot kung ano ba yung itbuot ba. Tagbuo ba ako, tagratong ginpapundo ako, gawali ako, ay, gagay-gay ka, gawali, gagay-gay, di ba? Amen. Ay, punduan man, nagutawin man na kami. Ayan sa Biblia, oh, maglinay-gayay ka mo, oo. Oh. Agrupang tilipon nga ra. Di nga ra mga nagtabo sa first reading nga ra, nagkatabo ron. Gaban sa prayer meeting. Amen?
0: Amen.
3: Agrupang tilipon nga ra, pag prayer meeting nga ra, oh. Ay isyang kapamaagi ra at pagpangapit sa Diyos. Amen?
1: Amen.
3: Ano kung gusto natin nga ma-experience ano dahil nga ra nga natabo di ka ron sa first reading, ay mag-prayer meeting kita. May prayer meeting format man kita sa Divine Mercy. Amen?
0: Amen.
3: Ay kung dato nga gina tinutuyo sa prayer meeting ay para sumikat kita o para o ipa ano yun, ipasaigid sa bilog na kalibutan kung ano ratong posisyon sa aton niya komunidad ay bukod at anaro yun ay doon nga ro katuyo at anad gino umaro nga naging padanganhan na kita nga balaan niya espiritu ginpromisa na gino piminato na balik na 1.14.15 aron, o 16, o 26, ay ginpromisa kita at ginurbala ang Espiritu.
1: Amen.
0: Amen.
3: At yun ay pre-meeting kita, buod na natin doon nga panghunauna nga basi di karon man ako kasikat o di karon ako magmanggaranon.
0: Talaga.
3: Di tanto pagkubrahan niya negosyo ro pre-meeting. Amen.
1: Amen.
3: Oo. Siguro ay matuyo kita sa second reading ay araw mga bugay itbanaan niya Espiritu. Mati kita mga igmahod na mong kay Kristo. Mati kita kay Sister Karen, sis.
1: Sa Emmanuel Ed niya agahon mga brothers and sisters, ag kung ato niya balikan ni Karabro sa ato niya second reading daya resulat ni San Pablo sa mga taga Corinto, ang iya nga niya nag isa umpisa na sa verse 10 ng Gambay Imaw nga luyag ko nga inyo may balaan niya, wala asing tawo ang ginatuytuyan sang Espiritu sang Diyos nga makasiling baka malauton si Jesus. Kan, uwa man kuno tawo nga makasiling si Jesus, Ginoo, kun wala siya ginatuytuyan sang Espiritu Santo. Suraya, anang buot sa mga brothers and sisters, ay, kung kita hay ina sa pagtuytuy it Espiritu Santo, hay hindi kita makahambag it, magain, or hindi kita makahambay man kay kasi baka malauton si Ginoong Hesus o hindi atong pagtumanon si Ginoong Hesus. Ag doon nga ni nga kung iya gid akaton doon katuytiro balaan niya Espiritu naghahambay gita kita nga si Hesus gid aro aton niya Ginoo.
0: Amen.
1: Ag naghahambay mo iya si San Pablo sa anong mensahe makarang adlaw nga Domingo iya sa verse 13 sa amo man niya bagay, kita tanan, mga Hudiyo o kung mga Hintil, mga ulipon man o kung mga Hilway, ginbautisuhan sang amo man niya Espiritu. Agod mangin isa kita kalawas, kag kita tanan, ginahatagan sang amo man niya Espiritu sa aton mga tagipusoon. So aton kina mga brothers and sisters nga, nasairan nga, sa aton niya Ebanghelyo nga, do mga apostoles, sa anong mga sumunod ay nagkunsad kandar Espiritu Santo. Agro yun nga, ginasugod ka ito ni San Pablo, mga brothers and sisters, nga kita hong tanan makaroon. Buko niya it para sa mga Hudiyo. Hindi kita tanan makaroon na ginbautisuhan kita it parihas man ni Espiritu Santo nga nagkunsad sa mga apostoles at sa anong mga sumunod ni Kristo. Kung katuanay nga chimpo. Makaroon tanan nga katoliko, mga binunyagan, hay parehas man ni Espiritu Santo, ro habaton naton mga brothers and sisters. Agud kita, haruin doon ginahamba ni San Pablo nga, agud kita ay mangin isa kalawas, mangin isa kita kalawas, na, o aton nga lawas, ang bayan ni San Pablo, si Kristo, kasubong sang isa kalawas nga may madamo nga mga bahin. So kita, mga brothers and sisters, kat kita ay ginbunyagan, nakabaton kita ko Espiritu Santo, pareho nga Espiritu Santo nga ginbaton ko mga apostoles. Ag kita hay mangin parte isa ra ka gawas. Gawas kaparehas ko gawas ato nga uwo man si Ginoong Hesus Kristo, kita hay bahin it ana nga gawas ag may iba-iba kita nga kinaiya, iba-iba kita ba nay may nanari-sari kita nga hiyas, may nanari-sari kita nga napamaagi it pagserbisyo sa atong mahal nga Dios, dahil kita nga ni ro parte iti gawas ay iba-iba ro function ngani mga brothers and sisters, hindi atong pagkalipatan nga kaparehas ko ato nga ang apostoles ko mga gintumuo sumunod ni Kristo ko katong nga tiempo, kita man makaroon hay bahin yun kuwawas ni Ginoong Hesus Kristo, kita hay nakabaton at kaparehas ko ko Espiritu Santo nga andam ang ginbaton agro yun ay agud nga kita hay magatuman ag magasunod sa kung ano rugin bilin ag ginapaobra ni Ginoong Hesus Kristo. Ngani kita mga brothers and sisters sa aton nga simbahan sa Iglesia Katolika, nagasunod din kita sa aton mga kaparian, nagasunod kita sa doktrina ko aton nga simbahan Katoliko. Mas kapin makaroon ay birthday, ang bayan ni birthday makaroon ito aton nga simbahan. Dahil raya man nga nga oras, dahil nga tiyempo nga ginbaton ko aton nga mga apostolis do Espiritu Santo, di karaman nag-umpisa rog nga tukod do aton nga Iglesia Katolika, atong simbahan Katoliko. Ngani mga brothers and sisters ay aton nga tukibon, aton nga siguro aton nga nahaton masairan kung ano pagid yung mga kasuguan doktrina at aton nga simbahan, dahil imauron hinakangot sa aton nga mga apostoles labingid sa aton nga imauron nagtanguna sa aton nga simbahan do atong unang Santo Papa si San Pedro ngani hay o aton nga mga pagsinuundan hay kinahangan ni masairan naton bilang isang ka katapo it Iglesia Katolika, kita bilang isa ang ginahamba natin kita hay sarado katoliko kita mga brothers and sisters, pero kung ta hay said natin kung ano ro aton nga ginhalinan, said natin kung sino ro aton nga nag na, sino aton nga founder, sino nagtukod ko aton nga simbahan agdi nya ni si Ginoong Hesus Kristo, imaw ro aton nga imaw ro aton nga pinakauwo it aton simbahan nga kita ka parte ko bahin, bahin ko gawas nga ron. Ngani mga brothers and sisters, iya sa aton nga hambay ni San Pablo, iya ginhatag katong di Espiritu sa aton yung mga tagipusuon. Adro aton yung kaon nga obrahon, pero buhion naton imaw. Iya sa aton tagipusuon. Dado, Espiritu Santo nga aton ginbaton, ginahambay nga niya sa babing imaw katong dumaga padumdum. Kung mga dapat aton himuon, imaw katong dumaga magagiya, imo katong lumagatuytoy. Agro yun nga na kung ato niya, pasugtan imaw, iya sa ato niya tagipusoon. Pasugtan ato mga magpanghikot sa ato niya kabuhi. Ina man doon mga brothers and sisters nga, kinahangan man gid nato niya, may mga buhaton kitang kalibutanon. Kinahangan nato doon mga inaro ato niya, may mga negosyo, busy kita sa ato niya mga buhaton, iya sa kalibutan. Pero hindi nato pagkalipatan, nga kita sa ulingin na doon may lugar kita nga ginaman do ato nga Ginoo para kato nga kinahangan nato nga sa makaroon ay pamatian naton ag sundan do pagtuytoy at balaan ni Espiritu agud nga kita ay makaabot kita sa ruin nga lugar do ginaman nga lugar at atong mahal nga Diyos para katon o kabuhi nga wait katapusan. Amen. Agro yun ay makaabot kita karon mga brothers and sisters kung kita ay pabayaan naton nga magpanghikot do Espiritu Santo sa aton yung kabuhi. Hindi naton pagkalipatan nga ro aton yung kabuhi ay iya lamang si babot kalibutan, pero ro aton mahal nga Diyos ay nag-preparar it kabuhi nga at katapusan nat katon. Pero maambit yung mga naton dun mga brothers and sisters kung kita ay pamatian naton do Espiritu Santo nga iya sa atong tagipusoon. Gintanong ra katon kat kita hay ginbunyagan.
0: Amen.
1: Kita hay ambangan ni kena sa amo niya pare, dapat sayod natin kung kano kita ginbunyagan. Kay kundo aton nga simbahan nga atong Iglesia Katolika, sayod kita nga makaron gali ra nga birthday, dapat kita man ay sayod man kita kung kano kita ginbunyagan. Dahil diin gali nga nga adlaw nga ginbunyagan kita, ikaron man nato na baton do Espiritu Santo. Agro yun do adlaw nga nangin adopted children of God kita, naging ampun o nga kita at atong mahal nga Diyos. Nga ni mga brothers and sisters, o Espiritu Santo, sambilog imaron sa tatlong kapersona nga kinahangan natin sa atong yung kabuhi. Sambilog imaron nga Diyos, sambilog imaw sa tatlong kapersona, agsambilog nga Diyos ang ginatuuhan it Santa Iglesia Katolika nga ni aton imong pamatian aton imong tawanan it space sa aton nga tagipusoon bukon it puro ang problema bukon it puro ang paghandom nga magmanggaranon kundi hay handom mo naton dubalaan ni Espiritu nga magpanghikot sa aton nga kabuhi.
2: Amen.
1: Agud nga kita mga brothers and sisters ay mangin kaibahan it aton mahal nga Diyos sa aton nga katapusan nga inadlaw ito sa anong ginharian sa langit. Basta lang ko ni karon bro ag med ayad nga agahon sa uman.
3: Salamat man sis, pasalamat di kami kay mo ay inambay mo ro day nga raga kabuhi nga wat katapusan ay dumdum ta naton ay para taron sa mga mabuot. Ay kita nga ako bukod ako mabuot eh dati ani magmitlang ko Ginoo ay ginapanghugasan ako nagapanganidog ang buhay mo siguro nagapanghikot do mga ini espiritu agrubalan ni espiritu sa gawas agyan ko ron eh oo abot ang bagon ay kung may kabuhi nga wat katapusan may kamatayon man nga wat katapusan unaw sa bugna 2014
1: Amen bro.
3: Wala sa bugna 2014 dumdum natin kundi nung do kamatayon nga ron nga ikaiwang kamatayon doon nga ron kamatayon ka ato niya kagang doon doon ikaiwang kamatayon natin kung mapaimpirno kita wamat katapusan niya kamatayon doon wamat katapusan niya pag-ugayong amen.
1: Amen bro.
3: Kani hara ginatanyag ka ato ni Ginoop ginpromisa ginana ron nga ipanigas sa bilog na kalibutan ang napuno on do bilog na kalibutan at balaan niya espiritu.
1: Amen.
3: Kapanit ginagawan ginagaw na kita aga suko pagtatasunto kuray nga mga kalibutanon niya mga butang. Amen.
1: Amen.
3: Pero pala ni Espiritu, di karat ang kita, dahit haro, oh, basahon na ito na, basahon yung kita. Sa kabersikulo yung kutla ka rin basahon, pero basahon yung kito, dahil nga rin nga, suwat ni San Pablo sa mga taga-Roma, oh. Anang tinuho ko rin din, pakamatarong sa Diyos. Ay, pakamatarong kita, makasaya kita dati, di ba ya?
1: Amen.
3: Gintubos kita ni, kung ano yung ginawin sa Kristo, kung anang kamatayon sa krus. Amen.
1: Amen.
3: Karon kay gin pagamatarong nakita pagi sa pagtuo ako gapati ako nga maski pakasaga ang tawo sa kalibutan nga nakabati kon sino si Ginoo Hesus Kristo gatuo ron eh
1: amen
3: pero sari-sari man ang libel do pagtuo eh may pagtuo nga nahadlok may gitatuo nga nagaisayday mo whatever pero basta nga ko da karon kay gin pagamatarong nakita pagi sa pagtuo may pagidait kita sa Diyos pagi kay Hesus Kristo nga aton Ginoo dapat matabungin ka aton da pagi sa pagtuo gindala niya kita sa pag-agom sang grasya sang Diyos sa diin kita karon nagakabuhi gani nagakalipay kita sa paglaom nga maambit naton ang himaya sang Diyos kag nagakalipay man kita sa aton mga pag-antos kay nagibalo kita nga ang pag-antos nagapatubas sang pagbatas wa kita naila kara kun wa kita sa gahumit bala ni Espiritu wa naila karon tawo kaga pagbatas nahamutan sang Dios makumur pagbatas pagatos pagtiis taton ay siguro ro gusto Ginoo ay bukod gusto itawo amen
1: amen
3: yani ginahan aton bala ni Espiritu ug dato ay may experience naton kun ang ginagyan katon niya Ginoo araw sa versikulo 5 sa sini nga paglaom hindi kita mapaslawan kaya ang Diyos nagapuno sang aton mga tagipusoon sang iya gugma pagi sa Espiritu Santo nga mo ang dulot sang Diyos sa aton regalo tagaliro Espiritu Santo kara mga pagigugma kara amen
1: amen
3: at basahon na ako sis dahil nga unang Korinto 13 raw ay ato nga sa first reading kita, ginaban ni Brad Binor, eh. Bugay-bugay kita, kung may speaking in tongues man kita, may gift of healing man ako, mayad man ako mawali, memorize ko man ang Biblia, whatever, amen?
1: Amen.
3: Ayro hambal ni San Pablo, ano? Bisan makahambal ako sa nagakalain-lain nga mga hambal sa mga tao, kagbisan sa mga anghel, pero kung wala ako sing gugma, ang akon hambal pareho lang sa magahod nga tunog sang agong o kung siyang bagting sangliganay. Kagbisan maayo ko magwali sang purong sang Diyos, kag akon ang tanan nga hibalo kag paghangop sang tanan nga mga tinago. Kagbisan may pagto ako nga makahanin sa mga bukid, magun mo ron. Pero kung wala ko sing gugma, wala ko sing kapuslanan. Kagbisan ipanghatag ko ang tanan ko nga pagkabutang, kagbisan itugyan ko ang akon lawas nga sunugon. Pero kung wala ko sing gugma, wala ini sing kapuslanan sa akon.
1: Amen.
3: Maigmahod namon kay Kristo. Inanga naton rubalaan nga espiritu.
1: Amen.
3: Ang utraya nga rang hamba ni San Pablo ay hindi magmatuod katon. Amen.
1: Amen.
3: Eh sa kita nga Diyos ay gugma. Sa kita magkita nga rukabilugan ni dayang Biblia kung atong tingaw bunda o naro sa Marcos halipat nga ni Marcos 12:30-31 dahil nga rin nga dayong kasugo nga rin nga igugma ang ginong imo Diyos, etc. kag imo igugma ang imo siyeng tao, etc. o ganira yung garing nga bugos nga anang so nga bawin ko ato niya ginong ay pagi sa anabala niya kasilatan ay pagyugma sa Diyos ang isig katao. Ura.
1: Amen. Amen.
3: Yan ay kunuha ka itong dubalaan ng Espiritu, balaan ng Espiritu, hindi kita makigugma. Ay ginabayan ni ka itong Ginoong Kristo, pati atong kaaway, higugma o natin. Amen.
1: Amen.
3: Ay hindi rin natin maubra kung natin nga tagipusoon ay alag yapon niya tagipusoon ni tao.
1: Amen.
3: Yan ay kung hibato natin yung balaan ng Espiritu, mawag nga ni Hamba ni San Pablo nga maskira atong panghuna-huna ay parehasyon sa atong niya Ginoong Kristo.
1: Amen.
3: Amen.
1: Amen.
3: Amen. Manami pagkunta ang istorya ka rin. Huwag kita at oras. Tama ko siguro ron. Basta, hambay ko atong niya Ginoong Kristo, ginambay na sa atong niya sa mga apostoles ko na agar ang ginbasa nato, ginambay naman makaroon pag Santos Kamisa, pag sa programa Divine Message sa Kabuy. Batunan ninyo ang Espiritu Santo. Ang kabay pa nga rin nga habay ka itong Ginoo makaroon ay tumano naton sa itong mga kaugalingon.
1: Amen.
3: Amen.
1: Amen.
3: Agudutanan nga rin ginahambay na na sa baranya kasulatan do paghugma sa Diyos ang sa itong isig katawo ay matabu ka ito. Agudutan mabundo anlaw Mr. Garen ay maambit naton makaabot kita. Ito sana ginarihan sa langit at maambit natin do kabuhi nga huwag katapusan.
1: Amen.
3: Amen.
1: Amen. Amen.
3: Kompletoan kita karay. Kompleto. Liturgy of the Word. Mayroon na Santos ng Misa. Liturgy of the Word. Daro sa Divine Mercy sa kabuhi. Mayroon na. Liturgy of the Eucharist. Simbagin kita. Amen. Oo. May ngayon kasi bota ko mo. Ako yung nagapay. Kompleto ron. Nabatong din natin, abo, doon na pamagin, bato natin balang Espiritu, sakramento at bunyag, bato nyo natin. Amen?
1: Amen.
3: Ag, sa sakramento at confession, ay, doon na pamagin, makabalik yung kita sa Gino, pag sana yung absolusyon, ito ato mga kaparihan.
1: Amen?
3: Amen. Abo nga pamagin, makaroon niya panahon nga, ayos ay, kita lang nga na igapuwang man, kuwang kita't oras pagi sa makaroon niya ginatagyan ng katanyag katod Gino pagi sa itong mga simbahan.
1: Amen.
3: Pagi sa balaan niya kasulatan. Amen.
1: Amen.
3: So maroon siguro no, magkaroon niya kuwasta batunan ginaton do Gino pagi sa anang balaan niya Espiritu agudutanan mga pangutanan nato nanungod ka na o tanan do kinahangan nato ay maitaw na nakaton sa
1: Amen. Amen. Amen.
3: Gusto na na. Amen. Amen. Bro, palihog lang sa ikaw lang pamuno ko pangamuyo sa mga tumulo. Brad Binor?
0: Nangamuyo kita labing ginigugma ng mga utod sa Ginoo. Agon niyang Espiritu sa kamay kag sa anak, magabot kag magkabuhi sa aton kag sa bugos na simbahan. Wa aton niya sabat, ipadala
2: nga ang Ginoong Espiritu o Ginoo. Sunod niya ang simbahan, magsunod sing may kahisog sa pagtuytoy sa Espiritu Santo pagi sa pagpamati kag pagpanilag sa mga ginatimaan, ginapamatian sa panahon. Nagapangalaba kami.
1: Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo.
2: Ang Lord niyang Espiritu Santo mag-iusa sa mga pungsod sa kalibutan sa tanikala sa pag-inabyanay pag-bunayag ng pag-binuligay. Ang Lord niyang agod mabago ang katilingban sa mga tao sa kasansaran sa pag-igugma kang katarungan nagapangalaba kami.
1: Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo.
2: Ang Diyod niyang tanan niya wala na nagakabuhi suno sa ila pagtuluuhan. Mabago sang Espiritu pag masanagan ang ilaw na una pag matutuyan ang ila kabubuton mga labak kita.
1: Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo.
2: Ang Diyod niyang tanan kami mag-iusa sa tagipuson kagkalag pag magpamati sa Espiritu Santo na nagahambal sa aton pagsasimbahan nagapangalaba kami.
1: Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo.
3: O Ginoo.
0: O Ginoo, nagapasalamat kami sa imo. Kay imo kami ginpadala sa amon ang Espiritu. Atagi kami sing kusog kagkaalam nga iya sining Espiritu. Agod nga sa tiyon sang pagtidaw kagpagsulay, magpanaksi kami na hanungod sa imo kamatuoran kagpaghigugma. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
3: Sama niyo bro, baka siguro ay karang kita sa aton niya healing at salvation prayer. Ang ito maginbugos na aton niya programa o pagpabit ka aton niya kung mga bugay grasya na aton yung mga ganyos pag-isura yung programa. Hindi wala ko nagbalikon siguro kung ano ba requirements. Basta mag-inuso kita, mapinubusan na itong inuso na itong mga kasaganan. Gwita na itong mga bahay na itong awas, may buhatiya na magsunod ka mukha mo. Amen?
1: Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Amen.
3: Heavenly Father, I come to you in prayer.
2: Yes, Lord.
3: Knowing that you are the Lord who heals me.
2: Amen, Lord.
3: I ask you to take away my sickness, infirmity and pain,
2: yes,
3: and restore me to health.
2: Amen, Lord.
3: Heal me, O Lord, yes, and yes, I shall Lord. Be healed.
2: Yes, Lord.
3: Save me, and I shall be saved.
2: Yes, Lord.
3: For thou art my praise. I trust in your power and grace that sustain and restore me.
2: Amen, Lord.
3: Loving Father, touch me now with your healing hands.
2: Amen, Lord.
3: For I believe that your will is for me.
2: Yes, Lord.
3: To be well in mind, body, soul, and spirit.
2: Yes, Lord.
3: Lord Jesus, I come before you.
2: Amen, Lord.
3: Just as I am.
2: Yes, Lord.
3: I am sorry for my sin.
2: Yes, Lord.
3: Please forgive me.
1: Yes,
2: Amen, Lord.
3: In your name, I forgive all others for what they have done against me.
2: Yes, Lord.
3: I renounce Satan, the evil spirits, and all their works. Yes, Lord, have your way. We trust in you. We ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit. Oh, glory and honor are yours forever and ever.
1: Amen.
3: Basi may ginatamyo ka mo sis, Brad? May isang grip. Bakit lang oras?
1: Ano lang bro, pahisayod ko lang bro sa mga uwa pa nakasimba, ay may misa kami na sa Ibao Chapel at alas 3.
3: Eh, very good, oh. Sa, abo man makaroon niya mga buwan, eh. Sa hapon, abo mga misa mo kami, mga healing masses yung kita, eh. May mga youth masses, huwag init chance nga hindi natin may iba rin Ginoo. Amen?
1: Amen, bro.
3: Oh, siguro eh, gahugod malang kita aga simbangaron kung agma babatsagin-gid natin nga kung ano kay importansya or importansya at santos ng misa kung iyong katong dabalaan ng Espiritu. Ay buko niya taro ni Tel hugod kundi ay nagatubuan katong namatudod gagugma sa ating isig katawo sa ating mga nga Diyos sa gabaw sa tanan ay nagatubuan kundi matudod gagugma sa ating kagulingon ay ginahigugmangon natin atong kagulingon karon. Ay, gusto na ito nga makapagangit man kita. Amen?
2: Amen.
1: Ano dali, bro? Tamyawon talang ro mga live nga tanaw makara. Si, ano, ni Misyo Rimbulat is watching Lovely Laika Ibo, Ayana Layan, Jovelyn Crispino, Cyril Dianon, Altea Layan, Adila Rimbulat is watching. Salamat.
3: Buliog lang sa mga ipa-share lang natin, ha? Like share and subscribe sa Raing-Raing ato niya program pagi sa Todo Kali Todo Tila Radio do Radio Todo sa Kalibo. Amen.
1: Amen.
3: I-share na to na good to ay makaambit man iba na to magkaig manguran.
1: Amen.
3: So dikaroon kita sa ating programa Divine Mercy sa Kabuy. Salamat din kinyo bro. Salamat sa management of staff at Radio Todo sa Kalibo. Kung hindi man hindi ninyo mabaton pagid makarong turuga uman ninyo kaibahan anamon kamo kaibahan natin dumahaga Diyos.
1: Amen.
3: For yung programa pagi sana nga abalaan ng Espiritu ag ako kami nagapatigin nga do Radio Todo sa Kalibo ay kilaga gidit mahaga Diyos.
1: Amen.
3: Nabuli nga rin pagpalinton pagpambit kumapungit ato yung mahaga Diyos pagi sana mga facilities.
1: Amen. Amen.
3: Sa ito mga igmahoran nga nagpamati, gabay nga digit ninyo kami pagbuhian kada dalawang Domingo, alas 10:30, o kung naman man, gabi sa kami, alas 10:40, hasta alas 11:30, pangorason sa kada dalawang Domingo, saray ang programa, gapon, di ba, Mrs. Kabuy, saray ang istasyon. Amen?
1: Amen.
3: So, kabay nga binisyonan kita, it magagahom, matinatapon, mapinatawaron, mapinalagaw niya Diyos sa nga tanan, ang amay, Anak ang Espiritu Santo.
1: Amen.
3: Amen. Salamat sa Diyos. Pagpagan natin itong mahalaga Diyos. Salamat man sa itong mga technical partners.

0: 98.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae, Todo Reggae.
2: Okay. Okay. Grinyo lupula, sure na eh.

0: hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae, Todo Reggae.

0: Todo reggae. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500!
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
2: weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae, Todo Reggae.
4: Yes, I vibration. I know what that, but marijuana already, right?

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo reggae, todo reggae.
5: Ay kang.

Todo reggae. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Hindi lang sa from the busy streets of Kalibo to the powdering white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw pag agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo, it more power biotic coffee, agung dinami rin nyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman, nag-Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
4: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa ako nag-ano it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname agro-epekto kakon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal.

pusal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee. Kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee. Maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Southon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Go! This is my radio.
12: I love this station.
13: They're always on.
14: Radyo Todo, for the best variety of music.
15: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1990.

0: 5. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga pero anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan ko po nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawan.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
10: every
11: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na mga katodo, alas 5:04. Balbal!

0: May hapon sa ating mga soki, mga lods, mga katutok na naka-standby sa aton karapagarat sada. Every Sunday sa programa ninyo, ang Todo Komposo Harana Live sa radyo. Iba, datan ka namang haranistang, iya sa makaroon. Kay Pare Noel, tay Logoy, kay Tati Duming, Nang Mel, kay Babes, kay Nang Larry, kay Outtip, o sino pa na coming, mga kay Bulano, no? Sa mga aton yung mga haranista, no? Nga nakatabay man sa aton karang pagpangalagad. Ako man sige po niyo abyan, katudong level 18, no? Maging partner technical, katudong dingdong sa gihapon. Ag si, nasagwa, katudong Buryong, arata. Medan nga po kinyo, sa aton karang si Oit Radio Todo, Idol Jonathan Cabrera, medan nga po sir. Kay Ma'am Lilina, Roto Simon, kay Ma'am Sol Cabrera, sa aton nga branch manager, kay Ma'am Lilina, sa aton OM, sa aton admin, no? Kay Ma'am Lilina. Kay Ma'am Janet Prado, sa aton yung mga katodo. Katodo Angel, o mga katodo reporter ang Kurbanit Radio Todo. May din nga po. Sige, aton ka nga Ratsada. Imbukada nga ba nun? Halin kay Tatay Doming. Pwede ka mo kapamantaw sa live, sa TV, sa Facebook, at sa cable, Aklan Cable, no? Aton ka nga text line 0919-4272-560 at 0970-349-5093. Sige! Aha, imbuka na tayo duming ano'y ratsada mo. Ha?
1: Gintong araw.
0: Gintong araw. Kung sa Ingles.
1: Golden sun.
0: Aron ta na. Kapot na mga tirada na tayo duming. Golden sun. Sun of golden. Sige, hanutin mo tayo lukoy. Kaskasa na.

0: Magtamyo ko ito dahil nga po pero ako nga pamilya na sa Frankie Briones, akong mga unga, akong mga apo, akong among mga umagad, kumaraman tamo nga grapit bagay nga nga pamati masaray nga arang programa, tansiyo ko pamili, Jimenez pamili, Lepiaga pamili, Tayao pamili, Fernandez pamili, Plapiano pamili, Navara pamili, Delcamin pamili, Makoy pamili, kumaraman kay Melita Rivera, ganang pamilya, dahil pa nga po, si Roy Delisario, ganang pamilya, kami ako matmalay nga po, si Kutuya Bayo, ganang pamilya, si Dominga Fernandez, si Nore Concepcion, ganang pamilya, si Pat Fernandez, ganang nanay, kami ako man, matmalay nga po, si Leticia Magrato, ganang pamilya, matmalay nga po, si Noel Rentilio, kasama man nga, sa brother sister sa Bika pamilya sa Bunga Dionis, kami ako manit, may dahil man hapon. Si Ken Valencia, ano nga pamilya, may dahil hapon. Si Nui, si Donato Libre, ano nga pamilya, may dahil hapon. Si Mandy Nanding Mintino, nasa pabahay, kami ako manit, may dahil hapon. Si Ronaldo, si Ronaldo Bulano, si Glenn Patricio, ano nga pamilya, kami ako manit, may dahil hapon. Yung PNP personnel ng Philippine Army na sa babahay outpost ng nag-duty may dayal ba nga hapon papilisin nilang sa rayang rayang arang programa Turo Kumpuso sa Radyo Turo Kaibigan.
1: Dabo salamat kay Tatay Doming sa naman nga kampiyon nga Kumpuso wido-wido kamo mag hakot niyo mga hayakot to, no? At ang kamo na sa series tracking, no? Nasa may City Liptong Estancia, owned and managed by Boss Series Red Hole, no? Kamo mag pahakot niyo ng mga hayakot to, una sa inyo karang mga lugar, o pahakot ng mga bagas na, o lipat bahay, o gusto niyo magpa-deliver it sa ka murita nga ron nga no to no, kamo na sa series tracking no na naman is by Boss Series Ari Tolin pwede ka mga text sa nga numero 0918-451-5869. Thank you so much man no sa DNG Bakery sa may Andaga Bay Bay on and man is by Anong Darwin ang nang Marlin Dibo. Thank you so much gid sa mga sawa nga mga mabuot gid bagit nga sawa man nga pagbulik kato sa Kumpuso sa mga baker na una mga trabante na mga unga medyo nga hapon. Ako niya kaman sa Menjubus Wang, tigil sa masigid sa Bobby's Bakery. Sige, potosin ng linin ay tinapay ng Cesar. Sige,

Ha, sige gahat na o sa ano mga unga na sa ano mga baker man na nagabulig man sa pag ubra itinapay at loadlaw no? Sa hugong pagang tinapay na. Nalari na una, good evening kay nang Lina Gallego ng Rose, kay nang binungguhan na medahit ng hapon man, nagapamati man sa dapag makabukas ito radyo. Kung ka mo man magrinta it video okay no? Sa inyo karang mga pista una, birthday no? Kasay bunyaga. Yang kamuadto sa Jigs Video Video Care Rental namtang sa Kabatangan Makato onan man is by General Jake Taladro at kay Lord Tyron Taladro. Yan nakarang lamisa ang bangko for rent man sa Gapon. Ha, nasa Kabatangan aga pwede kamo ka inquire no sa ang numero 09289137489 na sa Kabatangan. Sa Jigs Rental Video Care at may kamo man og pagwapo magpagwapa. Ato ang kamo na sa Katkat at Glories sa Barbershop sa Makato Public Market na kamo magpaahit niyong mga bungot na. Agating kamo no sa AAA and G Wholesale and Retail. Makitan sa may grocery tugbungan. May groceries anda, may soft drinks at may bugas. Si Migo Arlie on narisari yung mga klasit bugas. May mantika, sukal, 10% pagit no. Ano naman is by Miga Jolene Migo Arlie, relator sa Kiapon. Aks na nilclean daw na Tatay Roger. Masigo nagpamati man ng ami no. Kay nung Andres na. Nung Tresita, no, nung Aaron Kitobera sa mga tanon Pilipinas si Dor. Nung Tony Quadrante, pinayin niya hapon man. Sa atong barbirong nga gwapo, si Migo Garel Brado, tingin sa maskida. Nag-gwapo ka ito, permi. Akin naman si Maricel Tamayo Timaho. Hello, gandang hapon. Pa, ma, ano, pipi, mga katodo. Sadot po, sir, I'm watching in my Metro Manila. God bless, tingin sa maskida. Mamilisan ko na opinion sa yung lahat dyan. God bless, thank you so much. John Ray Isagan, Naigan, hello po, good afternoon idol. Pabati naman kami sa Central Babanga. Isagan family, Nanay Edna, hangga pa Nug, ano, panugot, panugot ba? So, mas Maribel Timplan sa Israel. Good PM, pakibati man kami iya sa kanilang Ibuheo Malinaw Timplan sa Israel family. Sanday Nanay Dang, Dadang, Tatay Nunoy, Papa Ariel, ag Mama Belia, thank you po. Mama Melissa, Birahe Idol Doming, Annabelle Santiago, good afternoon, pakibati man sa Aglocay Santiago, Agorita Family. Eric Lorenzo, shout out idol, thank you so much. Sige, ano tong Lars, sa imo nga ratsada? Ano gano'y imo nga kantaharn? Ha? Sige, balbala. Dukha Imol, kubre.

0: Aha. Sama.
1: Si sa Germany si Ma'am Dit, no? Mama yung adlaw na natin mo, tapos ka ron. Si Tatay Ambo, si Nanay Bebe.
0: Hmm, Tebo.
1: Si Kapitan Tirudya, no? Captain yung Bill de la Cruz. Si Kapitan Ramil Pilayo, no? Nasa bye-bye, P.O.D. Pilayo. Si Ruben Diasis, no? Indang Diasis. At si Butoy Rostro, no? Joseph Tagala. Ang puto Timtima, no? Pupoy Almiro. Joe Kalindong, no? At si Lizel Kalindong. Nanay Liti, no? Nanay Sario. Udoy Sabino Tapa. Pino Di Bicente. Ralph Di Daniel. At si Larry Daniel. Sabrina Di Daniel. Fred Talco. Sila ni King. Third. Jackie Lohan. Joshua Yanyan. Sheila. Yoko. Kylie. Clifford, Jessica, Jacob, Clyde, Jen, Taiwan, Cleo, ako nga si Princess, no? Si Yoli Sousa, ag si Brinya Sousa, Salvi Sousa, no? Ag si Artemio Ibot, Masangya, ano? Nasa Candelaria, si Mary Jane Apuhilibo, ag si Dodoy Apuhibo, si Parikuting, no? Ag nasa Antigib, ag si Maridet, mayong bebe lang inyo tanana.
0: Sige, thank you so much kay Nung Lara. Salamat na no, tayo sa butong, no? Sa buko kay Ina. Ilagin si Pips ko to eh. Nami ko na nga pag ihi. Hindi na UTI mo ko init nga raw eh. Sang, ano kita, sang bulig. Kaya na ibibiyo na, no? Sa mga unga ng mga guwapuhon at guwapahon na sa Indroldan, no? May dahil nga pag bahati kinyo na. Sige ang nabalik ya. Aha, kay DC Tortoya, di Matiyo. Hello, good afternoon po, Idol. Mabati naman gali ang magguwang pamati kinyo na sa Langahag, tugas si Melvin Tortoya. Ag si, nara, aha, si Tortoya, ag si Jose Tortoya, watching from Tracy Martires City, Cavite. Wow, thank you so much, madam. Good afternoon, Vilma Vargat. Good afternoon, pabati man kami iya sa Barangay Pudyot, Ilaya. Family Vargat, sang mga unga, Anabel Vargat, G.G. Properio, Trahi Adrian, ag si Angie Fernando, no? Karen Mayor, no? May dahit nga hapon man. Good afternoon, si Lesbi Pood, shoutout lang kay R.G. Ag Uncle Mangkoy, nga Gatagay, Itbagong Baryo, no? Uncle Mangkoy, may dahil nga hapon na, mas makasal ang tagay na. Sige, pamati kong puso. Sumsuman na niyang naro, among mga kanta. Aga, di na katakay. Mamilisa, hanuta ko, no? Idol Larry. Good afternoon, siyang Idol Lobel, Antimel, ako Larry, ang satanan nga, family it todo. Composo. Good afternoon naman sila. Congratulations naman sa imong pagkapasain sa board exam. Siyempre, no, sa B-Boys Litsuna na sa Makato na kamo maghahapit ang bakayin mga limpo ang litson. Boy, kanamiton na nga timpla. Ano ba si Kreto ni Ronsel Karay? Kanamiton ta? Sa bawo gani ay anang sa bawo ni higop ko pa. Salamat gid nga boy Dolare, good afternoon sa Manora. Magaha pa ako itilabas, apa? Ilabas kin mao sa mamilisa. Sige banat, tay lugoy. Asino dason, tay lugoy gid man. Oh, sige. Hanutin mo.

0: kagay amano na sa sakian papis kay andoy na sa mga aransado pista pa nili
1: aransado
0: oo sa arawas
1: nasaryo
0: eh para kit kinyo na ro na kabay pang malipay kam na
1: pero eh sawak at bugay pero may kang ginapabuklan ma ba pero nobel ka ba sawak at bugay na yung mabot na tayo sawahon good day takon imong mata hay imong abdo sa ilo sa mata mo
0: yun to gagaw na sa bagay kay Ana Isabel kay Jomalin kay Lloyd wala ka na Parimilo Maritirom kay Silin kay Jomar na kay ibong kay Adang wala ka na Rex at kay Maril Nirimbulat wala ka na Ining at kay Ading na sa Iping Bagay. Sa anda nga. Uwa. Uwa pa hon si Angelin. Na, yun. Una sa. Day. Clarita Riles. Day. Ano na. LD. At kay. Milot Yali. At kay. Joseph. Na sa. Pan. Na sa buwa. Kay Gaga. Kay. Toto. Ano nga, kaya ay nung pablinggali na sa Rita kay Adonis na sa Dago Baybay kaya Inday Antonin na kay Roger gali di mo
1: anong Roger ba?
0: Baba we, pasensya lang to ay mukhang na ako ni Kauhi pwede eh
1: sanang sawa
0: oo at sa kay misis mo kay ano na ay toto panod sa Dago ah
1: patayot
0: lipatin na pa ako niya mga wala kay ikanggali kay Intiel kay panola sa Dagao ako niya mga iking na
1: oh sige ining na
0: oh ining
1: inong Rex na kamatay man inong Marlin sige okay na sige thank you so much kay Tatay Logs aha, may Pilayo Cortez. Afternoon, Bill. Salamat mga kami iya sa Juliana Market. Sa mga ako niya kibahan kay Boy. Sa among amo kay Ate May. Thank you, Gid, Bill, sa pagbasa. Always ka pamati. Sa MM Store, no? Gali, Bill, salamat lang sa ako niya. O nga, kay Mark Ben, Mark Charby, Christine May, kay Charry B, sa ilig. Ilig sa asawa nga si Bibot Ilig thank you git sa pagbasa iya kami gapamati iya sa MM Store pati kasi masa na sa mga taga Juliana gapamati katon ginaman sa di na kita kain naman mabilis na salamat git edulari sa pag tamyaw kaya ko nimo ilabas sakpa man kami mabilis sa iya ilabas idawat ng riyo sa ano iya sa TV. Oy, hi, Richard Dalmas, ano na, Dalmasyo. Good evening, shout out mo kami iya sa Mercedes Madalag. Nga pamati kita, no, sa Harana, Kimo, Alive, Dalmasyo Family, Placido, Nagatagay ito ba? Nga ba, arang tanong manami. No, ito ba? Nga paborito ni Lolo. Ang una nga panahon, mga ito nga baso binapare. Ay, braho, dati yang gaw. Aha, ay, isagan, naigan, Edna. Dapin doon sa pakigreet man na family ko sa Madalag. Sandaylo si Nanay Luz at Amy. Always ka pa mantaw sa FB Live. Thank you, Gita. Sige, Roncel, pamatian, Tianya. Greet ko lang pamatian, family. Una sa Minaliso, kay Nanay Nani, Tatay Bayani, Tita Jimalin, Tita Precious Joy. Sa tigbawan kay Mama Michelle at kay Papa Ronnie. Kay Nanay Prissy sa among kagapit nga gagabong gitado komposyo. Kay Lola Isin po o dagstanan nga taga-tibiyawan. Tingin sa mas. Sa ating kaman ha, Sel, sa pagpadagat minsay. Sige, dasanta si paring Noel. Hanutin mo. Chili mo pa. Shout out.

0: Thank you. Kita Tilgoy nga ton nga Vatican nga gitarista. Ay nasa guwang ko balete no. Love Mateo na kay Tatay Rarosito. Quadranti kay Nanay Aileen.
1: Bangkilan.
0: Kay Too Beat no.
1: Bangkilan.
0: Kay sa mga unga no. Nasa Briones kay Roslyn Arinelin Ricamay. Ay kay Tonelo no. Kay Marlene. Kay Mama Rose. Okay, sa plenaryo pamilya no. Kay Papa Blardo. Kay Nung Totong na si Roland Junel. Janice Wilby. Hannah. Sa Di Tomas family. Na bayan na po no. Ninilibit. Nico Jocelyn Badok. Darlene, sabi ni pamilya no, kay Lini, kay Alex, okay no pamilya no, kay Marcia Sosa, paring Emeralito, kay Joshua no, kay Kian, sa Tumbukon pamilya, kay Sinoy Digoy, rasyon niyo pamilya, kay paring Pilmore, kay Gaga no, kay Nainay Mary Jane, Nainay Ninya, kay sa Mendoza pamilya, nasa Garulakan pamilya no, ang Mendoza na sa Libas, na Matiman Samdala, kay Ati Orsin, kay Bongbong, kay Junil Jubi, na Matiman Ona, kay paring Ibong Gregorio, pre, maling gabi man Ona, kay mo, kay pre Ibong Gregorio, ina sa Andagaw, kay Primuno, Quaterno, kay Ma'am Toriano no, may manon sa Mantikib nga matin manon ang mga pamilya kay Parilari, kay Jessica no, kay Clifford Jacob, Nene Princess, kay Uto Timtiman, kay Tibidin Salvador, kay Pining Nerbar, kay Derica de Pedro, sa Pico pamilya no, kay Erol, Katirin, Ernie, Noralin, Junjun, Lea Mutya, sa Nerbar pamilya, kay Toto, kay Inday, kay sa Francisco pamilya no, kay Nene Rubine, Pring Jupil, Nene Mira, sa Cebuhan pamilya no, Pring Rumil, Mars Ima, kay Sairel, kay Pari Giovanni, Cebuano, pre, malagabi iman kay mo, dahil lang gabi ag sa bayon pamilya no kapirik ka Ed Kachere ag inaman sa kay Jason di malanta na matmatman una ka siyot at nauna kay
1: Lucky Press
0: nung si Rani si Rusty mas mananip malinaw ag kay Ronel Odin as Bakaw kay BBD Kono as Mugog Malibakaw kay Edna Busito Ami Tambong Gamlanga kay Jose Alfredo Gamlanga ag kay Loromi Gamlanga kay Rumi Nalaunan. Rami no. Nalaunan at Bakan Banga kay Jos Papintor, Charlie Balikat Karnian sa Griones, driver at Klatot si Road. kay Ma'am Elisa no, na sa Germany, kay Nung Budoy na si Otorong. Javier. Kay Paring Ribulano, thank you.
1: Sige, thank you so much. Okay, pindot pare, kula. Ay shout out man no kay birahe ko no, Idol Noel no, haron ta na, rainbow nga mga suki. Aha, kung pwede lang, dawat-dawatan ko kamuuna. O da ni Mabilisa no, may mga linaha na hay pwede ko konti dawat niya ho. Sa kagayoon manabi tayo imong lugar hay, natin mo sumagamig. Yata kami sa kainit-init nga ra, maluik. Didikto sa linas, shoutout lang sa mga taga kay ano ra, asawa ko nga si Ana May nga gahugas ipinggan ag pamilya Solina no sa Libak si Baliw Libakaw barangay si Baliw ag sa among amigo nga si JC Sobiaga. Speaking of Sobiaga no kay nang Limin Sobiaga, good evening nasa Sobiaga Isboko no may dahil nga pagkamati man sa mga ibahan na una kamag-anak dyan. Benedicto Solina, ma-request ng idol eh, driver, may pirot. Ay, doon na, patirahon na ito kay Reno Wilcon. may JMJ Masola Jr., shoutout lang kay Ate Vilma, ags kay Anggi Tonying, labi na sa akong amiga, amigo nga si Ramel Placido, thanks idol, watching from who is New Washington. Abay, magaling ano si Ramel, amigo. Leopoldo Cesar Martinez Jr., labi na shout out sa barangay Alipotos, Lioski, Nama, ag Elda. Daddy Bird Tabasas, tigayo, may dahil nga pagkamati. Daddy Bird, tiinaman kay Tatay Uto, sa Badyo, kay Ma Michelle na. Ginyaman kay Ma'am Nanay Flor Tapikan sa Numansya. Ang kapamati man na kay Ma'am Flor Dutrilesa, kay Ma'am Ajin Adwa sa Nabas. May dahil nga hapon man. Aga maraming salamat Idol Noel. Good afternoon una kinyo halin kay Ma'am Elisa man sa Gapon. Sano kay Ma'am Elisa mauli ay nihitlaon kami kay mo nga mag pangayon mo man kami na mabidyo okay. Joke. Good afternoon sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa pagnunood at sa pag-share natong karang program ha. Pag-share naman mga idol aton nga komposo kada Domingo. Sige, dasunta si Ate Mel sa anaman kampiyon nga komposo sa Radyo Todo. Good evening, shoutout man na kay Uncle, no? Rinaldo Santiago Quarry, nagkapamati man, nagkamonitor. Sige, Ate Mel, ano yung ratsada mo?
2: Happy mapintas nga damgo.
1: Oh, abiko, banyo queen. Sige, mapintas nga damgo para kay Slaughter.

kita tono kay Luther J. Sousa. For me, kita na nga ginagamit. Okay, good evening, no? Sa tanan-tanan, gini nga. Gapamati, sa andang karadyuhan, nag-monitor sa andang mga TV, sa programa nga Kumpuso kada Domingo. Una sa Germany, kay Ma'am Beth, at kay Ma'am Maria Cebuhano na sa Manila, kay Nanay Imbik. Kay Colombo, at kay Auntie Bibi, na sa Enroldan, nagsaanda nga mga unga, sa nang mga magat. Kay Clyde Noy na sa Candelaria, kay Jean, kay Saiwon, kay Cleo, kay Ibot, kay Marie Meritien, at kay Paridudoy, Aprovibo, good evening, una sa Candelaria. Una sa Malinaw, sa kay Lauren Yasol, kay Rosel Yasol, kay Rinyel Ras, kay Rinan Ras, at kay Roger Yasol, at kay Nanay Daisy Ras. Sa tanan-tanan nga nagapamati, una sa Malinaw, good evening. Una man sa Tibiawan, kay Rumi Talatad Chanya, kay Kagawad Maisil Pamatian Chanya, kay Nanay Prisi Puod, kay Mercy, no, sandang mga ikmangod. Una sa B-Boys Litsunan, na ginapanigiyahan ni Kagawad Maisil, ang ni Rumi Talatad Chanya. Kay Runsil, no, good evening, Sil. Miss you. Una kay Antinday, Pwerte, nasa naman siya, kay Paul Juning, kay nung Elmer at kay nung Salty. Una sa bili kay Elmer at sana nga pamilya, sana

0: ang riting ina na ay ang sakon nga may manghod sa amon nga mga unga, mga inapo, ang mga kaumagaran at ay kanya pagmamati kanya ni Princess. Good evening.
1: Ay, thank you so much sa Ate Mel. Ahawa ay tumasahi idol. Ay, balbal, Idol Mel, halin kay Mamelesa. Salamat gid nga po, Idol Mel Rose, sa pagkamiya. Good evening kinyo na, halin kay Mamelesa sa Kayapon. Ay, pwede ka mong kapatid message sa aton karang text line 0919-4272-560 at 0970-349.

inyo, kabipat nga gwapo sa inyo buswang, kay Andrew Flores nga kay Andoy, no? Magwapo ng mga bipat na, kay Ernilo alias Kano, na? Kay Ridin, kay Pirang, kay Morgan, kay Mulong, kay Tayunsong, kay Edward Mersen, nasa nasawa, ginaman sa mga Redistant family, na Rosaline Redistant, sa nang kaibig, kay Johnny, ni Pedro, good evening, man. Ahapon, may din ni Apon.

tatay. Kay pare puto taharan ng pamati man, madilit taharan. Iyo inyo malandak na kay Jelchan Ino, itong amigo nga gwapo. At kay Ronel Tambong no, sa Proctos ng pamati man nila. Henry Rosgal, good evening. Kay Vicky Lintag, inaman kay Ivy Mariveles, inaman kay Iber Iratagotia, Elvin Villarasa, kay Basa David Nelyesa, kay ng Arlen Puentes na kay Junior no, sa mga unga na nagapamati na Tatay Ronaldo Rotano, ng Anabel Rotano, no, Norlito Elias, ng Abel Andrade, kay Rosilo, Joel Rosilo sa Guba, Tigayon, sa Arnel Lapago, Medellin Gapon, ng Elma Sausa, at Junito Castro. Inuna Ibani na, good evening man. Kay Col Nono, si Buano, nakalulong na ang tanan ni mga kakulnore sa mga kangkulan taon na. Dominguez family, tanan ni Ate Binhi na, sa mga unga, ay ng Maya, ng sinapagani, ng Mili, kay ang Didang. Sige. Isunta na si Babe sa nung ani. Aha. Aha. Para kay Tatay Ambo. Paborito na kita.

Philip Lipan, ada De Abdi Hosto, Sapuis di Washington, lebih dari sasawa ko kay Lauren Hosto. Ina kay Long Lady Gadon, may farm dress sa may Sapuis. Thank you so much.

0: good afternoon sa tanan. Mati datong kanta kita para kay tatay ang nanay baby. Enroll dan. Gabi na mati ah. Thank you so much good guys sa imong mga padaga kain ng niyog kakon. May konsumo ako ng niyog oh, para sa UTI. thank you good day ah. Okay nanay baby. Agtabilog na ng mga pamilya sa namong kay Ma'am Tosel. Good afternoon. Hey Ma'am Beth, nasa Germany. Good morning kay mo ma'am. Morning po ata ito rin sa Germany.
1: Labas.
0: Labas.
1: Labas.
0: Ito sa ako niya. Kain ano?
1: Ipadagan ako no katon doon na magaha mao.
0: Ay, salamat naman. Ma'am, pasamit manabi.
1: pero ako plano.
0: Niya, ano na, ako niya panganay, ano, sa Juan Macarata.
1: Poland.
0: Ingat-ingat lang doon ha. I can't call you in. Good evening sa imong mga kaibahan, Ona. Ay, good evening na kay Kano.
1: Vlogger.
0: Sa vlogger. Okay, ano na sa sa Baliti na kay Uncle John Quarry. Good evening. Sa bilog na ng pamilya Quarry. Naman sa Kwan, sa Arcan Hill. Okay, ay nung Giovanni, nong. I miss you.
1: Miss you
0: mga,
1: so.
0: Ano, pilawot ang bugan. Kita nakilita ah. Oh, nahidlaw ta kami kimo.
1: Sakot.
0: Nana kay sana mga pamilya tanan on amo si Buano family. Kay Nene Clarissa on. Good afternoon to be kay at Erlyn. Thank you goodness sa imong saging nga tangaginta ang ato nga. Gagko.
1: Kaya ka ng baby sa naman nung inner no sa.
0: Ayo, nagali na kay ampud baby on sa mga Fernandez family. Nasa Briones. Thank you again sa tilapia.
1: Tilapiang walang kamatayan.
0: Oo, sa ilabas ko. Kanong ani kita, no fiesta at Briones. Ito kami.
1: Yawan ako pa ako.
0: Nanginaon. Nanginaon ito kami. Ito na natin. Thank you again no, sa pamilya Fernandez. Ito sa Mantigib. Amon niya nanay, una, kagapamati, nanay Sario. Yeah, Ibanez, good evening.
1: Sige, scroll.
0: Oo, sikit ang Facebook ni nanay. Mapitik si nanay ma Facebook. Tapos, basta nabilog nga, taga Mantigib, una, good evening, kinyo tanan. Sa bye-bye, makato, kay Kapramil Pilayo. Okay, ng Biuli Pilayo, good evening. Sa bilog na pamilya, Pilayo. Yeah, sa mga hilapit at bagay, una. Basta kamutanan, una, good evening. Sa bilog nga, Andagaw. Good evening. Kay Kap, Juliet Milgarejo. Good evening kay mo, Kap. Siguro po at nakukod ra imo. Agwapa ra mong kapitan niya ra. Sa tanan anang mga kagawad na mga tanod, mga BHW na. Good evening kay tanan.
1: Okay, sige, thank you so much kay Babes, no? Agin naman na sa ang classmate ina sa Kalibu Police Station, yung nagamonitor man kay Fernando Ropero, Police Master Sergeant Fernando Ropero. Lagi naman kay Police Master Sergeant Masigon, may dahil nga hapon. Lagi naman sa kay Uncle na sa Krami, no, na nag-duty. Kay Police Captain Gilmore Quarry. At kay nakasa, sa Boracay. Kay Police Lieutenant Ma'am Lynn Ibanez, medayad nga hapon ma'am sa mabuot nga manghod ni Ate Mel ay nasa yung naka-duty no, sa Boracay. Ginaman no, sa kay Amalia, no, Amazelia Gregorio siguro na. Shout out lang sa mga taga-Dagamo, Arnel Patricio, Gregorio, Rowena, Patricio, Gregorio, Rowena Upaling, Gonzales, Alexandra Gonzalez, Berhel Roma, Irader, Emily Maladian, Christopher Niliosa, Carl Niliosa, Shandalin Malandian, Alex Gonzalez, Brando Irader, Rinyel Launya, Ricky Tudusio, Los Tudusio, Mylen Gregorio, Richard Gregorio, Amy Gonzalez, Warren Flores, Raymark Zaraen, Raymark Gregorio, Gramsis Gregorio, ang Serami Baldoviso, Gregorio, kay Perla Irader, Fred Irader, kay Henry Gregorio, Josie Barti, at Angelo Briones Merincelia. Angelito Briones Merincelia. May dahil nga po. Pero Noel, ang ano, Kubre Lindahaw. Okay, sa doon sa mga pobre naton nga mga vlogger na, para kinyo, sa aton ka rin nga mga, ha, nga mga taga-palamati nga naga tutok sa aton nga pag-aratsada. Sige, Banat, Prenuel.

Sige, shoutout lang kay Rosami Sonyo. Rosby Sonyo, shoutout lang sa Barangay Alfonso 12. Sonyo family, yabigin sa kay Tatay Edwin, ag Nanay Nini, ag sa akong unga, si sa Sityo Kabayan, nga nagapamatik. Good evening, shoutout lang sa mga gitarista, nga puro Deep Rocks, Mario Abelio, no? Ag assistance mo nga singer, guapa, let ko lang si Ugok, Freddy de los Reyes, ag pangapi habang nga pamati. Kinokono kinyo. Salamat kayo, Idol Babes. Aha, tumawag ko na ang best friend ni Ma'am Elisa. Sige. Dasunta si One More Chance. Ah, One More Chance. Nung ano, tangi ikaw. Nung ano, kanta mo ito kayo na. Aha, birahe, Idol Will. Kain tayo tanghalian. Sige, ano yung ulam mo dyan na Ma'am Elisa? Pretong manok o pretong tabagak? Sige, balbal. Hanot, Tedoming. Awa pa? Sige, ano na yan? Kamada ha? Oy, shoutout sa kay ato ni mga amigo, no, nagpamatikin sa mga ano, nasa parking, ano, inyong buswang. Sa mga driver, mga good lovers na. Dahil nga po kinyo. Lagi naman sa sa may bahin karait Dagaw, no? Sa mga Dagaw, no, na pwede nga pagpamatikin nyo na sa may Pulukat, sa may Kasugod Buang Aronit Masing, no? Kawatihan, no? Sa mga taga-kawatihan na pwede nga hapon. Sige, okay na.

0: Makita mi ako it direct nga hapon. Ako nga kumpare na sa Lok, si Sir Joseph, nanandi sa grana ng tawag ng Indang, sino ko na pamilya. Kami ako excited na. Okay, Bart, pilayo na sa dumagit ni Washington, ni Tamiyo Kuman, dahil yung gabi, sa ako akong mga kaya na sa Chris ni Washington, kanang tawa kay Pagkito, Gatilo Pagkumilya, dahil ganyan gabi niyo. Manaman sa istansya, ang kampo na, mga pamili, ribon pamili, pagkumigaw, Diano pamili, Ibra pamili, Bernario pamili, kumana naman ito sa Balkasan Mudalag at si Arman Aguirre, garang pamilya, kami ako ito Mudalag GBE. Sa ako man kumpare na sa Kawilan Liso, si Pare Victor Nabida, si Mari Sila Nabida, sa nang bilog na ng pamilya, kami ako man ito Mudalag GBE. Sa ako man nga bunso nga unga na sa
1: Sen.
0: Kubay kapilihan bahay si Mariali Soyor granang tawang si Randy Soyor ng medayad nga kibigin nyo anong patiman na ng dalawang kaunga at nilimik si Nitan at takon man nga asawa ng kapangati masaraya nga rang medayad ng gabi si Ruben Diasis man sa makatawa si Chipawa dinatamiyo kuman it Pray man ng gabi si Tyron Taladro sa Patanga ang sige makato ay tamiyo ko man at pray ng gabi ng bilog ng pamilya at si Ilmar Navara tamiyo ko man at pray ng gabi ng bilog ng pamilya happy listening lang sa raya nga rang programang Tudok Puso sa Radyo Tudok kaibigan mo.
1: Thank you so much kay Tatay Doming Charlie Beniriba, good evening. Shoutout lang sa company, sa Lobel and Company. Shoutout lang sa pamilya ko, iya sa Karugdog, Leso. Gabigid kay Nanay Hiling, Beniriba, sa taga, kada Domingo sa Lugap Pinamatik. Daniel Magsipok, good evening. Shoutout lang sa Magsipok, Agbitura Family, iya sa Barangay Kabilawan, Madalag. Gabigid sa akong tatay, nga mahugod, nga si Danilo Magsipok. Thank you so much sa Dasontarayon si Nong Larry sa anaman kampiyon nga Arana. Text-text lang no sa 0919-427-2560 ang 0970-349-5093. Sige, may tamyawon. Ay, talaga. Cellphone nga rin nagahangot at saka punoon. good evening man, no? Sa pagkabati man kami sa Morales Baliti, pa shout out. Anay, yung roman na na. Kaduga. Good evening, shout out na sa tanan. Sa kinanay Norma Kono, Rambo 18, ng Lani Ricardo. Nung Mario Itin, aguna sa Guangco Baliti, kanday pakiyan na ni nung okay, sara. Baliti, Mario Itin, una sa Guangco Baliti, kanday Jokas, Jubilin John, Lester Itin, Virgilio, si Sami, ag Virgile Sami, Quadrante, pa-request lang Martyr, kay nang Bibi, ag Bibs, ag Palangka ko, kay Sabet, ewa si Nanay, no? Masakit para nang, ano ra, nang kamagos. Sige, nanina. Di pa ka, no? Nahugan, makunod kaldero. Dugangan, doa na nga, nina, ako, ay, kita mo, matrumpat ako na pahuro. Nahugo.

0: aga Errol Dalmas, ah din ato kayo na Errol Dalmasio. Errol Dalmasio, sarat lang iya idol sa Maluok, Naluok, no? Gatagay it doay. Labi na gid kay Michael Francisco ag Gmar Francisco, salamat. Sa taso nung lari, balbal na. Ano gani ratsada mo nung nar?
1: Ayop na kumbo.
0: Ayop na kumbo, Prinwil. Kumbuhan na.

0: sa Malinaw Mananip. Ako na pare na no. Ay Ruel ng mga katiyuan, kaluluhan at manguran. Mayong hap na siyempre ha. Naglit sa kwan. Palogo kay among purman nga si maubot nga si Romnit Francisco.
1: Ha.
0: Purman, mayong gabi lang na kimo ha.
1: Ah, sige. Thank you so much kay Nong Larry sa Hayop na Combat. Kamba, kamba. Alright, sige. Sige, ang mga padat may saya itong pagkabasahan sa itong pagkaratsada. Nagapamati ba nila si... Ina sa... Kaya nang inong idang sa Gibo, no? Nang idin sa Gibo sa... Amay bahin karait tinigaw, no? Na sanday maririsel na kay pare... si pare lipat na kay pare mga pangagan home loik ka eh Danilo Masangya na Darwin Masangya kapamati na kay Junjun Masangya sa inyo buswang buwan ng kapamati magkato na thank you so much kida na kay Nantira pala may ko nga guwapo ay kinaman kay Tatay Nilo Esperanza Escala kapamati kitkato termi anong ayong nung Tatay Junson sa namukan sa pangpang lagi naman kay paring Atong, no? Kay Nung Berhel, kay Nung Binji, sa nasawa, may dahil nga pagkamati. Lagi naman kay Inchik, no? Kay Nung Rose sa Jabel Store. Lagi na sa Daha, no? Sa mga kitatay narating Florencio, kay Tatay, ano nga ni, si Tatay narating Placido Gli, Tatay Florencio Placido. Aromel Inoy na, Rodelia Ino, no? Kay Jomel Constantino, Tatay Juanito, Nanay Biring, Tiada Family Gonzales Family, ng Elmar Nabarana, sa Nansawa, sa Namungaunga, may dahil nga po. Alvin Mariano, no? Sa Pinamukan, Luis. Sige. Okay, Banat, Elogoy, ano'y aratsada mo?
2: Utaw ito sa, ano, kay Turaw, sa Bondire.
1: Mm.
2: Oh, sa utaw na.

0: sampai mancang langau abduh mancang tungau mari kai iktorau tambong
1: tak tak bondir eh nak kadai lolong kali una kadai lito na sabog kadai ano na pedirito Alvarez da sa pana
2: pamati kita
1: og pamati sa daro na kanday pano na day lito day pano na
2: balik ka balik balik
1: iya day pano na sa bondire apog niya salamat sa pagpamati na day nini liya na ne tapos lang na wala taga na yeah. Na sa akong magugang gali kay nung Nore na kay nang binhe kanay panyong kay otot na kay alok kay bibi kay Nore unat na ay pare pakit kila na kay mariritye kay inday pano na marialin unang ito paabok ka mo hindi kita akong matupod ka na
2: gani man
1: hindi ayaw na pamatin akin na tanan-tanan na
2: sige sa mats
1: iya gali sa bugayo ay ipatan yung kinay
2: no
1: amig ko na
2: nanay sa bed
1: nanay sa bed isa pa halipatan ko si Ebong ito abiyak siya dangan si Bringil ya si Toto pinamati abis na halipatan
2: sige okay yun ah
1: panay apa si panggali una lipatan ko kita eh itingin na to
2: no
1: basta po na kung nasa itingan niya una makon ata si nukugo kirek kabuhu kapo na kapo
2: lugbog na kagkataw. Okay, thank you so much kay Tay Lugoy. Pwede waiting ka so much man no, sa nagpamati ka to na every Sunday. Inang Nobel Masay na, pwede yung hapon man. Inaman kay ng Glenn Yasa. Nung Glenn, ag sa mapait, no, baliti. Yung nang Maribik Yasa, nagpamati ka ito kagawad. Kay Ima Batoy na. Ay John Batoy. Pwede yung pagpamati sa may bahin karakit. Bahay si kay Sir Vic Perez Basya hindi nga hapon sir sa Ma'am Juby kita tiintik talaga no sa mga talaga family sa no nasa may bahay karait tangalan hindi nga hapon man nasa mga Donato family ng Island Donato na hindi nga pagmamati sa Dagaw agi naman sa Magdalena kay Colrini ng Ni na kay Colonoy hindi nga pagpamati man sige Santa Paranoel Hanot ano yung ratsara mo?
3: Malino
2: malino nga kagabihan sige malino ko to balbalan

0: you. Ina ka sa kanan Emily, no? Balensya. Kaya tayo talo, Balensya. De La Cruz, kay Paring Gomer, Balensya, no? Sa kids, kay Paul, Iban, Pani, Shane, Baby Kali, na silang ilang, no? Dagaw. So, pagpanami halin kay Mars Juan, Balensya. Ako naman sa Masangya family, kanong Dilon, kanong Boy, na sa Mubo, sa Igiban family, no? Kapariwaning na ano sa Mubo, kaya na Ami. Kapariwaning na sa Mubo, ha, kailangan na daron. Kay Parinonoy, Carmen, Joy Joy, nasa Tinigaw. Kay Emily Solina, no? Kay Amalia Cinto. Kay Jimmy Guillermo sa Bunod, ang Kapis, no? Kaya Jimmy, malilang gabi man una. Kay Toto Art Biray. Kay Harley D. Tomas, kay ng Inday, na kay Ronald Harold, no? At inyong mga pamilya man, Kapil Ilina Barra, kay Noy Abito. Agna kan diang kolesterol sa lakaw no ang materyo na akan sa mga biray na no kan diang kolesterol plenario agna sa de Edgar Tomas kan day rosang ni mga sa pamilya una tanan lang kun di masambit ay pasin jagid pero will ay latin patron akay pribuboy sa Balyero nong Romeo Plenario pay precarding Novales nong Johnny Fernandez nationaliso kay Rey Lucero kay Richard Plenario na sumubo imok Arthur Imok Fernandez no sa Puni Tigayon kay Juniper Sunyo kay pre Ibong Gregorio Matapano agay sa Gimuro family kay Joey Belinda, ano, kay Pre Jomer Plantino, kay Pre Elma Navarra, kay Pre Joaquin Palpino, kay Rafi Sabiaga, kay Pre Edwin Villanueva, kay Ma'am Maria Cebuano, kay Lando De Felix, kay Junaline De Felix, sa Manaybanay, no, na kay Jilly De Felix, kay Arlene Marlene, kay Pre Tuning, no, kay Aquino Pamilya, no, ng Boy. Thank you.
1: Oh, sige, sa mas kay Pare Noel sa... naman karang kampiyon nga harana komposo malinong ang kagabihon aha may pinugoy nga mga bunghan ho kaya napakuntaray tinago mo good evening kay shout out sa mga security na sa inyo Clan Valley no kay Mini Medina kay Jocely Salazar Rina Jean Octavio nga pamati man katon ginapan sa na shout out sa De La Cruz kay Unel De La Cruz family Minard De La Cruz ang mga puhon nga loyal nga mayad ng obra at bintana kuno ni Jumalin at ni Lloyd pa kamiyaw nagapamati gid ay doon na lasay tira good evening man sa makahilig family sa Sipak Malinaw sa Day Doming Joan Nanay Angging Seleto Agnang Nining kapamati gid kada Domingo halin kay Maring Ining na pamati man sa Dagaw sa Butungan no Bintora family kay George Bintora Jilly Bintora kay pamati sa Butungan ay talagoy ng mga nora suke sa Butong inaman kay Nanay Flor Crispino no may din nga hapon sa Nibuswang kay Mads sa mga unga na sa mga manghod na tanan nga pamati na sa Nibuswang agin naman sa mga taga bye bye Nibuswang yaman sa parte ka at Dagaw, sa mga sentro, sa sentro ng Dagaw, sa mga kapitbahay doon dyan, sa mga... Kay Pinoy, nga gwapo ko no, bukod na kay Mot Pagahilong, na gwapo, ang baligat isda na sa may crossing. Agin na kay nung Ted, nangani, Tambong, kabligat itlog na. Shoutout naman kay nung Longlong Balbino, nagapinamate always kada Domingo, iya sa sityo ulot, mabusaw. Hay na Norte Hamindan Kapis aba tigyo gid ah kay nong Longlong Balbino nga naga pamati gid always kada Domingo yes sa sitio ulot mambusaw sige banata timel ano irat sada bu ag sa ton kira nga mga amigo na no ga pamati man sa Sir Tidings na no kinisyo kay Ma'am Shirley kinisyo kay sana ba nasa

0: Medya Albasino kapamati man. Sige, Balbal at Emel, anong iratsada mo? Ha?
1: Andong
0: itasing ka. Ay, kung sa English, alin?
1: Drone of my heart.
0: Ha?
1: Drone of my heart.
0: Drone. Apa?
1: Drone.
0: Ah, drone. Abi ko drone. Drone. Sige, banatin mo na. Banatin mo na. Malulay ka.

0: sa istansya kaya Familia Nadal, kaya Ginal Nadal, kay Machelle Nadal nga andang unika. Una sa dumga sa kay Ante Lorna, kay Robin Terry, kay Lola Tisi, kay Uncle Albert, kay Mabiel, kay Ante Mona Lisa, kay Uncle Ariel, kay isang kanday Ernesto, kay Nora, kay Ninya, kay Nil, no? Alin doon kay Ninit Terry, ro pagpanamiyaw ko bitin dito na una. Una man sa Mina Liso, tatanan-tanan nga nagapamati una, hindi on matagtambilo. Kay pari, good evening, no? Good evening kay Marie Edith, kay Naglucina, kay Nungnaldo, kay Ningning, at kay Rins, at sa andang mga. Kay Capramel Pilayo una, sa bye-bye makato, at kay Sis Yuli Pilayo, kay anting Mila Solanoy una sa Alibagon. At sa tanan-tanan nga nagapamati una sa Alibagon. At kay Ros Apres na sa pabahay Ros, good evening. At kay Nung Carding, ito sa Manila, good evening. Ano, kay Lynn, importante sa Tibiaw Antique. At kay Marty Taglay na sa Nasugbo, Batangas. Good evening sa Puok, Tugbungan, kay Marika Reyes, kay Jimmy Reyes, kay Jimboy, kay Mal, kay Mayla Reyes, at kay tatay, andang tatay nga si Lito. Good evening. At kay Nang Nura, no, kay Nung Jewel o nasa Balipi. Good evening. Kay Mama Ninya Latika Galino, nasa Binturan sa Banga. Kay Totopol Di Juan, kay Naida Di Juan. Una man sa US, kay Lloyd Beltran, kay Lily Beltran. Kay Michelle Sousa, nasa Balite, kay Kudoprino Sousa. Good evening.
1: Thank you so much kay Ate Mel sa naman nga kanamiton nga kompuso. Ag shout out, no, kay ito kay Ina Arle, kay Marlene de la Cruz Aropen, good evening sir, watching ha kay Connie Diaz, good evening Idol Bell, pa great man na family iya sa Galicia Madalag, Uncle Unoy, Auntie Marjorie, Nanay Kadiw, Tatay Manuel, ang family na Gales na Lumen, ag ang plan holder na si Auntie Ima Ribokan, ag sa mga solid nga gapinamati kita kada Domingo, salamat. Agara pa. May mensahe. Kay Sadat Man sa Escala Family, Kabanti Family, sa Sitio Balis, Balis Bis, Dangkalan, Malinaw. Tatay Nilo, ang Nanay Bibi, nga always gapinamati sa kompuso. Thank you so much, Idol. Sige, welcome sa mga Escala Family. Kay Connie Diaz, good evening, shoutout man sa Family Galicia, Uncle Unoy, kay Sina May Umpaling, shoutout lang, Idol, kay Nanay ko Angelita, si Samuel Umpaling, katagit doay habang napamati sa inyong komposo. Ag sa Umpaling, Niliosa Family, iya sa Sitio Dagamo, Arcangel. Alexa Florentino, good evening, shoutout man sa, sa amon nga family Florentino, ag family Andrade, ag shoutout man sa gainom-inom ito ba. Ang kabayhon nana, ibahan na si Uncle Isal. Ag shoutout man sa ang lola, ang nanay ulot, ag sa ang uncle, si Uncle Dudoy gapamati. Julito Nimes, shout out lang pari. Balan sa Pri Balan. Shout out kay Pri Balan sa New Buswang. Shout out kay Pari Balas man na, Valentino sa New Buswang. Junel Dominguez, good evening, shout out lang kay Lola Cura sa Pista sa Anda. Thank you Lola, kay Lolo Mulo Bilog nga Rontali, ag Dominguez Family, ag Himira Family. Thank you Idol. Ma'am Elisa Banat, Idol Melrose. Jordy Magarso, good evening, shoutout lang kay Victoriano Family, iya sa pinamukhaan kay Nanay Maret, Tatay Ernesto Victoriano. Shoutout man kuno kay Lando nga tagay tuba, ag Tando ay, ag may pahabol pagid. Yeah. Shoutout man kuno Idol sa sa may tagabahan sa Dangkalan, kanday May Dindo, Jaja, Pipib, ag Jimboy, thank you. Namitama na may kong taga-banasa ng kalan ngayon kung tambok, abe, skala pamili, basic kon. Wag gagatabro na. Sige, nasunta si babes. Si Fernandez Malto Ryan, sa Dr. Fernandez, ang Malto family sa Romblon. Abaw, ah. Dito mga family magarso sa Bagto Alenso. Journey magarso, nga guwapo. Sige, banat babes! Sige.

0: Norte siya, base nagtagang.
1: Kasi
0: nagtagang tanay imo nga sugat nga to, ay wa.
1: Kasi pa si tapad tong sulat
0: nga. Kasi kay Daddy Bird, Daddy Bird.
1: Kay Daddy Bird pa to to.
0: Kasi to timo ga.
1: Ito sa tigayon tapad to akong sugat nga to.
0: Pandagaw pa tigayon tanay sugat mo.
1: Ora kay nanay no, no sa Dagao kay Lloyd kay Bing Bing una ka kay Toto Charles kay Justin kay Kin Kin una ha sa Bing Bing yata.
0: Ay saman kay no ko no sino to kay na asta ato. Bigit kay Tatay Edi Lanceso. Aga ha. Dapat sa pandat kina sa pondoman. Kay Tatay Edi kuno Lanceso nga nagapamati gid kay bayo na sinong Nongnong ay kay Chichi Obil kay Nong Marvin Pelayo nang ilay nini Boko Bibi Kikay ang sanan nga pamati medyo nga gabi kayo tanan na sa medyo ating kasama sa pagbasa halin kay E.D. Boy Pelayo Lanceso Yoli Magaso sanot man kay Edin ay kay Nong Sami sanot lang kay Auntie Marilyn Tulios nga always gabi na mati na makaroon kay good evening man idol sanot lang sa man kaya pamati kita si Get It komposo no si kada Domingo si Antonito Tony Nakar kay Arnold Pato Nakar kay siya Sahaya next Kulot kay Gino Ezekiel Polding Nakar ano mo si Lyle May Nakar kung nga friend man request lang at Bakero sa Karba o kahayong lawaan sa child kata si Tony Nakar sarot lang sa family Subiaga iya si Baliw Libakaw kay Charlie Charlene Roti Merced, sarat lang kay Tatay Emerito Merced, Gimbaliwan, New Washington, Aklan, always kami na mati kada Domingo. Sarat lang sa taga-Aklan, kapamati kami po, Len Sousa. Charlene Roti Merced, sarat sa Merced sa Baliero, family, Gimbaliwan, New Washington. Kay Gloria Magasso sa Oman, sa Ampod ko na ng Lunisa, inaw dito, kapamati man. Gino Ezekiel, sarat lang kay Uyok. Uyok git Lubel ga uyok kita kuno si Antonio Tony Nakar pag pinamati ng puso matcha mawaswas saot kuno imo idol Bakiro sang Karapaw saot kita sige rumbahan ni pero Noel ang Bakiro kuno request na kina diaper hindi na lang no diaper ah. Sige Bakiro balbal panihuin na rumba lang ah para saot kuno imo di sautan sauti na da iyon mo na pinduta isa nga hindi pinduta tuman ah tama na sige banat

Ika sa man sa tungkol panahon panihoy, pare Noel, kaya kung nakot ang manihoy, kaya ambot, ana, katodong lingdong, kasi ewa. Sungaw, ana, maluoy ka. Dati, mayad pa tayo manihoy, makarahay. Di, ana, ano, ana. Bets, pare Noel, nga rin, isa night, mag, pinanihoy, abira, ha? Tawag, ano, mat mga pis-pis ka to, mga limuko na, eh, anak ang napanihoy. Happy birthday lang kay boss Dintor Nakabuan una sa Hanlo di Bacau. Aha, greetings halin kay Aklanon Group. Enjoy your day, boss. Aha, request lang kay Tatay Duming, it is one more chance. Aha, thank you gida sa mga taga Dangkalan Malinaw na good nga pagpamati. Hanot Idol Wave sa link kay Ma'am Elisa. Jess Kawaling, shout out kami sa Banlok Kalimbahan, gapamati kinyo gatagay itjin. Jolly Magarso, tara, request ko no si Lando it Pikahi Berahi. Aguhaw, ay doon na, tirahon taro Pikahi nga doon mag, ano, rumbahan na ya. Hindi e, pipilayo lang si Iso, pwede ka request, ay doon lang Malunggay Pandisal daw. Ikaw kanta, salamat. Ano Malunggay Pandisal, pero Noel, sayon mura. Ha? Malunggay Pandisal. Pandisal ka muna, minit pa, may cheese, sana all. Papapdol! Hindi ako tingnan ka na, hindi po ito galing ha. So yun sa, ano, si, na, sa YouTube ra. Sige, dasunta si Tatay Duming. Ah, sa request, one more chance.

0: Marga, rek bisa raya ngarang kantang rai. Kina kami og edit ngarai ngan gibi kinyan tanan. Pati masih mulu nga pamilya. Kapay nga una kamo sa madayan nga panglawasor ngayad bang kantang. Salamat kita pagpapat sa raya ngarang. Turo kong puso sa radyo todo kaibigan mo.
1: Alright, so mas kay Tatay Doming. Mabakod nga gawas para Noel ag mayad nga gawas ag mabakod nga alert. Armat. Ay, good evening man sa aha, pwede shoutout lang kay Norma Gonzales na Itin sa Morales Baliti ang pod ha Eldina Galliardes na kay nung Norlin na kay nung Isot kay Kinong na kapamati man ha diba ni Salvador sa mga kagapit na sa ano sa may bahing karait Morales Baliti Kaslabel, mayong gabi lang astanan sa inyo at tamiyo kuman ang pamilya Vista kag Anasario sa Mahanlod Kapis kag sa akon nga asawa nga si Chichi Vista kag Tantan na Vista halin kay Cousin Antonio Vista na kay Mirian Anasario no sa atong cousin ni Isandra ang tanan nga nagapamati dira sa Mahanlod Kapis nga ari man nga suporta sa aton diri sa Kalibo sa todo kong puso harana live sa radyo ang isang masgid Sir Cloyd Beltran medit nga po Sir Cloyd at si mo asawa kay Ma'am Lynn, Lily Beltran sa USA. Halong kapada, permisar. Thank you kid sa mensahe. Rinaldo Regalado, good evening. Sa na request ang Tantaloy. Ang sadat kami iya sa barangay Lumaynay. Nga permigid ka pinamati. Apaw, ating gagid akong Domingo. Aron ta, Idol Duming, haling kay Ma'am Elisa. Pwede request, Idol, ako si Berhenyo. Pero Noel, ah. Si Pero Noel, makapagbay ka. Pwede request, Idol, daywa na, Berhenyo, pagkit. Rose B. Cortez, good evening. Shoutout man. Kami iya sa Lumaynay, El Tabas, Bunso. Kay Bunso, Abik, Agnini, Joy Joy, Toto, Liet. Salamat, kid. Namitong kita, Tay Duming. Jobert Poon, shoutout lang. Iya sa Dumga, Sityo, Gumakad, Naga, Pamati. Kid, Permi Idol. Good evening sa request mang song, Itabugnaw ang Lasang. Shoutout gali kay Mama Mary Jean Agodes, kay Reggie Sonyo. Ang hilo Castor kay Leslie Lebona kag Leon Alasen Libua from Ganson. Sige. Banat, nung lari, hanotin mo na. Ano yung ratsyada mo? Wow, wow, wow.

0: cha.
1: Ay, salamat gid.
2: Napo ka ng lare, malo oi. Ah, organ. Ah, thank you so much sa organ nakasaot man do mga nagamati na. Oi, good evening man sa mga viewers ta no. Thank you again sa nagatdat ni Sai Permi. Shout out kay Dili Sapiko, request lang Turadsoy, Dili Sapiko. Aga Pearl Marie Canisio, Ricodo, shout out dito sa sityo Tagaytay, Bulabod, Malinaw, Aklan. Ricodo Canisio, Bantiling, and Roberto Family, ag happy 51 wedding anniversary sa akon nga ginikanan, Marieta, ag Perlito Ricodo, thank you po, more power, thank you so much. Eduardo Elias, good evening. Shout out kay Aaron Normel Elias, obligasyon from sityo Nasunog Dalipdip, Altabas. Good evening na ha, sa mga Elias, Matias, Matias baga ano to eh, Matias sa Longganisa. Turadsoy ko na tayo logoy, request ni Dili Sapiko. Tirahon mo, tirahon, turadsoy, para makasaot sanda.

0: Ραξόι, καράβι και κρό. Ένα κέτσα. Si Erling kali habis itu nyor. Terus ay pana. Larisa si Tupi. Selamat dikenyo atau dinala. Kirit. Dijai. Nah, selamat kita.
1: Aha, sige. Pena. Aha, kata lebih lepas serat ban Samuralis Peliti, Uncle Junior mo Art Evelyn aga kay Risa. Sa Cebu nga apo ko kay Nang Diling na Klaring at na Nong Carling, salamat sa pagbasa, God bless you. Sige. Alalan?
0: Ay Diego Andrade nga.
1: Mga linamat?
0: Diego Andrade, ano mga linamat mo? Ano? Itim
1: na? Pamati, man ka pamati. Sige, thank you so much sa mga Andrade family. Okay, shout out sa nai di nang katakina, di ba hapa nagali, damo nagali driho, Richard Zata, si Rezo, shout lang sa Hulita, buong sagay, no, buong sangay, Libakaw, gina kay GR, aha, kay GR Pasilan, Junior Pasilan Sonyo, good evening, shout out man sa Alfonso Dosiga, pamati. Kada Domingo man si Tatay Larry Sonyo, Nanay Mary Ann, ag sa mga magkuhang ko kay Geraldine, J.N. Jason, Jaysa, Jane, Mark, Chris, ag John Ray, ag sa pamilya Sonyo, thanks kapag basa. Ednalin Dolinog Nama, good evening, salamat man kami sa akong tatay, nanay, nga si Efren Nama, Roselyn Nama, ang pinamati, gito do komposo sa barangay istansya. Aha, kalibo. Bibi Dalmasio, good evening. Shout out man kasi pamilya De La Cruz, Arcangel Baliti. Great rin kay Richie May, Lobreki, Antonio Vista, Kaslobel, Tamiyo man. Kuman ako nga tubang balay, nga sinang pupo, Bibi, kagbap-bap, kagiya, duha ka po. Sige, banat. Anot, idol, nung, parinomel, ano, irachada mo, perhinyo.

0: Yo, kasi sagit yan itong mga kabisado at mayad. Yan na kay Lods Tyrone Caledro sa Katabanga. Sa Batanga, Makato. Yan mo lang yung gabi yun, ano, kay Richard Agustino, no? At sa imulang mga amigo na, hindi ko man madiga sa tanan, ha? Thank you.
1: Thank you so much kay Pere Nobel, no? Sa naman karang kampiyon nga Berhinyo. Request kayo na to na kabay nga nalipay man ikaw kayo na kanta. Okay ka mo mag-hire in tracking at doon ka mo sa series tracking. Namtang sa may sito libtong istansya Kalibo Aklan. May purhair nga 6-wheeler, 10-wheeler, prime mover. Ang ka mo magpahakot niyo mga hayak ko to. Pwede ka mo ka-text sa numero 0918-451-5869. Unlocks for Boseres Aritulin. Belated happy birthday lang kay Boseres, no? Last day ng week, no? Belated lang, boss. Belated happy birthday sa imo mga tawuhan na, mga driver mo sa series tracking. Belated lang, ha?
2: Happy birthday!
1: Belated gani. Ating samas man, no, sa DNGB Kiri, sa mga sawa ng mga mabuot, Ginong Darwin ng Marilyn Dimo, mga Dimo at Gregorio family, no. Ating samas kid sa mga baker na, mga unga na, tanan nga nagpamati una sa Dagaw. Thank you man sa Bamis Bakery, kanang linin ng Cesar, nga sige gid brat tinapay, sige potos tinapay, narisari ng klase tinapay, sa may inyo, buswang. Nakamuhapit ko nagahon mag pakipandisal na, mainit pa, may cheese. Rimling na kanang lina ng Lina Gallego, ay ng Rose, kanong nuno bidong gohan, nagpamati man. Ang kamo man mag-renta at kampiyon nga video okay sa mga okasyon nyo, doon kamo mag-addo sa mga gayo pa, doon kamo na sa Jigs video okay rental na hamtang abang sa Kabatanga Makato. Onan managed by Engineer Jake Taladro, at siyempre sa aton nga gwapuhon nga idol man Lods Tyrone Taladro. May bangko sa naulaming sa una. Kung kuha ka mo sa gamit, pwede ka mo ka-renta na sa Jigs video okay rental. Kung ka mo man magpagwapo na magpahit mga kilay nyo, doon ka mo na sa Katkat at Lawrence Barbershop sa Makato Public Market, na ka mo magpabugog. Thank you man, no, sa AAANG Wholesale and Retail, no? Ay, nasa may closing tugbungan, Makitaan, no, ang AAANG Wholesale and Retail. On and managed by Miga Jolene Migo Arli Relator. May groceries sanda, may soft things una, may mga mantika. Ag sukal, ang nirisari nga taman nyo mga bugas. May 10% pa. Sin ka pa? Now, nato sa AAANG Wholesale and Retail sa may crossing tugbukan. Nasa nanay Glinda, nagpamati man, Tatay Roger, ng Ami Ambrosio, ng Andres Francisco, ng Teresita, ng Aaron Gitobera, sa tano doon ng mga kibahan ni Felipe Residora. Good evening. At Amigo Gara Labrado man, atong barbiro, ng gwapo sa tuting real estate. Thank you so much, kid. Kaya nasawa, Milan Estoven, BHW Presidente. Na parte ka natin gayon. Sige. Dati Bertabasa, so man, may dahil nga hapon da. Sige. Nasunta si Ate Mel. Sa iya man matahom nga bahanon nga ginatiguluhan adagan ni Ate Mel ay kantahon mo
3: among ginikan,
1: ha,
3: among ginikan.
1: Ano ro amon ana imo
3: amon na karon bala amo sa inyo.
1: Sige, banata banatan mo, Brother Noel.

JR Pasilan Sonyo, good evening sa Ron, sa Alfonso Dosi, gapin naman natin kita, kompuso kada Domingo, man si Tatay Larry Sonyo, ag Nanay May Ann, ag sa Maguang, eh, Geraldine, Gian, Jason, Jisa Jean, Mars, Chris, Jinri, ag sa Pamilya Sonyo, tang sa pagbasa. Ay, kapadahan, Manuel, okay na?

0: thank you so much. Menaba. Imay no siguro to. Sunod ah. Aydnalin Dolinog nama. Good evening, Idol. Greet mo man sa akong tatay, ang nanay nga si Efrin nama, Roseline nama, nga pinamati gid itodo sa komposo sa barangay Estancia. Sige, Bibi Dalmasio, good greet ko lang sa pamilya De La Cruz, sa Arcangel Baliti, naga pamati git si Richie May Love Ricky. Sige. Diyan na pa to kayo na. Richard Siriso, shout out sa Julita. Basta taon na kayo na. Agi naman kay Rinaldo Regalado, no? Salot na iya sa barangay Lumaynay. Basta taon na kayo na. Kay Richard Zada Siriso, shout out sa family Siriso. Shout out lang Siriso family. Kay Maricel Quarry, good evening. Man ko no, shout out. Kay Jess Kawaling, guwapo. Master Logoy. Shout out Master. Shout out kunoy, kanta mo ang anang request nga Trachoy, request lang Idol It Baby I Love You. Naton ma transfer na sa ano Longo version. Super novel, kaya na rin Naton ma ano eh, Moria eh. Gary Poran, shout out Haba na galing dali ya. Babo punta si Babo. Gregorio Del Rosario Sonyo Lani. Shoutout lang sa nama Mama Virginia Kono Gregorio Sonyo Haina Norte Hamidan Capiz. Jubilee Flaviano, good evening. Shoutout man sa R.O. Gatagay Tuba yung sabagay si Cole Winnie Uncle Chris Bautista Uncle Nalding. Aga si Tatay watching live from Aranas Baliti. Ryan Rapis Imperial, shoutout lang sa taga-barangay Kabayugan, Malinaw, Sityo, Kataed, Imperial Family, Igat Family, Castillo Family, Soga Family, agsa gapinamati kita. Makaroon habang gay hapon, more power to the composer request ng Matinaw ang Langit. Nakanta mo ni Pernoel Kina, no? Matinaw ang Langit. Nakanta ni Pernoel Kina, late tuner lang kamo mga lods. Good evening, shoutout lang, guwapong itin. Katudong guwapong, shoutout kaya itin, Dandoy Elsiapi. Shoutout lang kinyo sa tanan na sige hanot kamo baskog iya sa itkas ka si gitara ni paring Logoy habang ka pamati andang ano ra sa anday Manong Winnie Cap Dandoy gali pwede request lang uman idol bagay kita kay Master Logoy ro ampon idol abay pirot si Atimil karan naka ano naka kopya si mo doon na matira sarot lang kami iya Idol sa Tigayon, nga taga-tagay-tagay, si Rinald Delpin. Bilog nga Delpin family, salamat Idol. Halin kay Lani Aminyo. Mamili sa Birahi Idol Milros, JRC Okindo, si Lord Dito Himera, gakanta pa. Gakanta-kanta ay. Charlie Relinti, good evening. Mga katodo, Gary Pura, shout out. Sige, hanap babes, ano yung ratsada mo?
1: Tip ka man.
0: Sige, banat.

Ça va, ça. Aha, sa ibibis nga, no? Good evening lang sa Magalasa family, sa Obligar family. Kay Hilda Obligar, Mayo Gabila, ginatami ako lang gali. Si Dira, si Rolly, Tubaw, kag Miloy, ag nang Lani. Dolly Magalasa, idol, request ako yung babugnaw ang lasang. Ako ang namunit. Ba, daiwagin ba? Landy Patricio, good evening. Salamat lang sa Romulo Isidro. Gainom ta, doay, ag mga, ano, mangga. Mga Isidro lang iya sa Cortez. Salamat, idol. Ha? Hanot, idol babes. Salamat kay Ma'am Elisa. Ano pa rin, Noel? Namunit? Tirahan mo? Ako matira. O para sa na-request, namunit ah.

para kay ano ah, Girly Magarso. Tayo ah, bakit naman na request pa yun. Sige, Landy Patricio, good evening, salot lang kay Romulo Isidro, ginom-inom ito ay, ig nga mga Isidro lang, iya sa Cortez, salamat. Sige. Aga Elisa, mabilisa, hanot idol babes, ma-meldik, mil-sidik, napihas. Good evening, salot lang idol, una sa Nitang Street, sa Quezon City, kanday Winnie Ambrosio, kag Dritillo Pam, from Saudi Arabia. Cortez Sonio, good evening, salot lang iya sa Barangay Alfonso. Dosi, greet ko lang do tatay Juanito nga gapamati kita makaras eh. Nanay Marialin Makmak Janilin aga Janlin Jelan May, maraming salamat sa pagbasa. Jess Kabaling sayang na sayang by Pirot idol Lamiton kita idol sige. Yaho, balbala idol Lobel, helin kay Ma'am Elisa Hanot Tay Doming, pay marumhanay na kami after, oh. Balbala na. Sige, banat. Hanot. Charlie Dottie, Mercedes, ano? Di ba rito, Mercedes, Agin Baliwan, Washington, ako, Luis, kapinamati.

si Ate Mel, maram bahanay na kita sa gabi. Joseph Navas sa Nama, ha, pindot na, balik. Ha, dali. Ha, pasok babes. Nama, taga Panipiasa Madalag, taga Pamatigita, request lang ako'y kanta kung sakali ikaw ilalayo Ilonggo version. Sarot lang kay Gali sa Virgin Sang Barangay Charol Kuchorale. Hanot Idol Duming, hiling kay Ma'am Elisa. Sige, Banat at Imel, ano'y arangkada mo? Ang kuring kuno request kina, ampon, may ampon ka pa. May ampon ka nga Tagalog o kuring lang? Gali Magarso, sarot sa umano, sige. Aha, ano mula para Noel ang sakaling kay lalayo request ko no rumbahan ay Ilonggo version. Yahoo halin kay Jess Kawaleng sa Idol Pirot by namitong kita pa ng mga pirot bawa. Sige, thank you so much kita. Sige, aga ha sa mga naga-request din kagada, tingnan mo share naman mga lods aton nga program para makita man ito ibang mga viewers na, no? Na nag-aratsada man. Kapalat na request it, ampon, kuring, ari na, Pere Noel, kuring kuno, ampon, langga ni Nining.

Estirada, Mario Salinero, Juan Panamia.

0: cellphone ko ang naplaking ang para na gitara.
1: Argoy!
0: Maglaking ang kami.
1: Laking yun?
0: Hasta kung ang gabi.
1: Kirti!

Spirit kena itu. Ya, jangan patah, anut.

0: marami,
1: walang kaibigan, madalang.
0: Kung sa lalaki, basta kaputla.
1: Ah, anot, ang masunod, ang madason. Daniel Magsibo, pagkanta man, turansoy ko no, kanta ang kainan.

0: Kabatak Tambong Anali, good evening sa Rotlang, sa Rumbahanay na, sa request lang ko no, 8 Idol, isang higad, sinang bukid. Ewan, ang taoras. The Beast Radio Todo, Komposo. Next Sunday, human kita. Sige, thank you so much, ha. Diyos kamaling. Dahil De La Cruz, Tolentino, sa Rotlang Idol, sa Chando, Pabahay. Kay Jonalyn Jimenez, sa Rotlang, sa mga palinalangga na mga asawa, kay Junard Lubricates, na Naluok, si Tio Biga, Katagay-tagay Idol. Jonalyn Jimenez, sa Rotlang, kay Idol, Sunday. Auntie Isat Fernandez, si Garoy, si Uncle Blas Briones, salamat. Sige, thank you so much, mga tatawras at mga ratsada. Thank you so much, si Riz Racking, po si Riz Titulin, salamat man sa di Angie Bikiri, ng nung Darwin ng Marlene Dimo, great mag sa Rino family sa bagong baryo, pinangunahan ni Tatay Uno, kay Jubilis sa Rino. Thank you man sa Mamis Bikiri kay nang linin ng Cesar sa Jake Studio Carintal kay Lord Styron Taladro kay sa kay Engineer Jake Taladro aga thank you man sa AAANG Wholesale Limited kay Miga Jolin Migo Arli Relator kay Migo Garel Brado ng Barbiro ng Guwapo. Wag na taras next Sunday magkita magkalita same time same station. Ang video na baklay titika katodong lingdong katodong Richie Frasio ako naman sa katodong Lobel Quare itin ng Radyo Todo ang kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ancho todo.
1: Ancho todo.
0: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:10 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

Luzon, Visayas, Mindanao, Banuat, Kalibo, Probinsya Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang magandang magandang magandang umaga po. Naga pagayagon programang Todo Berada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes. Mayo 25. Dagong 2026. Layaro ikapat nga Lunes. Agkatapusan nga adlaw ita Lunes para sa bugan ita Mayo. Ay abaw kun aton nga pagahuyap-huyapon ha. Matsa pitong adlaw o anom nga adlaw gon lang. Anom nga adlaw? We have 6 days more to go. Ayro bugan ita Mayo ay may una pa nga hasta 31. Agro katapusan nga petsa, katapusan nga adlaw. Hay Domingo. Rong bugan ita Hunyo ay magasugod Lunes. Aba, hay maayad-ayad ang indikasyon dun. Ay Lunes gid nga adlaw. Lunes aro pagsugod ita bugan ita Hunyo. Ay royon do ginatawag naton permi nga unang adlaw bagong panimula o aton nga paghimo it serbisyo publiko pagtao it mga balita impormasyon kalingaw-lingawan sa aton karang mga kaigmang huran sa sugod itsang Domingo. Ayan. Lunes, ha? Ay, siyempre, rosang Domingo, gaumpisa gid sa Lunes. Agang-agang man nga Domingo. Lunes, ron, hasta ita Domingo, mga katudo. Gani, hay, manami. Manami, ha? Para kakon, ha? Ropetsa. Ropag sugod itabugan itonyo ay bangod nga adlaw imaw nga Lunes. Tamyawon tanay ro aton nga mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati ha ro aton nga mga supporters ro aton nga mga followers. Bukon yamang itiya ha sa Luzon, sa Visayas, Mindanao. Pati man do aton nga mga kaigmanghuran, mga kapwa Pinoy, mga Pilipino abroad, nga nagatabid yun katon makaron, nagapakigsimpon yun katon makaron. Marangani nga magpamati it mga preska, dayag ko ag una nga mga balita, nga iyagamang mabatian sa programang Todo Berada. Iya sa kabisirang Banwa ita Kalibo. Tumugpa kabiero kasarangat baskog o galing madali malang. Abi ko nga ni hanukoy yun. Agot makon mabawas-bawasan doaton nga konsumo sa tubi. Siyempre, dapat gid nga papuslitan mo mando imong mga hardin. Kung hindi mo mapapuslitan, hindi mo mabunyagan, ay magkagamatay, imaron, magkagaguo, imaron. Kani kung umugan, ay matsa, hindi ka anay makaisip nga magbunyag. Hindi mo anay pagpapuslitan itos. Ay nabasa man mana kabii. Galing hindu na kara kon magkaging rusilak. Ay puwerte tanaron ay binasa kabii. Ang silakon makaron o sungaw. Itagugta ay dihamak. Pero ingat yang kita. Ayarang nauuso gihapon do ubo, sipon, ag kamanaman, trangkaso. Ayarang hindi kita pagtantanan niya ra, nagabinalik-balik mga katudo, matsamay dagat ama akong alerjira. Ano baga rumayan, ano baga rubugong karaay, abe sabat? Ano rumayan nami nga bugong dong? O linaga nga kamote, o linaga nga balinghoy, o linaga nga sweet corn?
tag itom nga manok halin kay Kapitan Bimboy. Matsamad ayad na siguro kung itom nga manok, no, halin kay Kapitan Bimboy. Nga uguibhan mo abi mana ita sangkiri nga sagda. Samtang nagagaga ka aga paghaon mo hay. Mambay kat kit-kit habagat kit-kit kanaway. Lupad mga panulay. Ang humigop dayon ita sabaw nga may tanggat. Ag may agabihig sos Maria Kagosep. Sundan mo rayon itduay ah. Awon ta kun indi kahugasan ag indi hiapok ro rayang arang ubo. Ibaya katodong Rinald. Si katodong Rinald ko Biyernes. Namasyar.

0: Asos Maria Kagosim. Anto siyo mando aton niya mga taga temporary public market.
1: Marinig mo sa kanya mga balitang
0: nagpa- ay paalin. Ay harang anom nga bugan niyo man. 25 weeks. Ah, 25 ka mga dinomingo. Ah, kasi 25 weeks eh. Oh, hay pilang domingo ro sambugan apat. Oh, huyap-huyapan nyo. Mabuhay-buhay pataruin yung antos. Mabuhay-buhay pataruin yung pagugos. Aghastahin uno nga magapagugos ka mo. Hastahin uno nga may utangan ka mo. Hastahin uno nga mga pital ka mo. Ay basi baga pag-abot ita oras na maghalin yun ka mo. Ay uwaon kamot kapital. Ay nagpinagugos lang ka mo una sa may temporary public market. Pero tawo hasta yung alas 10 or ibutang gidabi natin alas 11. Ay pag alas 11 nga ron, sarado yun kuno sanda. Ah, ginahabon yun doanda nga mga baligya. At mag-uli. Ay, sa hapon, kainit, agwamat na gabakal. Tao kung nabatsagan man dahit aton nga local government unit ita Banwang Kalibo. Nabatsagan man ninyo ra? O pagsakripisyo it aton niya mga negosyante una sa temporary public market? Nalipay man kunta ay may bagong tindahan o galing hinuno pasanda magatapak. Ah, doyon dong pangutana. Hinuno pasanda magatapak. Hinuno pasanda magasaylo. Sa uwa ko nagahibayag ro aton niya mga taga public market nagalingo-lingo ron kung pangutanon mo sanda at sa wawot gana nga magsabat ay wawot inugsabat ay kuno ay Pebrero Marso Abril Mayo Hunyo gali 25 ka mga dinomingo at 25 weeks mga katudo roging hinyo guman it contractor base sa 25 weeks ngaron anom nga bugan hindi pagihapon matapos kun mauron niya ging tawaan nyo sa dat notice to resume pero andang ging panghimo pang demolition wapat construction saratong ging paayos nga design it mga tangkay maintok nga mga stall una sa sugod it bagong public market inano karon kundo yun pagang ging guba ag uwa pa ha obra ay bangod nga uwa panganit gamit gina-request pa tarito sa Manila sa Central Office it Rotaplex. O, halimbawa, ipa-inspection pa Rotaplex niya kung dayang mga gamit kinahangan gidman. Pagkatapos ay ubrahan yung dayon dito it kuan dayang budget. Bako nag-ipadagariya. Aunahan pa kamuko St. Gabriel Hospital. Pero no, kanugang gingguba roandang pinaka-ground floor.
1: Ay hindi kanya titigilan pagbakulit.
0: King renovate man. King obra nga manami. Ang magapad nga emergency room. Ay gae, madali malang man matapos. Ay bangod nga dire-diretso ag una taga girostak it mga materyales. Oh, obrahon nyo mananda makarondo overpass. Patabok rin na sa dating building it St. Gabriel ha. Sa dating hospital ha, iya sa tabok.
1: Kasi takot sila mag...
0: Ay basi mga hiuna paron matapos. Ah, sa sunod niya mga binugan. Kunbukon it June, July. Kaya man do atong tindahan sa kabuhay-buhay ta pilang dagon yun. Ay gilang uwa it gamit kun may una man uti-uti sang adlaw dewang adlaw ubrahon wa yun dewang adlaw nga kuti binugan nga tumpok aga binugan nga tambay uwat gina obra, ibangod nga uwat nganit mga materyales mga

0: Pero gusto ta abinanda kung may utangan malang manmana iya sa kalibo iya sa aklan mangutang anay kita ay Diyos. Anong klaseng kontraktor da? Palpak nga kontraktor mga katodo. Amat daya pabagaro habuog ita local government unit it banwang kalibo ay. Abo man diya sa aton mga matarong pa kung mga aklanon nga mga kontraktor. Lang kung mga aklanon ay hindi man matusli kung mga scientist nga ra ayang nagapakuno-kuno nga mga tao sa libot ni Mayor Juris nga mga komisyoner ay mayad na kung rotaplex ay madali tanan ng kabliton pero kung dayang mga aklanon nga mga matarong ay hindi tanan na makablit ay base kung ibutang pasanda sa mixer dag patiyog-tiyogon. Orbasi sandaro igubong rina sa haligi ita public market kon. Umatakir orayang mga komisyoner. Ako abing mga komisyoner eh. Abong mga kontraktor. Nga nagapalibot kay Mayor Juris. Abi Mayor Juris pang sprehigot mga mapikon abiron. Kod magkaubos yung duroyong nagapalala ko imong administrasyon. Ayaw pagpabaye. Sprehe ita mapikon. Kod magkaubos yung duanay si imong palibot. Ito na pag-istoryahan taron ha. Sa kabilugan it aton karanga pagpangalagan. Antes ro aton niya pagpanamyaw banwa. Ay naka-standby yun si Katodong Alcesar de Aurelio. Ano ba garo panyimpo naton today ha? Panyimpo naton makaroon nga adlaw kara ita Lunes. Bit sa 25. Agro panyimpo naton sa sugod itapat nga adlaw hasta Webes. Sa ginatawag naton nga 4 days weather outlook. O haragon, hindi naton pagpabuhayon. Ay nagasinyas yun. Si Katodong Alcesar de Aurelio. Radyo Todo Live Report. Report. Dagagan ita panyempo Katodong Alcesar, magandang umaga po, please go ahead.
1: Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, May 25, 2026. Trap ng low pressure area pa rin ang nakakapekto sa Palawan at sa Mindanao. Itong trap ng low pressure area o extension ng low pressure area ay inaasa magpapatuloy ngayon at ganun din bukas. Yung low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at napakalayo sa ating bansa. Nasa layong more than 1,500 kilometers silangan ng Mindanao. Patuloy po natin itong babantayan at may posibilidad na ito'y maging bagyo. At sa ating lagay ng panahon, patuloy pa rin na maganda at maliwalas ang panahon sa Luzon. Inaasahan pa rin ang mainit at alinsangan nito lalo na noon na sa tanghali at sa hapon. Kaya, mataas ang temperatura ang matatala sa Metro Manila na abot ng 35 degrees Celsius. Mas mataas naman sa Tugagaraw na abot ng 37 degrees Celsius. Kahit na mainit at malinsangan na panahon ating mararanasan, may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm nang kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan sa hapon o sa gabi. Dako tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa. Dahil sa trough ng low pressure area, itong Palawan at itong buong Mindanao, makakaranas ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Kaya sa mga kababayan po natin sa Palawan at Mindanao, makakaranas natin ng medyo o maibsan ang init na panahon. Pero sa Visayas, patuloy pa rin na magiging maganda at malinsangan o maganda at maliwas na panahon, inaasahan pa rin natin ang alinsangan nito lalo na nasa tanghali at sa hapon. Pero may chance pa rin po ng mga localized thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Kahapon, mataas po ang heat index po natin sa Dagupan City na umabot ng 48 degrees Celsius.
0: Mm-hmm.
1: Sa Metro Manila, umabot ng 41 hanggang 43 degrees Celsius. Sa ngayong araw, ngayong Lunes, ang forecast nating heat index na mataas na 47 degrees Celsius doon pa rin sa Dagupan City, Pangasinan. Sa Metro Manila, Inaasahan po natin na 41 hanggang 43 degrees Celsius. Dapat tayong gale warning, isabihin na wala tayong inaasang matataas na alon. Ang lagayin po natin ng karagatan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman nito. Pero paalala sa mga kababayan po natin na mag-ingat pa rin dahil sa mga pag-uulan na ating maranasan ngayong araw, lalo na sa Palawan at sa Mindanao, dahil pa rin sa trough ng low pressure area. Ang araw sisikat, mamaya pong malapit na 5:27 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:20 ng hapon. Yan ang ating weather update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay katudong Alcesar de Aurelio. Direkta nga nag-report no sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. May naispatan nga LPA pero tuman kagayo no. Agos sobra 5,000 kilometro ro anang kagayoon no iya sa bisinidad ita Pilipinas. Pero may chance kunuraya nga magiging bagyo kung makaabot imaron. Kung makaabot imaw sa finish line, ay kung hindi matunaw imaw, hindi pasagamat kita, no? Kung matunaw gagi, rurayang LPA. Pero rung ginakahadlukan ta naton, ay rurayang puwerte kainit nga panyempo. Grabe ta, no? Panyempo ito sa Dagupan City, Pangasinan. 48 sos, Maria, kagusip dingdong. Gaha tay itlog mo. Ha? Kung magbutang kating katudong unit, itlog sa bubungan, asaro yung kainit ng 48 sos, Maria Kagusip. Ha? Bumutang kat kagahag mantikag, ibutang mo itlog, apos on mog ibutang. Ha? Siguro mga sangkuras gaha yun. Ay sa Dagupan City, Pangasinan, ay grabe ta, 48 sos, Maria Kagusip. Sa bilog ng Metro Manila, 41 hasta 43 siyang mga katudo, no? Taoriya katon kon pila, ay kahapon man, terrible man dong kainit. Ay ga 6:30 pa lang, no? Ga-walking kita sa GT Port kahapon. Ah, ro butiak ni Haring Adlaw, agahon pa, mahapdi yun sa panit. Haabutan kita't mga alas 7:30, ay siyempre halindiya sa may Arco, paagtoto sa may Beach Boys, no? Beach Boys pabalik it Arco. Ah, roaton niyaging tikang-tikangan, kahapdi-hapdi utaro init, no? Mga katudo. So mainit man iyakaton sa Banwat, Calibo, Provincia Taklan, ha? Ayaw kamot salig. Ayaw kamot napakawaga nga hindi kamo mag-inom itabo nga tubi. Mas kapin kon sa mga tao nga rang ginahugasan, sangkiring hugag, ginahugasan, sangkiring ubra, ginahugasan, napakadelikado po, no? Especially sa may mga maintenance nga ra, no? Sa may mga high blood, ayaw gid kamot pahinali, ha? Sa may mga hapo, no? Ayaw gid kamot pahinali.
2: Komentaristang walang sinasalto.
0: Ayaw gid kamot pakawaga ita pitchel nga may tubi or tumbler or dayang empty kwanyara o rayang bottled ita coke, butangan mo tubi, no? Bugbit-biton mo, no? Butit soft drinks, no? Bugbit-biton mo or mineral water, no? Basta't malimpyo, ha? Nga klase tsugudlan, kung halimbawa ga walking-walking ka, kung halimbawa may ginapanawan kahit magdaga kagid ita tubi, no? Agot kung uhawon kahit pwede kat imo nga maka inom, pwede kat imo nga makahigo.
2: Todo berrada, berrada. Ayaw
0: kamo ita piyar sa panyempo makaroon nga grabe kainit ang mga katudo. Okay. Good morning, Anay, ha? Kay Nanay Maria Imelita Rehente. Ina sa istansya, no? Nga nagapinamati, gid. Ay tao kon si inyon do andang atong ging padaya katon nga mensahe nga may mga gulay or tinuga basi makon ko naguugot ato sa sobrang kainit. Ha? Wa ta makaabot diya kakon, wa ta makaabot dito sa Mabilo. So, good morning ha sa Rehente de Roma family. Ina sa may barangay Estancia, no? Kay Maria Emilita Rehente nga nagapamati makaroon sa aton karang pagpangalagad. Good morning anay ha kay Joe Wide, kay Mami Joe Malapad. Ah, nga nag-monitor gun makaroon. Samta nagagaha ita pamahaw mga katudo, no? Good morning kay Marlin Sakarias Igat, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, kay Karin Mayor, ha, nga nag-monitor gid always kato, no? Aga samtang una man imo sa Kalibo Shopping Center, hay nagapamati gid sa aton karaga programa. Kay Jesus Rario, kay Isel Sata, nga una makaroon sa Provincial Hospital, no? Nagabantay it pasyente, nagapamati gid kato, no? Kay Bobot Skiberte, kay Blinda Taay, kay Bodski Mariano Villanueva, aga kamanaman, no? Kay Leonardo Boying Abayon Igos, kay Rosie Mandal Iguban, ag kay Arlin Nieves, no? Ag kay Johnny Obani, kay Marilo Oxon Swalog Silva, no? Kay Eric Nazario, ag kay Randy Archaga Santisas, no? Kay Nilo Tordesilla Tipan, ayan. Una sa Makato, no? Sa poblasyon Makato sa Tipan, Tordesillas, family, no? From Florence, South Carolina, USA, imported, ah, no? Kay nung Gido Reyes, anong Gido, hinuno ka pa mauli? Agot mapayo kita tila nga.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ay ako nahidlaw man magkaon ni Tilanga ay inagilang ako makakaon Tilanga sa Nilyas kung may andaro ng pinayukan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Iya sa Harlis kun amat ay nagabakasakali ako basi makon kun may Tilanga ay wagin eh. Rang paborito lang akuan, Pansit Mickey roona no. Pinakadabis abirang ihadong aron maghaha una sa Harlis Karinderia ina sa Oboso ay. Sa Atubang Itagonsaga Pawn Shop no, barato ro pagkaon. Gani ko natamad ka mo magahay sa kadanggag kainit ay inala ka mo magpaamulya.
2: Todo berwada, berwada.
0: May libreng sabaw pa. Kung bumakay katsuga, may libreng sabaw. Ag kung mayat ka madiskarte kay Daddy Harley, paamanan at pata.
2: El Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Kung kapit ka mo sa Andagaw, ay ito ka mo sa Lindas Karinderia. Ang Karinderia ng masa may libreng sabaw man.
2: El Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Legend karon do nagagaha eh no mga katodoro pinaka kampyon sa kusina imauro nagagaha una sa Lindas Karinderia kay Auntie Edith Quaterno ha good morning aga good morning lang man gid una kay Kapitana Juliet Melgarijo it bagong Andagaw nga uwa gid nagabugaw ayan ag kay Tita Emma Vega ina sa Uncle Bro hinuno ba ako makatapak rito ay ma-summit ko man kita ita pinakadabis nga kapiintang
2: Todo Berwada, Berwada.
0: Uncle Bro sa Barangay Mabilo ha si Kagawad Inday ginapatamyaw na gidhuro ana nga mga constituent no nga kabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga awas mayad nga kahimtangan agrograsya at Ginoo makaroon nga adlaw italunes ay una kinyo tanan-tanan ayan sa mga taga-sityo baybay ha sa mga mangingisda naton no? Kabay pa nga may grasya ka mo, no? Rayang Adlaw. Ag sa sunod pa nga mga inadlaw. Ha? So, good morning sa mga taga-Knitting Boys.
2: Todo Berwada, Berwada.
0: Aga good morning ina kay Nang Pini samta nagakuso or nagapatiyog kung anang awasing ay kita kunuro anang energizer ng bayan.
2: Todo Berwada, Berwada.
0: Kay Nang Pini Magno kay Nung Nuno no? Kay Toto Pride samtang gahambos itmano.
2: Berwada, Berwada.
0: Tamyaw ko gin ita maayad-ayad gin niya gahon. Kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli o nasa MGM gas station pero akong paborito nga gasolinahan agina man sa Amalia store, no? Agina kay nung Dulpo Murado ha agkama naman kay nung Merlin ag kay nang Julian Relo, no? Sa Relo family ginatamyaw gin naton ita maayad-ayad nga gahon. Sa Maban Magno Family, ha? Good morning.
2: Todo Berwada, Berwada.
0: Inaman barangay Nonghel Regalado. Ita barangay Mabilo Kalibo ha, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya agahon.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Sa mga taga barangay Tambak, New Washington, baka sadya takwandang binaili kabi eh. Mga past 12 siguro humipos man. Ha? Kasadya kita mga kundang binaili kabi.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Ay dispiras nga ni makaron. Ah, ginaga ro kadlawan, hinaga gid ka piyestahan ita barangay Tambak, New Washington.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: So good morning lang ha sa Quintana Rintilio Magno family ina sa may barangay Tambak, New Washington. Dispiras makaron. Hinaga pataro piyesta, hinaga ro kadlawan.
2: Rintilio, komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning man sa mga taga-barangay Briones, especially ina sa Briones Housing, sa taga-Naluok, aga kama naman sa mga taga-Kaano, sa mga taga-Puok, sa mga taga-barangay Istansya, ayan, o na sa Team Boboy Sabuko ha. Daywang adlaw, toro atong panawagan ko anang manuglibod itaho ay watakasaka. Basidong sarado, taro atong pertahan. Kaya hindi na makasaka rumanog taho iyan ni nung Boboy sa buko. Ay gusto kong pasundan do taho eh. Ha? Ay nabitin kita ko una nga to eh ha. Samitan na tong manami. Pero dapat samitan pag inatot pangaywa, pangatlo, pangapat. Ay hindi ha. Aton malang ron ha. Kung sumaka yun man okay. Kung hindi, waman doon. Diba ka dong? Ha? Aum, tara mo yung kanyon. Baso ni Dingdong. Ay ko na nga to, nagkagapusa, tramong baso, pero makaroon, may baso, ta kami tigana, hindi ko ta mapusa ra. Isan, ano pa kainit nga taho, ibutang mo ka ra.
2: Rentilio, komentaristang walang sinasanto.
0: Aga, good morning man ha, ina kay Ampo Jinjin Mary Cipriano, no? Aga man naman kay Tatay Jesus. Aga, nagapamati man makaroon, it Alcobinda CB Equipment Part and Supply. Aga una man, no, kay sa Muboh kay Kapitan Windel, ha? Agina man kay kumparing Junior Ture, ha? Nga nagapamati man makaron. Ina man sa Tigayon, kay Daddy Bert Tabasa, ag kama naman, sa Barangay Linabua Norte, ag iyaman sa Barangay Tinigaw, ha? Kay Nanay Cap, ag kay Tatay Cap, kay Kapitana Nini Reyes, ag kay former Barangay Captain Toto Reyes, nga nagapamati, gid, ha? Kay Mary Ann Ratay, ha? Kay Juan Wonder Woman, aga Git Wilson ha, kay Kagawad Jerry Adok ha, matsa gapahuway-huway at imos hospital si Kagawad eh.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: May pang magdali ka nga magmayad, agon makapamati kagin itmayad, ita programang Todo Berrada no, kay Kagawad at Jerry Adok ang mga katudo no. Ag sa mga taga Barangay Bakaw Sur, Barangay Bakaw Norte, sa mga taga Old Buswang, New Buswang, sa mga taga Crossing Buswang, maayad-ayad gid niya gahon.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Sa mga taga Temporary Public Market nato na ay si Katodong Jun naka-standby gon. Kamusta baga ang isda? Ay isda malang man permero aton yung kinakamusta. Mga katudo, no? Ay ro karne wa tanat problema wa talaga bahar do karne mga katudo, no? Di ba? Ro ikto sa salad Capital of the Philippines sa Binggit. Bay, grabe taro. Sakripisyo rito at mga manugtanom ita gulay. Ha? Doripulyo, asos nagakagunot lata. Ro carrots, imauman. Ay, bangod nga ni ko pagsaka nga ita presyo ita krudo or gasolina. Ha? Hay, mabahuro andang gastoson. Akon andang ibiyahe halin sa Binggit no pagto sa sentro ita Metro Manila kon siin igturo bagsakan it mga tinuga no ay igto nagabantay ro mga manog bakaw mga manog pakyaw kabaho-baho taro andang gastoson from Baguio to Metro Manila ha hay ro mga manog pakyaw man sa Metro Manila hay nagalingo-lingo man nga magbiyahe pagto to sa Binggit para magbakal ang mga katudo no. Ro mga dayag ko nga mga mamalakyaw nga may mga restaurant, may mga hotel, ha? Nga nagagamit it mga tinugahay. Bihira malangman. rugi na kaakig makaroon itaton nga ra nga mga mangunguma, ha? Mga manugtanom nga ra it mga tinuga. Haman manat nagaplano paro aton nga gobyerno. Nga mag-alsada it mga imported nga mga carrots, imported nga mga pitsay, imported nga mga patatas, or ano nga mga tinuganon. Samantala mana iyakaton, hindi masapakan. Ah, namon, nga maideliver ag makwartahan. Pero kung dayat ama na ruging pupukusan itaton niya gobyerno, ay, wata siguro man nakamit ka lison. Wata man at may magkayunot nga mga pitsay or Chinese pitsay. Wait may magkayunot nga mga karot. Wait may magkayunot nga mga ripolyo. Kung doato niya gobyerno, ay sanda mismuro nagabakay ag nagapakyaw ko amon nga harbis. Aiya sa binggit. Ay may naghamba itanganing atong sambilo nga kung iya abi mana kamon sana magbakay, ay uwa mana sana at kabi. Pero mana kung sarayang pag-angkat, dayang importasyon mga katudo, tuli-tulinada nga mga tinuga, rubuonan da rito sa guwa, ay may andat amana rikorong ginansya, may andat amanang komisyon, ay tama man.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ay abuon abi mana makarong kurap, abong komisyoner naton, ha, nga mga opisyal iya sa Pilipinas.
2: Berwada.
0: Ang sitwasyon ni aton niya mga vegetable farmers no sa binggit mga katudo no. Agos ginasaksak lata. Ginatumok no, ginatadtad nang daro ripolyo ag ibang mga patatas para man pang pataba na lang sa lupa no. Total man lugi na kami. Ay mana may unang nagagastos it 40 to 50, hayro anda lang maani ag makwartahan hay 25 mil ti hamakon mron. 25 or 20 ro andang lugi.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Ang mga katudo no. Hay tao iya sa aton nga temporary public market. Ay kamusta ho naton do presyo ita mga tinuga no? Ang mga katudo ag siin bagaro mga source naton itinugan on makaron ha. Siin bagara nagahalin kon igto manda sa ginatawag nga salad capital of the Philippines sa binggit ha. Ro aton nga lugar kon siin dito ro mga pananom hay kabuabo.
2: Berrada. Berrada.
0: Aga makaron sa US holiday ay matsa memorial celebration makaron no. Ang mga katudo no. Ro Pilipinas. Ang mga katudo hayging kilagaman ara ho. Aro Pilipinas ha. Mapati kamog sa indi ta o galing kita man hay nagakangawa kon ginakilagaman makon do Pilipinas nga ra no. Bilang global epicenter of nursing excellence. Ha? Kung baga daw nursing capital ang Pilipinas. No? Kabuabo kitang produkto it mga nurse, pero si Indo mga nurse. Ha? Iya baga sa Pilipinas or ikto sanda sa abroad, gapaamulya ang mga katudo, rurayang mga nurses naton. No? Di baga gaban gapaabroad, eh kung iya malangman mana sa Pilipinas, gaalin mana kami iya, gamiri mana ko. Delay pa ang sweldo, kaisot pa ang sweldo.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Ay according sa Department of Health, World Health Organization, ah, nga ro Pilipinas, hay ginakilaga, ah, nga nasyon sa bilog nga kalibutan bilang global epicenter of nursing excellence, no? Suno sa Department of Health WHO no ah suging kilaga ta kita iya sa Pilipinas ah ay pali naton oh ayro atong mga nurse gapanaw mat ah igto taga pamulya sa abroad oh ro iba hindi na makapractice no ay bangod nya ni nga palakasan system oh pero iya katon sa akyan hindi ka basta-basta riya makasugod bisan sa government hospital ah iya sa provincial hospital kun wakat baker ah. Kung wat may mag-resign, hay wat kabaylo. Oh, pero kung malakas ka sa gobernador, wao tatabong istorya.
2: Todo berwada.
0: Malakas ka sa congressman, wao tatabong istorya. Pero kung sa mga mayor yang ati-ati, bisan may recommendation pa ang mayor, no? Pag hindi gustot gobernador, wakat mahimo. Pero kung kalyadot gobernador, madasig pa sa alas 4. Oh, ay may sistema abe, agto ka man na sa head nurse. Kung may una man ang bakante, ay kung wawin man at mahimo ron. Gobernador ka, doon imong sistema nga pagtunon mo, pero aplikante to nga sa head nurse, di ba? ang mga katudo, no? Kung uwat mag-resign, hay uwat bakante. Oh, hay kung may maguna mang mag-resign, hay may una gagi. Ah, ro mga kaapin, nakapila gagi mga katudo dito sistema iya katod sa Pilipinas.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay, mga kagusip mga kondang, ani, kaguita ro mga nag-graduate nga raag mga lisensyado, no? Nga gusto man kunta nga makabulig sa susyudad, nga ma-i-exercise man, ruandang tinapusan, no? Makabulig man sa mga pobre na ton, yung mga kaigmanguran o galing hay, magayo pa sa alas 4 ro chance nga makasugod ka sa mga hospital iya sa probinsya at Auckland. Tao yung baga sa privado ha, kung ano man do kalakaran, ah, kung doyon man nga may mag-resign sa kakamakasugod. Matsa kaparehas baga mako sa senior citizen. Nga kung sa senior citizen, kung wat mamatay, hay hindi ka makasugod. Ha? Hindi ka makasugod sa pensyon. Pero kung miyembro ka, hay makasugod ka tinggagi. Pero kung sa pensyon, hugaton pa nga may mamatay, hay kung sa nurse, hugaton nga may mag-resign, antes ka makasugod.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: O, i-check ka nila ito si Katodong John Cabecilla. Motion, manindahan na kita.
2: Radyo Todo Live. Report, report.
0: O, direkta sa may temporary public market, Katodong John, pasok.
3: Katodong Jitil, no, iya kita makaroon sa area, ita mid-section, ag sa akong likod, no, Katodong Jitil, no, kaya ginamba na itong kadagahon nga mga nakasari-sari ng mga gulay. Iyan, ikaw ako sa may Magallanes, sari-sari store, iya sa printin ako ni Mauman, aga min, Jusipen, sari-sari store, Katodong Jitil. Pero kompleto, Ricardo, Sandariera, Katodong Jitil, no, nani nagbuwag kita kay mama, sa mga Magallanes, kung ano rumapresyo kita mga gulay katong dili sa sunod kay mukina nga halin sa Baguio City no dito sa may mataas na porsyon kita kun nga pungsod Pilipinas no manganangan siguro magataw sa mga Magallanes si presyo araw niya katong dili kita dayang mga gulay nga halin sa Baguio
0: ang check nimo kung sin halin no kung sin halin
3: Baguio kani katong dili Baguio nang utana kita kana okay. Agud masaira nato halin sa Baguio ana karang mga gulay ni Ma'am Magallanes katong dili sa akong likod rupisyo nga na taon naton aga sa makaron katong nga dili no ro atong isda makaron medyo ro pinakaabo nga isda makaron niya katong nga dili mo abot ya sa sulod atong merkado publiko ay ro isda nga galunggong o marot ba kabuabo kitang marot binanira nakita nilo na sa akong na picture binanira kita katong nga dili no kabo nga marot kita nagalin no sa ibang probinsya marot makaron ro marot katong dili no ro anang presyo makaron ya halos parias kurida sa nang presyo ya sa katag-anang mga siguro ha, ay 200 kilo, no? Pero kung medyo ko ating tumatungo siguro ka na, kapiparoy nag-abayalig niya karon, ay nakaayo-ayo sa nakatunggil mga 180 asap 200 kilo at marot. Abo, kaya ito, kakanami, rumarot na tunggil, no? Marot na puti, tara ha? May pusit man niya katunong adil, no? Pusit riya, 130 kilo, may tiyaw riya katunong adil, no? Dibili sa tiyaw, sa hagko, tiyaw, no? May 130, may 160 kilo tiyaw. Bawa kanami, tiyaw nga rin, paksiyon. May durado kita riya katulong adil no durado 150 kilo may gurayan kita riya katulong adil no gurayan ay 150 kilo may sulig riya katulong adil ro sulig ay 200 kilo ro aloy katulong adil ay 140 kilo may damo kita ng istawa kanami ro damo nga kanami na paksiyo no 160 kilo ro bisugo riya katulong adil dahil wakaklase ro bisugo ra may marwinto katang bisugo may magpo patang bisugo ay sintesisinta stop 220 kilo ita bisugo may ato na yung malasugi ba sa atong kaapin nuna gabrigit malasugi mo malangan ito na tigil kermino galasa at malasugi ay 400 kilo katulong nga dyan bantalaan kay bradrin mo na bantalaan barato na katulong nga dyan no halin ita 280 sa 300 kilo hindi ka na pero ranang ulo ka na pwede itang mabakal natin ita 280 ina kay bradrin mo nga latok no kaiping nga karoon kay Nanay Merit na latok, no? May bilong-bilong tariya katong dyan, galing milintok na bilong-bilong wala sa laingon, sanggatos ng kilo, aglo pinakamanami, ay Nanay Merit nga liwit, bo, kasiga-siga para ay Nanay Merit, Nanay Merit, Merit nga liwit, kaya ba siya bas katong dyan, dahil klase na liwit, no? Sa bilog mula rin, nang kaya ko, ito na liwit na nga rin, makaw, nagkaagyo kita sa nang latok, to, 250 kilo. May tanga si Nanay Marit, no? Halit sang gatos, hasta 200 kilo. May ay Nanay Marit mga buglit, baka namitun, no? 200 kilo katulong, Jidil. Nanay, makita, hindi mo rulato para Nanay Marit, ito yung nasang daruna ni Brad Rerimon, agin ni Nanay Marit, ang lato. Sa katungwanan nila na katulong Jidil, ita meet and discussion, makita nimo nga bigat liwit runa imo malang sina nimo nga bigat liwit runa ikaron ang tanga katulunga dili may tulisan pero kabut ka tulisan no 120 kilo katulunga ang bangos wag ta problema ara kay mamniling ko yung tino no 20 may bangos asta runa skating ina nimo ret no nagasigabong kita runa ikaron thank you gida
0: aman si Kapner yo na uay para makita malaton kon ano kaabo ro anang bangos.
3: Pag-agi natong kinakatrungadyol dito sa Bagsakan area, hasta sa Lucky Porpoise Dealer, wa patbangos hanggang nakita natong katrungadyol, yung kapulupungko, to kinas Kapitan Nerio Fernandez, ang si Mrs. na, si Bats, metaya, wa pa sa natbangos katrungadyol, da, basi kinapaabot pa siguro nanda. Ngani, tagsulod na kita riyan sa sud, ita, aton nga met aga pisiksyon, aga, di kaya kita nakabulit mga presyo katrungadyol, no? Pero sa kaiping haroon ni Nanay Marit, no? Pamilya Manganit Magallanes ra, gabrigat bangus kana katrungil dipindi sa agtot bangus ha alin ita 180 220 220 240 kilo no inagit sa ato nga ami atong kumpara Rodelin Bunlis bangus sa anang likod karon nagabrigar ut naka ano nakabunlis yun doon live na ginabunlis na nang bangus karon katrungil sa ato kumpara na Rodelin Bunlis bangus katubong nga judil nga kaapi naton thank you gid aga so man sa karne wag ta problema araraton nga mga printin atong katrungil no puro tanan karne ri karon den katrungil asta di kato sa likod kaabo nga karne katrungil ajil no wa mata pagmahal atong karne rato nga karne ita manok sa likod gilang ita pisiksyon ra na karon nga malatok ay nang address kay nag backyard 200 hasta 210 mata gihapon og kilo pero karne naton ita native nga manok ay 380 kilo pero kaabo tar par si karne manok kung mabakal ninyo sa iba't ibang presyo no aga kamana man do karne nato baboy katulungan jud no kasim purchak paglimpo ay 320 hasta 340 kilo pero kababo pero part si karne baboy na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo kung ano gusto nila haon pero sa adlaw Lunes sa party tato ng mga karne katulungan jud no atong maskara pang sisig baka hapon kami kon sisig ni Gerald no pa ana nga si Kes with ham ra na karang pagdiruguan ro ana kara katulungan judil nga paras aga gawas katulungan jul pili at kamo ibat ibang presyo tama naman dukar ni nato nit baka ganwang para nang unod gara katulungan jul ay 420 pero kababo turo pa si karit baka ganwang ang mabakal ninyo sa ibat ibang presyo mga tahon nato no gas labda lang nyo mga patahon bindunggo mga gaon na tong katulungan jul no atur mga sike pili ang kung ano gusto nyo sa part si karit nato nit baka ganwang katulungan jul libre abo rin wala problema magaling sa printi no sa pamilya mga Romero Reyes, sa mga taatong ginayang keeping sprook doon sa hasta rin katos pinakalipod katulungan dyan ay abot ang karne riyas sa sunita at mga mid-section katulungan dyan. At so man, magamat-amat yung kamorya dahil abo utangan ni Gaparindano, agawan po ta, kita na itong si Pormer Kagawad Boy Sukro, Gaparindahan ito yung moron sana ng restauran, no? Di karun katulungan, pero si Parang Ili, kuha ta na itong panapaluhir ya, Parang Ili na Barar, o kasi din din na itong mid-abin doon, agawan mong Gaparindahan para sana nga restaurant katulungan dyan. Parang Harley, wala itong kita, pero sa igot ako naga buka-buka or paro sa baw ito sa nilaga ni Parang Harley, no? Sa Harley's Karyan, Karing Biryar, no? Sa ubos itil barrios, no? Ngani, haya, yes, sanda ko, agahon pa kami sa naga parindahan doon para sa anda nga restaurant katulungan dyan. Abot sa mga gulay, no? Rumatinatag yung mga gulay, di kato sa kilid, di sumut ato nga, P6 yun, sa pinakalikod ka, di karo mga binilog-bilog ng mga gulay. Kama naman di kara sa atin yung natindugan sa tungkol abo man mga binugilog na lang mga gulay no di kara sa akong minugis po pesto no sa akong ginatindugan no agharo mga presyo katulungan dyan ita mga nakasari-sari ng mga gulay na halin sa Bagyo katulungan dyan no diyan na ito na buong presyo kara sa Magallanes sari-sari kor kita ni mo katulungan purong puno randa karang ako ni mga gulay nakasari-sari ron. O kita mo gulibayag, mga guwapa na anak rin kayo, Magallanes nga, mga tindira, mga smiling katulong dito, no? Repolyo na na si Sintar Kilo. May Pichay Bagyo katulong dito, no? Pichay Bagyo, ako hato nakita na itong Pichay Bagyo, si Sintar Kilo, no? Sintar Kilo. Rukarots katulong nga dito, Rukarots na ito, no? Kita niyo Rukarots. Sinto Gis Rukilo. Para ito nga patatas, so patatas na ito, ay 80 kilo. Sibuyas katulong nga dyan, 80 kilo. Rubawang, 140 kilo. Broccoli katulong dyan, raro broccoli, kita na ito, no? Broccoli, ay 220 kilo.
0: Aba, kamahay-mahay, tagali katulong dyan, do broccoli, broccoli flower.
3: Broccoli flower katulong nga dyan, 180 kilo.
0: Ba, hay kung magsapsoy, tagali kita, hay kasarangan, tanatong budget.
3: Tama katong gel dayabi mga first class mga gulay ra katong gel na medyo.
0: Adin do ginagamit magsapsoy, broccoli, cauliflower, repolyo, di ba? Carrots.
3: Oo, Robin Staton katong ajud no, 130 kilo. May sayuti kita katong gel ra sayuti no. Di sayuti nga to. Ito sa sud katong ajud dil. Sayuti 130 kilo. Ano ra kamatis no. Ampalaya 80 kilo agro. Talong 80 kilo no katulong jul no ani haya kamatis 80 kilo katulong jul iya lang di karan kita ninyo di karan sa Magallanes sari-sari store pag so di mo di karan sa maya ano sa maya mid section ay makita ninyo mga punong-puno rin at mga panakot no mga gulay kita ninyo ron kahilira di karan wala ka nang hahanapin pa adto lang kamurya kung pito ninyo kung anong gusto yung mga panakot kung pito naka-display lang ra katulong jul no puno ra ay Magallanes na sari-sari store. Ganito ito gaya kay Magallanes to sa pagtao katot presyo na nanon.
0: Sindon makita anong stall number ang Magallanes?
3: Wa naton makuan ko nang stall number lang pero pag sud gilang nimo katong jeli kara sa Maya Med section pag dito nimo iya gilang una nga stall ni kara ra dayro Magallanes sari-sari store.
0: Ma consider naton nga barato makaron do mga tinuga nga ron ang mga panakot.
3: Dayan makaroon katong deal mga kwan barubrato makaroon liyaro mga panakot na to.
0: Oh, mahambang nanda nga barato no ay barato rituro haw asman sa Bagyo
3: na tama ka katong deal barato man iya del dahil malang rubrokuli nga raaga rukuli flower
0: roga pamahay malang makaroon do delivery ro transportation cost
3: doon yung ilang katong deal transportation cost nanda ro ando pag delivery halin sa ito sa Bagyo doon man siguro di karong doon nakaabot mga appreciate mga raya nga rano katulong nga deal gani ay thank you gid no kay mga Magallanes sa pagtawit atong presyo ko nakasari-sari ng mga gulay nga naghalin pa sa probinsya ita Mountain Province ag sa Bagyo katuluga Junil pagpagwa nato nito kato sa Padlos Lapos ita katutiro dina tarkaron mga gulay katong dil nga halin takaton ka man ra sa akon nga gratis
0: do mayo na nga dahon itang palaya katodong Jon
3: ara ora daw tampalaya oro
0: tagpilang pilang bugkos
3: oo Nada kakuan kita katong jilil ro ana nga daw to paliwa panari pak katong jilil ri pak sigur pilay bungkus kita ni apalay pila ino po ro bungkus tigna po kuno katong jilil bungkus
0: daw daw tampalay ro daw katumbag tarang ginabit bit nga ron
3: ah daw ni tano ni mo ginaw ah daw tampalay
0: tampalay bungkus katumbag
3: o katumbal daw katumbal tagre ang ginabit bit tara daw katumbal tagre katong jilil
0: tampalay karo ako nya gusto makaron nya tinugay
3: Dahil tampalaya ka mo, bro. Ay, tigpila man yung bukos. Kaya po man kung katarong giril ba, makabulkat na yung bukos, 20 pesos ay, ah, ya, butangan mo munggo, aga, butangan mo ito yung paras. Eh, kanam ito mag-igop katong sabaw. Yan, barato lang iya. Iyam na sanda na kahilira, di karara. Pagkaso, gilang mo ka mid-section niya, kahilira, puro abong gulay niya, abong panakot, at kompleto sa rikatos ng kaibahan, di karara ita, Magallanes, sari-sari, sari-sari, sari-sari, sari-sari, sari-sari, sari-sari, sari-sari, sari-sari, di karo kay Roya Buntugon na restaurant ina karo aga swalog sari-sari store kay Mama Giuseppe na Giuseppe Atok no nga na nga mga bugasan no nakatungdil ang mga grocery at dula ka mo sa food nga bindu sa pang grocery ina di karo sa food katungdil ita to na grocery store pagpagwa ito yung abong mga tungga agaon ito mga kamupi saging balingka gabi na di karo sa pinakapunta pagwa ilangin mo it kaya to say hope dito sa pinaka po pinaka katunganan ni Tatong na yung sa Lorenzo Drive right, no ina ni Karol kay Papa Dad prutasan ni Papa Dad ang makiting na ni Karol
0: kay Papa ina kay nung Vincent ito. Chowa no sa Papa Dad
3: oh kay Vincent oh na daga si Gabong kita ro katunga dil puro radyo tudo ni Karol na hibira ni Karol ang naging pamatian ta turong ali
0: roaton tang Raina tinuga ina nga si Mami Perle wag ta nagpaamulyat imo to sa Juliana gon
3: gani katunga dil ito ti mo sa Juliana si Mami Perle ba masiguro manami ta siguro ko earphone ta siguro ko wow na pinato nakita riya di karagi sa printer latas ni Mama Mami Perle no ay makaunwa tay Moria ito ta siguro no yung naga palamig gamit sa may private naton nga market ni Trong Angel sa may Juliana to sa may Kuting Reyes no naniwa na ko yung makita riya no lihid lang mga nakikita ko Mami Mami Perle ranang
0: yun oy bisan papalin ginahampak na nakita katot gulay
3: nga ni oo ba kung
0: naman oo tat manughampak katon makarotinuga
3: Ani abo ang gulay man makarong katong ajo no pero ay gusto nimo medyo sambugpos lagi karon ay kung pila matara na bliga pero may ginaripak man sa nakatingi nga makan pakal kita tingi ita gulay katong ajo pang lamay-lamay nato sa grabe atang kuwa no na ni-add ko lang kamorya sa atong temporary nga may kalibog public market. Abong suwa rin kay paring Jodje, no? Abo ra suwa kay paring Jodje, oh. Ano to, Dilacruz, ano to, may mga ano di karoon nga marot, may pusit, ah, kompleto caping ya, printing it sa paring Jodje, ah, Dilacruz na karoon latok, no? Caping na si Mama, ano, no? Nining Tulintino, no? May bangus, aga, isda, di karoon, kompleto si Carlos, sa katulong nga, dito. Nani, mas manami, magtultemperano, kumapandaan, agad makaabot pa kamo it mga priska ag mga bas pang mga isda nga nagabutan niya sa sud ito nga merkado publiko dahil mga bas manatong katulungan jud dil ginapakyaw man dinanira ginaguyod matat mga negosyante ang ginadala man anda ito sa andang mga lugar katong dil kasi inanda man niya gina balikya nga katulong dil pero mas manami para sa daya former kagawad da bisokro nga agahon patana agad makapili sa andas mga manami riya nga mga isda na ibaligya pa nila saan ng mga restaurant sa tulungan. Ang bago ako mag-exit ako dito ba, ginagreet ko dito. So man, ginagreet ko sa happy, happy birthday dito ako nga, no? Kaya Toto Ian ko, Tambong Kabisilya, no? Ag, Bisyan Belited yun, pero at least happy birthday dito. Sa akong nga, no? Sa biro kong nga, no? Kahit anini, Sergeant Eros, aray na ako Kabisilya. Happy, happy birthday dito. Belited, happy, happy birthday dito nyo. Masadya, masadya man si Papa nyo at si Mama nyo sa pag, ano ko inyong birthday, no? Gani ay thank you gidaga. Umaman ka pa rin Junior Alcaraz, happy happy listening kid no. Inasakuan ako classmate, Ruelio Relinte Junior, Arglie Melgar, thank you gidaga. Kaya ako pagiging gumaba, kahapot na kay Paring Badsis Pirto no, at kaya Sara tanong-tanong, sanang guru ko ta. Thank you gidaga, kinyo tanan-tanan. Aga sa tanan among listeners siya sa sudi tatong yung merkado po, ko abugin niya sa amat kinyo sa pagpamati adlaw-adlaw sa among programa karaga. Di kara maghatod kami manami ag pagwisibo ag manami ng mga balita ang hinatod di kinyo sa adlaw-adlaw na mga pag-report kaya katulong nga dyan. Dahil na katulong nga dyan, may nga balita, no? Magaling niya sa atong area of responsibility, no? Sa atong temporary na ito nga may kalibo public market. Gapon para sa Tudubirada, ako man si katulong nga dyan, sabi sila ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya salamat ha kay katodong John Kabisilya. Direkta nga naga-report ha sa temporary public market. Ayan. Manami ato kaina rodahot katumbag eh no. Agrabi ka green, ag manami roan ang kwalidad no. Roan ang atong dahon man it ampalaya manami man ay doon ang plano makaroon eh no. Gusto ko anay ro mga mapait-pait makaroon niya mga tinuganon. Ha? Ah, mga katuduhay, kung mapait-pait malangabi ay dayang maraguso, dahot maraguso, waot ibang mga mapait-pait, waman ginatugaha, biro badyawan nga ron. Ha? Dong? Ha? Ah, di ba nga ro, gulay nga mapait-pait, maraguso malang, aruan ang dahon, agruan ang bunga, no? Ay kung do mga badyawan nga ron, Jericho, waman tarong ginatugaha, ro badyawan, Jericho? Natuga, ro badyawan nga ron, ay? Ha? Ayang-ayang man niya, dahot yagtang ruaton. Lipong ani Ruizda, matuya kapat yagtang. Ay, mana si idol nga raabo, tamanat ha isipan. Now, antes rudugang pa nga mga balita, mga katodo. Hay, ano pa, musyon? Panindahan yun kamo! Ay basta ko indo na may dahot ang palaya kog may munggo karay aborabunga to kang kapaya iba aggamayan ko ta mga limang hiwa nga kwan baboy ah nga matpagad
2: todo berrada berrada
0: ay solbut aro akong ilabas karon ang mga katodo kon may tinuga ay kabiro linapuhan nga dayhog nga may kamatis ba kadayat man ah.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Karisan ko tinihaw dong ay solve man do akon nga ihapon.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Now, balik kita banwa no sa ika-third part of a series. Kuatong talakayan sa pitik politika. Dagagan it pamulitika iya sa probinsya it Aklan. Ayuna ko na eh, sigidas yun do ginatawag nga political realignment. Ro paglinyada yun baga it mga possible nga mga kandidato. Ha? May una yun kita nga nakikita eh. By provincial level, mga personalidad. Pero hindi ko anay paghingaganan ha. Ay ginapamatyagan ko pa eh. Ginasipong ko gidro insakto ag magawig-gawig nga mga impormasyon. Para magawig man bagaro akon nga pag-discuss. Ha? Ay may una yun nga halin sa ibabaw nga naga-underground na. No? Sarayang pag-abuton nga barangay ag sangguniang kabataan election. Ay dapat git lang. Ay kung hindi ka mo magpakita kara, agwa kamot kong nanong hihaniho, pabayaan nyo ning mga kandidato ay basikon, mabugat man para kanda. Ah, kung ikaw ro magkinahanggan yon, kasi ro may seat ana sa barangay, ro mga kapitan, ro mga kagawad. Ah, di ba ro mga mayor, ito gagto kay kapitan. Oh, ro vice mayor, gagto kay kapitan sa mga kagawad. Oh, ro mga nasa ibabaw nga ra, ro governor, vice governor, mga board member, do mga congressman, sa kapitan doon, ag sa mga kagawad gagto. No? Kasi ina, ah, ro numero it mga butante ang mga katuto. Now, iya kita sa rayang nagakinatabo. No? Di ba nga, birthday kahapon ni Ibahay Mayor Engineer Miguel Miraflores. May recorded video nga nagtamyaw. Ruan ng tito, daywa ka mga tito. Ag sambilog nga tita, si Congressman Ted Haresco, Congressman Jojo Ang, ag New Washington Mayor Simonette Peralta Francisco. Manami ro aura ni Mayor Francisco ha. Manami man do aura ni former Congressman Ted Haresco. Aga eben ni Congressman Oswag Ilonggo Jojo Ang it Oswag Ilonggo party list nga nagatamyaw it maunos mainuswagon nga kaadlawan ha para kay Ibahay Mayor Jose Miguel Miraflores ang mga katuto. Ito ba yung isa sa mga indikasyon nga nag-okay na si Harisco sa mga Miraflores? It's because of Jojo Ang. Oh. Agdaya kung bagaro indikasyon nga umokay na rin si Mayor Simonette because of Ted and Jojo Ang. Kasi si Ted ay kaalyado man dati it mga Miraflores, no? Mga katudo, no? May time man nga hasuportahan imo't mga tibyog ka to, di ba? Rayang si Jojo Ang adapted San Ubaclan, third congressman, adapted tibyog, suno sa mga Miraflores. So meaning dayaro patimaan nga base sa Badason nga eleksyon, wagon gid it masyadong kung ano pang kontra ang mga katuto. No? Base baga pinaagi kay Harisco at kay Jojo Ang, ining si Mayor Simonette Peralta Francisco, maging magapit na sa Partido Tibyog, maging magapit na sa pamilya Miraflores. Although, may mga nagkagatabo previously, no? Involving sa andang negosyo ang sa anang ama, no? O galing si Congressman Ted Nyani at si Matuakan nagpagatawaran eh. O. Ang may posibilidad nga mag-iba sanda sa rayang 2020 election. Ani Matuakan. O. Hayrayang si Simonette, Attorney Simonette Peralta Francisco, sa akong pananawan, may personal nga opinion, hindi man magayo. Nga maduga, gondo mga aligot-got, the past is past, moving forward na for the good it New Washington, and for the good, ako bilog nga probinsya Taklan. Kasi kung may away abi, ag may pagpairal it ginatawag nga kontra, ag hindi kontra, ginatawag nga hindi kapartido, oo, araman ang progreso, itsang ka banwa, itsang ka lugar, depende na sa kahugod. Ay si Mayor Simonit, mahugod man eh. Abo man doon ang mga kwan, pangilaga, no? May mga resources man nga ginakwan, ginapuntariya. Like Attorney Omar, abo man doon ang pangilaga. Bilang lawyer, ay, madali mag-represent itbanwa, no? As si Mayor Simonit. Pero mas manami kita ron kung hingkaso nga mag-sipong yun, mag-bilog yun. Kung baga daw parang naging one aklan. Ang One New Washington ay magiging One Aklan na rin. Ha? Sa akong pananawan, ha? Magiging manami ang magiging progresibo kung magmaura ang mga katudo.
2: Todo berrada, berrada.
0: So, di karan aton masukat, ngaro aton niya mga politiko, hindi madumot. Ha? Hindi madumot. Like Congressman Ted, grabing away randa ni Matuakan. Oh. Pero pag-inkwentro ni Ted ag ni Joben, ha? Ay basi makaroon, maging magugot yung man nga magbalik relasyon kasi mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Bisan tubig agat pa, di ba? Sa nakikita ako ha, nga naging manami na for the good of Aklanon, no? Kasi kung mag ilinaway sandara, kita ro iya sa idagom ang nasalaylayan ang apiktado. Ha, di ba? Ang nasalaylayan, kita ang apektado, may hagambagunon yan eh. Kapag nag-uumpukan ang mga malalaking bato, tayong mga ultimong mamamayan, ang apektado, tayo ang kawawa, baka maipit tayo. Dayaro akon nga ginapananaw ha. Now, harapagin. Sarayang pag-surface man makaroon ni former mayor aga former gubernatorial candidate William Latsika. Ah. Ano ro gustong ipahiwatig? Ah. Ano ro mensahe kurayang pagguwa ni mayor, former mayor, and the former gubernatorial candidate William Latsika? Raya ba yung pagguwa na na mariban sa imautuman kay Jory Socro? Oh. Or daya ba yung pagguwa na na ay patimaan nga sa pagguwa man ni Congressman Ted? Inaimaw mataplik ang mga katudo? Oh. Agdaya ba yung pagguwa na na patimaan nga hindi magiging libre si Governor Joe N. Miraflores? Ha? Ano sa pananawan nyo? Abo nga dapat kitang i-anticipar eh. Sa pagguwa ni William, pwedeng dumagagan nga mayor, mariban sa tuman kay Socro, or pwedeng dumagagan ituman it gobernador kontra kay Joe N. Miraflores. Ha? Mga katudo. Or basi gusto yun nga makipag-alyado para magiging united na. Ha? Ang probinsya itaklando aton yung mga political leader. Mag-alyansa na. Iisa na lang. Ah, mga katudo. Doon malang ron eh. Ah? At tatlo malang ka mga faktor ang ginatanaw ko. Ang pakikipag-alyansa, ang pagdayagan mayor o pagdayagan gobernador. Or ba si gusto niya nga mag-show up, magpakita, kag magpapansin kay Congressman Ted?
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay basi, mapiniinuhan ni Congressman Ted nga, eh nandito pala si Willie, nandito pala si William, kunin natin. Oh. Ano mang maganda para kay William, pero siguro bukon matmauron basta-basta, no? Ay bangod nga kung nag-ayuhay na ang mga Miraflores kag ang Harisco, hindi na siguro inamatabo ang mga katudo, no? Pero rurayang hampang, ang mga katudo, nga ginapananaw sa 2028, iya sa 1st District or sa Bilog nga probinsya Taklan or even sa 2nd District. Kaya di kara si Marquez Manabi kag si Latsika may dati man nga relasyon. Nautod lang. Ha? Nautod lang eh.

0: ding bumalik ang Marquez kat ang Latsika, o ang Harisco kag ang Latsika, o Tibyog kag ang Latsika, mga katodo, kay si William dati nagaklaiman nga Tibyog kat buhay pa si Attorney Alin Salas Quimpo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Galing may mga sirkumstansya nga hindi ka tumapaiway, so that's why nga ang Tibyog nagpasar sa resolusyon to expel si Paon sa Tibyog local party ning si William Latsika, mga katodo. Naging isyu ra kato, na iskandalo ra kato, mga katodo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Now, iya kay Marquez. Durayang mga problema. Abi, resolbahan nyo ang problema sa gangaw. Problema sa gangaw. Ay hasta makaroon, una gihapon do gangaw, na naman abiro atong mga igmanghod ni Raay. Hikamang man kamog hitawan ay sos Maria Kagusip Santisima sa langit. Naduga maday ng isyo sa gangaw. Pagtapos mat eleksyon, ungawaon kamog ginaandua, balikan nyo guman ang gangaw. Abi, Congressman Jess, Lolo Lito, no? Asikasuhan nyo abi ang kwan, gangaw. Agruraya nga rang mga ginaaligar, ha? Waman kita direkta nga nagapabangod, pero ginaaligar, nga ang ayuda nga 5,000, ginahimo 3,000 or 2,500.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay nano ra, ha? O si Saon tagilit mayadra, mga katudo. So di karaan ay kita ha, sa pagguwa nga ra ni Mayor, former Mayor William Latsika, and even Mayor Simonet Peralta Francisco, no? Ag iba pa nga mga politiko.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ay balikan tagaling hinagaro, isyo nga ra sa gangaw. Isyo nga ra sa ayuda, ha? Nga ang 5,000 ginghimo, 3,000.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: O, i-checka na natin si Katodong Kerber Vicencio.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Direkta sa may provincial hospital, Katodong Kerby, please go ahead.
2: Katodong Judel Den Order, ay malo sa itong karangang provincial hospital. Raya karangang sangka 26 anyos nga motorcycle rider. Matapos nga ni karon nga sumunggap, no, sa likod karangang portion it isuso el truck nga ra. Nasa may kahabaan ita Tigayon stoplight, sa may barangay Tigayon sa Banwa ita Kalibo, mga alas 10 pasado kabi, no, ita Domingo. No, gintilaga raya karanga napatay karanga rider nga si alias Berto, nga residente ita Poblasyon Leso, ginamaneho na nga ni kararay karanga motorcycle nga nga Rusi, white placa, no, agwa man imo ita raya karanga driver's license, karanga ito nga Judel. Nagwa no sa investigation ni tatun karanga Kalibo PNP nga nakapundo raya karanga driver karanga truck no nga ginamaneho it 44 anyos nga driver no kay bangod nga naka red pangani rong traffic light karanga katarong siya at gulpi kamang no nga sumunggab si Gon raya karon nga nasambitan karanga motor. So mga alas 10 kabiiman no patal sa karanga accident gindaga manyagiin si Gida raya karanga driver it motor nga ra, pero gindeklarat emaw, daw nga dead on arrival.
0: Sin bandara?
2: Hindi mo sa may traffic light, kaya nakatawang Gidel.
0: Sa may traffic light? May traffic light na may aksidente pa?
2: Dengan nakatawang Gidel. Halin,
0: matsa permi lang ang may aksidente, rikaroon kung sino ka traffic light?
2: Permi. Dengan nakatawang Gidel, permi, kita adikaroon ka ng area, no nga nga.
0: Ano ni gasubuyang, gasunod?
2: Gasunod kada tawag Gidel, no, gasunod, pero kabuhay ta mga 15 minutes sa sigon nga naka nakapundor ya karang truck na kay bangod gani naka red light pa, no, aga
0: halin nagapundo ay nagaparking.
2: Di nagapundo sa tunga gid mismo ka tawag Gidel, ita kasada kay bangod nga naka red pa gani.
0: Naka red light pa ang traffic light, naka stop pa imaw. So nagpundo ang ginasundan na nang arang help. Sa likod ang biktima.
2: Sa likod ka tanong Gidel, no? Pero mga 15 minutes sa sigon nga nakapundo raya karang truck, no? Ag raya nga ni karang motorsiklo matahelin mat sa may area matbanga man nga ni karang tanong Gidel, no? Aga pauliin nga ni Kunta sa Leso, pero bangod sa karasigon ni tanak karang pagpadagagan, e nakita mas CCTV nga marasigit ala ng pagpadagagan karang itang motorsiklo, ay sumunggap na rin ni Maura katanong Gidel, na sa likod e traya karon nga L-truck no. So may aton nga pagigangot sa raya karang nga driver it L-truck no aton nga.

0: truck halin man sa way it banga pakalibo.
1: Aro diyan ka tanong diyan.
0: Agraya halin man sa banga pauli un kutatle. So parehas nga direksyon.
1: Aro diyan ka
0: tanong. Aga kabuhay ut nga nagapundor raing elk truck. Agraya uli hita nagabot ng motor ang sinunggaban nata sa likod.
1: Aro diyan ka tanong diyan.
0: Ay abaw. Kita manana nga nagablink roan nga kuan. Iwag sa likod siguro ko elk truck karon. Kabubaho ko elk truck karon.
1: May una kita na karong jurel. Aga, pero pag-abot kita na pwede karaw yan katanong jurel.
0: Ano naka-inom ning driver sa ang motor?
1: Sa aton nga information katanong jurel, naka-inom mo rin sa influensya sa makigilo nga inon. Na ayalin sa birthday si Gondaya Kara nga driver nga motor, halin sa mga, no? Nga ni nga, pero apisan, no? Nga butang naton nga may naka-parking o sa uwa, di karon sa may area kara ito traffic.
0: Ay, dapat nga slow down ka, Gid. Ay, sa mga bagot nga approaching ka traffic light, ang intersection doon.
1: Oo, oh, Roger, katanong dyan.
0: Like, ang nagagana pa ang traffic light kat nataboro incidente, di ba?
1: Roger, katanong dyan.
0: Sige, pamatian na to do driver ita elk truck, no? Katodong Kirby, pamatian na to.
2: Aro, driver ita wingban, no? Nga sinunggaban, itry karang motorsiklo sa kusisiin. Adi doon arrival sa hospital, raya karang driver ita motorsiklo nga naimbolba sa aksidente. Sir, medyo bukong ginit mayo nga aga ni kay siyempre iikaw sa Kalibo PNP aga harano nga naimbolba ni ikaw sa aksidente nga sir.
3: No. Ay amo gani itong dapat ay ako sa police station para makulat ang pamilya ng mga biktima at mga istoryahan ba lang itong matabo magabi.
2: So ano kita sir ang natabo kabi eh?
3: Kahapon nagkarga ako ipuan power supply nga sa Kalibo Airport. Nagdalong tani sa kuan, dalong tani sa Clark, Pampanga. So pagkuan ko, pagkarga na loading na, gindala ko balik sa banga, kay ginbalik ko ang kuan, ang rampahan pala na ginagamit namon. Ang moto din na pagpanaka ko rampahan sa banga, nagbalik ko na po mag-atong yung takoy sa Iglan. Una sa Mr. Flight, no, sa may Tigayon, sa may LTO, nagpundo ako ay naka-red light. Ay balik ko ako pa left side. 15 seconds siguro may naglaga ako pag nagtayog ang van. Nakita ko sa kamera na may motor ka sa likod niya na tulba. Ang mga panahog ko ay nakita ko din nga ang tao na ang gahit gas karsada na kalugong ulo.
4: Kasunod din ay kamusang biktima, sir. Diin niya part na ito sa bali sa likod din dali.
3: Sa likod sa truck ko, bali nakapundo ako mga 15 seconds, lumaga po. Ang mga galing nga dito sa nakapundo sa likod.
2: So, sir, ang bali mo may kamera, imong wigban. So, nakita ba sa kamera kung paano hindi mo nagsunggap? May kadasigon ba na sa imong patanaw?
3: Kadasigid ay yung impact lagi sa kuwan, itong hinay. Hindi na magtayog ang salakyan. Ay, motor man lang siya. Ay, so, madasigid niya talaga. Ganyan eh. Ma-convert ang pag-impact. Baskogil siya.
2: Mga anong oras kaya dyan? Nasa natabok kayo na?
3: Past 10 sa kagabi.
2: Oo, kagabi na gali. Oo.
4: May upod ka ba, sir, sa ano?
3: Sa lakyan? Oo, akong bata.
4: Ang nakamotorsiklo may araman?
3: Why siya? Isa lang siya.
5: Kamusta ang imo bata, sir?
3: Okay lang man siya.
2: Okay lang man.
4: Ila ka dago ng imo bata, sir?
3: 16.
4: Okay. Ikaw, sir, pila nakadago?
3: 44.
2: So, kaina, ay kabi isang natabo ni ging lanta mo lagi sa likod ang atong driver.
3: Oo, nanaw man ako ay para kabulig man pala ako. Nakita ko nga daw makuha ang ego na na.
2: Medyo malalagid.
3: Oo, ginulat lang ang ginulat lang ang pulis at ang DRR para sila ang mag-pamala. Pasa
4: nagtaos ang medikasyon.
3: Oo. Ako din niya gindala sa hospital ay gindiklara dito ng patay ng biktima.
4: So bangon sa kadasigun, sir, amo nang binatunaan mo nagulaan siya sa ulang sa kabuhi?
3: Nakainom, sir.
2: Nakainom. Nagawagin gali sa investigation nga nakainom siya.
3: Nakita sa iya cellphone na sa aga pa at temprano, mga alas 6, nainom siya sa mga.
2: Pero taga diin gid ning victim sa imong pagkabalo ba?
3: ang pagkuhan ko, so bisang iya nanay, binto na sila sa Libakaw, gamit na sila. Tapos, magnapatay iya nanay, nag-asawa iya tatay sa Liso. Amo to dayon niya, dira na sila permi sa Liso ng kanto.
2: Ah, okay, palaiso tani. Kaso pag abot dira sa may stoplight, amo tong nabungkuan na ikaw ko ta?
3: Nabunggo sa salibot.
4: Kumbaga, okay. Isagit ka direksyon gali ka mo?
3: Oo, oh, isagit tani kay maliko masya tani siguro pa Liso.
5: So, man yun eh, sa income ka din, sa
3: income. Sa Libo, sa airport.
5: Oo.
2: Ah, oh, okay. So, ang kagabi, sir, nag-istoryhanay na kamo sa pamilya sa biktima?
3: Oo, oh, nagkato ang tiya sa biktima ay ginpakita naman sa pinuti ang CCTV footage. Dito nakita nga, dasi gidyaya na lang.
2: So, ano ang inisyal nga gi-istoryhanay ninyo? Mapasaka ba sila ita kaso kay...
3: Sa kita ko, why man, mga istoryahan talang to. Kay mga huwain man din kami.
2: Oo.
3: Pero hindi ako makadeside sila kay huwain pa ang iyong kuhan, huwain pa iya tatay. Wala pa lang mga nagpabiling to this position kung is mag-abot iya tatay, madali nga mo maistoryahan.
2: Oo.
3: Kaya kadali man ko kay gusto ko man nga may deliver ang karga ko na dahil.
2: Oo, kag siyempre ang bata mo, ari pa di.
3: Oo, ari pa di.
4: Ang bata okay. Mo, sir, upod mo subong mo?
3: Sa upod ko, ato subong sa hotel. Ipaupin ko na lang pa na kawai.
2: Okay. So, ano ang imo karon nga halimbawa gapamati subong ang iya pamilya sang amo to napatay? Ano ang mangi-mensahe mo sa ila?
3: Mas marami pa ay gid ako sang pasensya na amo nang natabo nga way ko nang ginhungod. Grabe ang istorya ko man ito sa mga truck na siling ko nabulit ta boss na sige, tanan niya makuha ta sa insurance sa lakyan. Ipagabulig ko sa pamilya sa mga matay. Ano nga na sila sa pamilya sa
2: mga okay.
0: Okay, katodong Kirby?
1: Aron yung katodong General. Nakapati ang nato ando, pagkabaya kita yung karangang driver sa L-Track. Aga,
0: 15 seconds ha, nga naka-stop imaw bago umuyog ruan ng kwan, wingban? Ngani kung mahinay malang man kung narodayaga, nagmahinay Rosal po, hindi takapahugag ko wingban kasi kargado at power supply.
1: Ayo.
0: Ah, mabugat do karga gagit wingban, ay kuno pagsalpak, ay asos to umuyog agir wingban, ngani, pati man nga mabaskog tag, madasik na dayagan.
1: Oh, Roger Katrona Jirel, no, aga karangan ni Kibahan, pani, ita, raya karangan driver, delta, kala karangan, unga, ang una, mga sa passenger seat, no, ita, raya karangan, siyakyan, no? So, makaroon, ginahulat-hulat langit na tondong update, no? I don't know, sa area talaga ni Katanong Marinald, no? Kung may amicable settlement, diba? Sa to nga, itraya ka nga daywa ka mga impulbado sa natabo ka nga accident siya ulit ka sa may barangay Tigayon sa Banwa ita
0: Karibo okay,
1: para nga General. Samtang, no? Sa dugang ka nga mabalita sa atong ka nga provincial hospital, ninahan man nga iperangat sa atong ka nga provincial hospital, raya ka nga sang kayo nga 45 anyos nga residente ita New Boswang sa Banwa ita Kalibo matapos kanimo nga mabunaan ka nga General. Now alas 3:30 kahapon ginpadangat sa Karanga Provincial Hospital na raya karanga biktima kaso gin check ato sa tong karanga Talibo PNP kon ayhan na report na raya karanga insidente no kaso based sa ato karanga mga pulis na iwapat makabot nga mga information na may stabbing karakat nga jeda nga nakita man mismo nagpabot kanda no it raya karanga information no ato da ma follow up ananda raya karanga natabo no nga pagpamuno na karon sa may barangay New Boswang sa Banwa ita Kalibo karakatulong Adjudel. So far, no? Din na itong karang mga mayatod nga report, magaling sa itong karang area of responsibility sa Gapon para man sa Todo Birada. Ako sa Katodo Kirby, presensyo ng Radyo Todo, kaibigan.
6: Radyo Todo, live report, report. Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Abogid niya sa gamat ha, kay Katodong Kirby Vicencio direkta nga nag-report sa may Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital no. Gingdaga pa sa hospital durayang rider ay wagon ma kaabot no. Ay bagod ko anang grabing tama sa anak karang ugo ag sagawas no. Samtang rurayang binuno ay padayon pa nga ginabugong. Okay? Aga good morning anay ha kay nang Hilda De Leon Igos ag kay nung Buying no ina sa Tigayon. Kay Roger Lucero Nagales, ang nag-monitor man asamta nagakapi-kapi, no? Kay Madam Sherry Herbacio Lozada nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad, no? Kay Bayit Bautista Yamog nga nagamonitor man maayad-ayad gid nga agahon, no? Okay? Balikyan. Ano ra? Okay, sige. Good morning man kay Sarhento Romel Morato. Ayan. Nga nagkakapi-kapi man makaroon ha, si Sarhento Romel Morato. Inasa Sopior Mansion ha, kay Mami Pior, aga kay Daddy Engineer Sotico Beltran, ha, sa Beltran family ha, nga nagpamati. Ay ruan ang monitor ni Daddy, tagbilog nga karaoke, susta sa kabaskog.
6: Todo berrada, berrada.
0: Angan tait baskog. Aro anang monitor. Dingdong, bilog nga karaoke, ha? Ay pila ta ka speaker doon. Iya ka pa yung ani di kara sa tulay hay bation mo gon. Ah, grabe ta mga kondo todo birada yang naga pangakaak anaro kabaskogon, ha? So piyesta man ko siyang adlaw sa Bulwang ay. Belated happy piyesta lang ha. No invite man abi katon do prinsesa ita Bulwang man. Si Mayra Irabon wa man kato nag-imbitar. Ay, igto lang kita sa Tambakarag, igto lang kita dingdong sa kwan. Sa ano ra? Biyernes. Igto lang kita kay Kapitan Wendell or kay Kagawad Junior Torre. Ay, imbitado ta kita kan o patangadan. Okay, tisige, no? Rosanggo niyang bayan it banwang kalibo hay komporme matangani sa ginapangayo nga extension. Ko Rotaplex, ha? Nga anom nga bugan para taposon reconstruction it bagong atindahan, ha? Hindi. Bali, komporme sanda sa extension pero hindi yun dapat kuno pagpaabutan paabuton pa it anom nga bugan. Ayan, do yun ha. Okay, tama na lang. Huwag ginapangayon yung extension. Total una yun. Doon huwag kita't mahimo karon, ha? Matuod man eh. O galing, ayaw mo man na pagpatapusa. Ro anong nga bugan, ayaw mo pagpaabuta. Nga tapuson mo ro. A construction it bago nga kalibo public market. Ha? Pero para abi sa mga vendors nga nga palugi nga palugi ay mabaho ito ah, ro epekto. Kung ayaw mo ginapangayon nga extension. Itro taplex mga katuto.
6: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ani nagkasaga man siguro ro munisipyo no wat sa nakakita't matino nga kontraktor.
6: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Pati man do matino nga monitoring, ha? Ay ro anda gatabi permi hay. Ay sa inyo ninyo ron kung paano pumaldo.
6: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sino man siya Vice Mayor Mariel Cielo Kutsing Sindon. Ginatugyan na yun lang no, sa otoridad sa numan siya piin pero investigasyon. Sa pagresolbar sa natabo nga pagpamaril sa bagay ni SB member Jerome Vega. Oh, ay harawa pa na surbaldo pagpamaril nga sa bagay ni SB member Jerome Vega. May natabo uman nga pagpamaril. Samta nagabugubaktas durayang sangka persona, binarilay sa mataruan ng igo.
6: May punto ang bawat komentaryo.
0: So balikan ta ha, si Katodong Rinald Bandiola. Balikan naton si Katodong Rolly Boy Herrera. Oh, condolence gali ha, kay Katodong Rolly.
6: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay, nagtaliwan ruan ng kwan eh, panugangan, no, ro nanay yata kwan ng misis, no, ni Katodong Rolly Boy. Aga una makaroon sa andang residensya. Okay. Agaro aton nga oras, may 40 minutos yun nakataliwan sa oras nga alas 6. Agroray ang oras ginhatod katon ita San Miglite, Live Light, Drink Light, San Miglite. Magabalik programang Todo Berada pagkatapos si Jamagara.
6: Rangel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada. Berada.
7: Na-meet sining San Miguel Litro. Share-share ta sining Litro ha. Carl, palihog gani sang chicken inasal?
8: Carl, palihog man bisang pork barbecue. Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
7: Ti, nga away di galapot sa kon ng San Miguel Litro. Uy, share nyo man ay.
9: Kun barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Miguel Litro kananay kag sinadya. San Miguel Litro, share sa kanamit.
7: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
8: Carl, di ina si Carl.
9: Drink responsibly. San Miguel Litro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it, ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta ang top 2 media diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampul-hampul, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
6: DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika.

0: Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Ako si Jomer. Sa tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio! Samphon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samphon Gold Coffee Mix.
7: Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Samphon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
7: Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
15: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
16: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
17: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
18: May na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
17: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
18: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi sa, pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, sa ngayon po, okay na po.
16: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
19: Todo Berrada. Berrada. Komentaristang walang sinasanto. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Okay, balik kita banwa sa aton karag nga pag ililimaw. Oras sa Pilipinas may 53 minutos yon nakataliwan sa oras nga alas 6 it agahon.
19: Todo Berrada. Berrada.
20: Dasig-dasig adong ro oras. Si Aklan Governor Joen Miraflores nagahinyo sa aton nga sanggo ni ang panalawigan it Aklan ha nga magpasar itsang ka ordinansa para sa implementasyon ko cashless or online mode of payment especially ko terminal fees ag iba pa nga mga bayaran sa operation it katiklan ag kagban port hay paalin kon may tulay gon ay sigidas mando digital sigidas mando cashless no through online ay paalin kon may tulay ay harong sigidas ro pag kinumbinser nga ra ni San Miguel oh ha ay taulat ah rayang rahay sandig sa EO 170 series of 2022, no? Adoption of digital payment for government disbursement and collection. Ah? Ay, paano nga ni mag-digital kita kara? Ah, paalin kita kara mga online mode nga ra kung marurang may mag-prepare man abi mag-prepare kita ay haron man dutulay nga ni nga ron wapag kita makatapos.
19: Todo Berrada. Berrada.
20: Ah, pero may ging pailan ha, may ging pailan it kaso di kara sa ginatawag nga rang dayang ginatawag nga sistema baga ko protocol it transfer no it mga pasyente from Boracay to Minlan to Calibo no may ging pailan it kaso ha hindi na ha iplastar ko ra pero i-check ko ane si katodong Rinald Bandiola ay abo makarot mga balita. May natabo tong pagpamuno sa Altabas, may natabo iya sa Banuat Calibo, may natabo nga aksidente, patay, no? Konsiin pa nga may traffic light, una paro aksidente. I-check na to si katodong Rinald Bandiola.
19: Radyo Todo Live Report! Report!
20: O i-check na to para sa kompleto nga mga detalye sa mga nagagupok nga mga balita. Patrol, please come in!
21: Katodong Jodel dead on arrival sa iya sa Altabas District Hospital, degraga biktima ita pagpamuno, do? Ginaguntad kabi sa
20: patay man?
21: Patay man katodong Jodel. Natabo ra sa barangay Linayasan sa Banwa Karaita Altabas mga takna alas 8:45 kabi na natabo ron day kraga in accident o insidente no kung sin ronga biktima gin kilaga nga si Randy Padasas sa sangka 57 anyos nga residente ita barangay Talon sa Banwa Karaita Altabas no aga ronga suspect based sa investigation ita ato nya Altabas sa PNP gin kilaga gasanday ascertain Panercio Igos aga ronday wa kabaga wa makilaga kraga mga persona katodong jodel nga makaron nagapabilin pa gani no nga at large aga sigila sa parong hot pursuit operation ita aton nga altabas sa PNP na batondong report ita aton nga altabas PNP mga taknas 852 kabi katodong jodel halin sa sangka concerned citizen no gari informar gani nga may uda ga biktima ita pagpamuno no sa Sambik Karagarugar so pagabot na sa area rung biktima hay insigida gutano gagindaga sa bayang karakong altabas sa district hospital katodong jodel aga base sa pagpagusisa ita aton nga altabas sa PNP nga ruday karaga biktima kaibahan si alias sa Gido no hay nagaparikangon di karon sa National Highway ita barangay Linayasan sa Banwa kara ita altabas ag ginaligar nga ruday karaga suspect no nga si certain Panercio Igo say guping damay mo karaga binira aga dayon karaga binuno katodong jodel itray karaga tatlo tanan karaga suspect. That's why kada kaangkon kada ita multiple injury no sa anak ko kada kanya in kada party kada itawas matapos nga kabuligan no nga bunon itry kada baga suspect ka katodong jodel sa bilog sa baga rezon nga gindeklarar no ga dead on arrival gid kay bangod nga ni nga nakaangkon it maabo nga tama ita pagpamuno sa anak ko nga gawas no ro sambit ang biktima no may mga information abi nga ginapabot man kato no pero wa pa kita confirmation sa ato kraga altabas sa PNP no kay wa bikaina si Lieutenant Abelardo Palma rong hepe itato kraga altabas PNP kato do jodel may kantanan no sa background itray kraga nga biktima nga may ko may previous man no nga ginka imbulbaran nga incident una kra sa Banwa kat altabas no ag initial
0: nano ni parang bagos.
21: Doon itong inisyal ka nagagawa ka to, Dong Jodel, no? Kay Ginrefer.
0: Ay, matsa nagagawa abing binantayan ni Mau, eh. Matsa ging plano, no? Nga una, gini mo maagig, hugnoto, naghandoson ni Mau, hindi ko tamabuhi.
21: Tama ka todong Jodel no gin refer abi kita dot aton kraga na istorya kay ina no sa kay Lieutenant Palma nga imo gid makatao kra ita tulid no gabaga information may katana no sa sambi kraga incident ag sa dugang do nga background di try kraga nga biktima nga ginbuno patay no kabi sa may barangay Linayasan sa Banwa ita Altabas so makaron no padayon paro ginahimo nga hot pursuit operation ita aton kraga Altabas sa
0: so PNP, at large so tatlo ka ginaligar nga mga suspect.
21: At large, no, sa bilog rong na-identify pero daywa, negative pa katodong Jodel, no, aga makaroon ay ongoing paro ginahimo nga hot pursuit operation, ita aton karaga altabas sa PNP para nga makitaan, no, ronde karaga baga suspect nga responsable karaga daga buno patay sa ronde karaga biktima nga si Randy Palasas, no, ita barangay Talon sa Banwa, ita altabas katodong Jodel.
0: So, initial nga investigation sa motibo dating atraso.
21: So yun, doon ginapamantaw magkaroon katotong Jodel, okay. Noong rason, no, nga ginapamantaw, itatong karaga baga otoridad, kaya kung nato biga basihan, mingko gintanugid, no, ginabangan.
0: Kasi sa yun, ito mga suspect nga inamage.
21: Tama.
0: Pag-agi, suluhano, no?
21: Daywa.
0: Daywa?
21: O galing siyempre, imo, gimata siya ruging puntarya, kaya isang bilog.
0: Oo, kasi kung korsonada ron, dapat daywa sanda ruging, kwan? Aging buno ay galing imaw gataro tinuyo imaw taging birag imaw taro handuson it makapilang beses no ay ruana nga tukibahan wa uta pagtabingay
21: wa ta yaban kay imaw gitarong tuyo gitman ka todo Jodel no kay siyempre ra kay bahan nga gatikang wa matagin alina no itry kay baga suspect nga naghimo no kuno sa bigkar nga krimen against daw sa dasambit man niya biktima
0: ruana nga kaibahan nga to it victim ro naka-identify sa sambilog sa tatlo ka mga suspect.
21: Dayarong kwan, dayarong information niya ginpaabot sa ito na altabas sa PNP, katodong Jodel, no? Kay
0: so may idea ro, anang kaibahan nga ni Randy?
21: That's why ganito na-identify na naroon sa bilog, no?
0: Hindi, hamay ko may idea sa motibo.
21: Siyempre, doon nga naroon mga information, katodong Jodel, kay may mga kwan-abi nga na-involvar man dati, no? Sa Raykrag nga incidente una sa altabas, arong Raykrag nga victim, katodong Jodel, sa rekrega baga information yung pabot man kato no ita aton nga altabas sa PNP. Oh, samtang sa piyak kamahin naga istorya makaron no iya sa aton kaga kalibo PNP ronde kaga tatay no ita biktima aga driver itray kaga wing van nga ray karon silong gaban kabi no ita motorsiklo di kara sa may tigayon sa Banwa kaga kalibo katodong ga Jodel no particular di kara sa may stoplight gid mismo no sa nasambit karang lugar kung sa siin nag-abot no rong tatay itry karang biktima aga mag-istorya kay bahana na ro anak ro nga isang bilog man no sa mga membro kat pamilya ang bagay kat anak kay babae kay nga pamilya nga mana hindi naman aton mabaso rong driver man kada ita wing van kay bangod gani nga imout ana rong
0: sumugod sa bulit no? Tabi eh bulit ta likod ay mo sumugod may ta kontak kon nag-hidon sa day may rason pa.
21: Oh, naka full stop ta biro ray kan nga wingman kay bangod ni nga puwa pa. Pero ato ga traffic light katodong ga
20: ag may dashcam ro wingman eh kita na kuno sa dashcam eh kun i-review ro dashcam di ba?
21: Oh, ag gitan-aw mismo nanday police captain na Gilbert da Batiles mga more or less mga siguro mga 80 or sobra pa tanod digagan na i-try kag motorsiklo no nga ginapatian ga posible
20: full speed
21: nagalit. Naka-idlip mo katodong jodel, no? Kay halin kahapon sa birthday party, member pamilya nanda, sa Banwa Caritabanga, no? Katodong jodel, Roday Krang, biktima, ginpinunggan pag-remorat anak ko ng member pamilya, nga hindi
20: naman na magpapanawon, hindi pagpaulion.
21: Oo, kay baan mag-resa din ni tatay na? Kung galing, pag panuli tatay na, tumanaw tayo mo.
20: May asawa ning biktima?
21: May live-in partner, no? Roday Krang, biktima, taga Banwa Caritnabas, no? May isang bilog krang, unga, no? Kay hambagin ni tatay na uli ko tabi na panuhan kay ginapinunggan ba ni Mau nga hindi na magpanaw no magpawayway ane baga ugaling pagpanaw ni tatay na humarurot taro motorsiklo no kung nasambit karag biktima kay kaina kong taginistorya sa tatay na ugaling gitaw Andre Tugada nga makaistorya sa dano ita driver kay haong mataro ray karag driver kay tawing ban no apisar nga hambagin at ito karag kalibupin kamo tabala magistorya kay hindi man nagpwede kami magintra kung ano tayo maging kasugtanan no sa karag aksidente agagin remind yang nga rung natabo isa ruray kraga biktima at ana rung bumangga sa likod ga part kitray kraga wing van yang bay kainat da driver katodong jodel nga particular no aro day kraga driver ita wing van aban na hay willing kid no kung ano giman man na ro matabo sa istorya na mun tanan man nga insurance nga kung na makuha ihatag ko para nga ibulig no sa ray kraga membro kay ta pamilya kung nasambi kraga biktima katodong jodel kay siyempre aksidente ro day kraga natabo no kabi una ko sa barangay Tigayon agaming ko hindi ra una nga aksidente nga naguntad una katong
20: pero may lat konsin ma kon may traffic light hay sa kapatan naglala dati ron hay rohambay dapat siguro man na may traffic light para ma bawas-bawasan do aksidente konsin pa may traffic light hay matsa naga data taro aksidente
21: ay, pero problema gani pang hilong gani or involved ka to the jadel hindi tama to
20: pang ruraya ma to hindi kantigo maghugat nga ra
21: Ito yung gagatali, baga ako na pa sa probinsya kung makahililong nga ilim noon ay kita na yung bisa mag-agi kita na kumpirme ay bisa kita na ito niya go kita ay nag-aaligmat kita sa piyak ang piyak
20: ay yun ron ay basig yung may una mag-beating the red light mag-hisungay ka na na
21: isunoy kat imo ay daywa tabi alin sa may part itless so agalin niya sa may part kera ita puok tigayon nga ron niya
20: oo ay napanaluok nga ron
21: oo ay daywa gitabi that's why nga kinangan gitapisar nga nagago ikaw ay kunamat
20: pangaman din pangaman
21: oo pangaman gito hindi doon paktan abirong may mentalidad iti iba na ito niya mga kwanara kapin pa ko nag-aaga agabihi itong gabihi ay bisan sa idan dalakuro nga stop ikaw ma stop ikaw ay ma diritso tagyapon doon katotong dyan basta sa idan dangawat nagabantay no ay may una lagi karaga mga senaryo ko naman karaga kadabo that's why may mga aksidente na karaga kadabo particular no sa karaga mga traffic lights na to no so masubo-subo kay gintiklara raga din on arrival na no, sambi karaga biktima kita na to kaina ron day karaga
20: wasak kita abiro anang motor no kita ko sa picture wasak kita ro anang printed motor no
21: sa impact kay kadasig tabi ang bali Captain Batiles kinay gin review ng Darukwan hay kada si dasig ta mga 80 pataas sa siguro posible ro
20: dayon ka mo taron full speed jud taron
21: o ginapatian magani ni Captain Batiles nga posible naka dapirukan ana no rong biktima kay bangod gani nga una sa impluwensya kung makahililo nga ilim noon kay aminado man do anak ro gatatay nga nag-inom giman kahapon kay birthday no ita aguman ko ni tatay na no sa Banwa Caritabanga agagin pung agin pa punggan man kunta nga hindi na magpanaw ronday kraga biktima o galing pumilit gid pag umuli no sa Banwa Caritabanga so kunta ron sambi kraga biktima tag matabo ronday kraga aksidente katodong gadjudal no so makaron
20: ano ra motor kara Raider o tag Suzuki Apure tag Pure nga dati no mata ninja
21: patsa
20: tag ninja type ninja type wow hay pila ra 125
21: 125 oo Kawasaki Fury 125 kakatodong nga Jodel no aga siyempre ro ray kaya nga truck ay inati mo sa lugar kay naka full stop imaw kay magod gali nga puwarong traffic lights katodong Jodel at kargado ra no magadeliver ya sa Manuel Carita Calibor na sambi kaya nga
20: ay power kwanto no ay power supply aro karga mabugat no aga kung mahinay ka tama na ro pagkasunggo na na di takapawag sa wingban heratoy nag-uyog kita kuno
21: uyog kita ron nagdasig kita ron kaibahan na bitay kaya nga kuan do driver to wingban wala na karoon nga unga no katotyo dahil nga minor di edad ay timing man nakaagi ro nagkaragay banghod dahil may aksidente man nasa kuan may aksidente sa Tigayon nagagi ro naging banghod ka na ay nakita na si kuan si Manong na wati mo kasabi nga imaw talirin na i-bulbar no sa aksidente that's why nga ruan na karoon nga unga ka na ay ilan doon nag-hotel sa nasa kalibo kaibahan doon nagkaragay banghod ag makainaman una nag adto no sa atong kagkalibo PNP para alalayan na ron day karang driver no ita wing van nga una no sa atong paghinakop ita kalibo PNP wa matimura sa nakapsel una gamati mo sa labi ita atong karang kalibo PNP katodong nga dahil kay naga coordinate mata no ron day karang driver karang ita wing van nag home karang mag abulig no sa karang pamilya depende sa karang mangin settlement na kura sambit karang pamilya particular dong tatay na kura sambit nga biktima. So far, no, sa iba na ito yung mga municipal police station no, sa Premier Distrito, tatong ka probinsya, sa itong kagapagsikal. So far, wala gibang katabaga madagol niya insidente, ginagunta na katodong jodel. Doon na ito karagastabing incident, no, ginusisa naman kayo na ni katodong KV, no, sa itong kagakalibo PNP, no, ugaling, wagin ka record, no, katodong jodel, nga natabo, no, iya sa area karaita, banwat kalibo particular, sa may barangay New Buswang, no, based sa record, una sa itong doktora Pailis Tumbukon, Memorial
20: Hospital. Katodong Rinald?
21: Mm-hmm.
20: Kamusta tong buaya? Ay, wa pa natapos ang istorya sa aswang. Buaya na naman?
21: Kahapon yun, nakibot man kita katodong jodel, no? Kay kahapon, samta nagabantay kita itasuga sa cruising. Hay, dayon mga istorya, no? Ita pila na ton ka mga pumuyo. Una sa may park ka ita bayang, magpagong. Gaon na rin sa amon sa may sitio imbis katodong jodel. Hay, din birong mga information. Hay, wa man gidrag tagit abi kay ginsugit abi based sa pag-report sa kay kapitan. Isa ikog, malaman doon nakita. Agagabi the time yasang ka mangingisda katodong
20: jodel. Basi kung halot ato?
21: Basi ka na ito basi kung halot tabaga aga kaimposible man na may mga pamakita ng mga mangingisda kaimposible man na
20: ayaw galing kwanta abiron eh tubi nga magapad no? Wamat imposible ha kabasi matamatood ay mayad matangani nga magtagam kita ag mayad matangani nga ro panawagan ita MDR Rimo Batan ag New Washington nga magtagam kita no wa mat may maduga karon eh parehas baga kuratong unang reported man iya sa Bacau Norte aga nakita mat manog pangahoy ag manog pamunit nga nagagutaw ra nang likod it buaya
21: may baga diro ma inspection kada mo usisa
20: ag mayad man don nga ma usisa man Dubai ang Agro New Washington, si Baga Halinda ay.
21: Oo, ag makaroon may
20: bukod Halinda sa Kongreso o sa Senado.
21: Basiko na panago.
20: Kasi Raya ro buaya nga nagalagwak at may bagarilan niya to sa Senado. Ha? Daya?
21: Basiko na trag panago na no.
20: Pero ini ba ni Robin Padilla na no? Ha? Daya? Dong? Bukod Daya ro ini ban ko pagtakas ni Robin Padilla ang to sa bayang.
21: Ayun, si Paul
20: Kwan, nag galitik man doon ato nyo. Huwag makaroon kita't gugang mo po yung binalita ro na rutinagong dagat ag, nga porsyon, no?
21: At ambay ganit ko na, ambay ganit ito na yung mga isda doon, ambay dahi, kung mga buaya sa mali, dito makatakot ba naroon sa kwan, sa agat, itubi?
20: Ayun, galing may buaya matang abuhi sa dagat.
21: Ay, may kwan abi, may mga kwan abi, may mga istorya abi nga daya ko no hay alaga ag nakabuhi gay mahigot ko no. So
20: sino man anda pa sino man anda pa bangdan?
21: Tawag ani ay kung mga alaga ka to dito, hindi ta kayo ro sa kwan sa agat. Dapat hindi ta magdiretso to kay abo man magyan una ng mga tabang kwan masuba aron nga una ta magpamulya. Di maturambay ta pila na ton ka mga manging isda no agay posible nga hindi man na maagan do mga kwalona to mga taba mga
20: kwalona nga hayo galing waskon ti maron bukod dayro aswa nga nagtigbaliw sa buaya pasi raya taghalin sa kwas pati ba
21: tayra na tugon ato
20: ha
21: tayra na tugon ko mag-usisa
20: ro naglinaslik na ro vlogger nga to nga ayang lapo sa bintana
21: oy bati ako man ang
20: wak wak ana. Pasir ato ta.
21: Kay taogang. Ayano ta ngano kay dapat no mag-usisa ro tong taga-taga DNR no katotoy dahil kay
20: agro aton nya mga mao.
21: Mao oo.
20: Kung sino ron do mga expert nga ra sa mga buaya hunting.
21: Parang makarayata no may personal yata rong mau itabata no nga mag-adto sa Rekraga area itabay ang magpagong aga ipil no kay kay papano abi ay karo ato nya pila ka maga mangingisda ay nagkahawag mataron
20: madali man lang dakpon day
21: oo
20: madali man lang dakpon da
21: mm-hmm.
20: Ha
21: alin mo
20: pagutawan mo't minalitang kwarta pagutaw ra
21: ay mabulig mabulig dapat kan usol.
20: Pagutawan mo, pinalitang kwarta, tarawon ta. Ah, katodong Rinald.
21: Bantayan, tagaling, doon mag-inisulta, katodong Rinald, no, ita, iga patay yung inspeksyon, no, ita, aton nga mau, batan, daro ato yung kraga DNR, agaro mga eksperto doon, pagabot sa makaroon yung kraga bagay, katodong Rinald, at least ay parang, nga, hindi man doon magtao, ita, kawag sa pila na ito, kamaga pumuyo, especially, wala sa ipil, magpagong, bayang, ag-iping, no, nga banwa, ita, mm-hmm. Washington, kay tabok, palaman na katodong, Adel, Roday Kraga area, nga raya kraging kakibot man, ita pila na ito, kamaga pumuyo, kung taliwan niya adlaw, una sa barangay bayang sa banwa, ita Batan.
20: Okay.
21: Mainis ang kraging report, direkta sa ito kaya kalibu PNP sa Japan, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibig.
1: Radyo Todo, live, report, report.
20: Abogid niya sa Yamata, Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report sa Primero Distrito, Kuaton nga probinsya, it Aklan. Ay nagtaot at kakugmatra ang kahadlok. Although ibawa mat ano, ay sino man narubuaya makatakot ko kaagat manakutubi ang area sa Bayang. Rayang mga lugar nga rasakop na tinagong dagat. Aga iyaman sa New Washington, nagapagawa man it advisory, no? Ro MDR Rimo, si Mayor Simonet Peralta Francisco, no? Pero hindi na akong makauras pakitatawagan naton ang mga katudo. Ro proposed magna carta for barangay hay aprobado gut ah sa committee level it house committee on local government ah agraya nga ra hay inugbagaring ra una utangani man siguro ra sa senate no para maaprubahan pagit no ro rayang pagtao it welfare protection and benefits sa mga barangay official at sa mga barangay workers nationwide, no? So inisiyatibo ra ni Congressman Juven Miraflores bilang committee chairperson as chairperson, no, committee chairperson, vice chairperson Maria Victoria Co Pilar, no? Ang liga ng mga barangay ng Pilipinas National President niya si Jessica D, no? Ang kaibahan do mga mambabatas, mga stakeholder, committees, no, nga nagtalakay, no, para nga nga maaprubahan sa committee level, it House of Representative, may Senado pa kita, mga katodo. So, magantayan da, no, mga katodo. Morning, sir. Tagabay ang batan ako, sir. Board man lang ako iya sa kalibo about baga sa balita nga buaya basi sa Bon Maton. Si ano ra si Mi Tanduay Sabon daugo ko nagsugid nga ron sa kagat kusuba ano sa ano sa kaagat kusuba nga ron sir ag sa kabuabo nga taba or ano ra pagang taba or pagang di karon himala tana di madakop don pero sige lang sakyan ta kondoyon do balita natagbo lang man ako. O suno kay Karen Amara, no? Suno ka na, ay tagabay ang imaw, gabord imaw iya sa kalibo, pero himala man nga may buaya sa kaagat kutubi. Ay may mga krokodil matang buhi sa agat, may mga krokodil matang sa tabang, may krokodil man nga, iya man hago sa ibabaw, no? Panaog, nagasaka, panaog sa tubi, baga? Ha? Mangutana nga nakita kay si Ramon Dio, ay more expert na sa mga pag-classify it mga buaya nga mga katudo. Kabay pang Bukondaya tagdumagan ha sa Senado ha. Dingdong. Kabay pa. Bukondaya tag nakabuhi sa Senado nga to. O sige. Oras sa Pilipinas, alas 7:15 balikanta si Katodong Roli ha. Roray nga oras. Ginahaton kato nita San Miglite, Live Light, Drink Light, San Miglite. Magabalik ako pagkatapos si Jamakara.
1: Rosello komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
2: San Miglite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. light. Anytime, anywhere.
3: Drink light, live light, Sunmig Light.
4: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may namatsagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko
5: niya
4: yan?
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?

0: apply for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-252384, Series of 2026.
1: D3 Bio!
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 ngamay Visio! Ang Visio ngamay D3! Pamakal sa mga butika. D3 Bio!

sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: sala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakaitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
3: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Buhay na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na umubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng recipe po, Kuya Boy, ano ba yun po? Dito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko sa kayong tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka binisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po. So, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Saka yan po. Okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Todo Berrada. Berrada.
15: Okay, balik kita ba ha sa nabili naton yung mga minutos, no? Si Katudong Rolly Boy Herrera, update, no, sa natabo nga shooting incident. Aga kamanaman, no, update sa incidente nga to kay

0: SB Jerome ay balita makaron matsama deliver it anang personal nga privilege speech si SB member Jerome Vega no sa sangguni ang bayan sa Natabo asa ana karanga panimagay. Okay, i-check naton si Katodong Rolly Boy na standby yon.
1: Radyo Todo live report report.
0: Ah, direkta sa may Banwat naman siya, daywa ka mga shooting incident. Katodong Rolly Boy, please go ahead.
2: Katodong Gitelo, pinakalitest nga Natabo yan sa Banwat naman siya, particular sa bayan ng Barangay Elite Putos sa diin, sa bato ng biktima itang shooting incident aras 11 oras at gabi sa diin ng biktima ay reportedly nga may nakakita man nga halin man sa na ginawa bilasyonan, Katodong Gitelo, no? Agaray ang biktima kikilala sa Akasertin Atan sa 22 anyos based on record sa latter entry, no? 22 anyos ang residente mata Barangay Elite Putos nga naigo it balasan may natuong porsyon ko anak karang mata ang unang nga gindaga as reported ko aton nga naman siya police sa Asia Pacific pero asa Dr. Rafael Tumbukan Memorial Hospital pero pinakalite sa gin-transfer sa pribado nga hospital Katodong Gidel, no?
0: Di ba sa mata raigo?
2: Yes, sa watoo. No?
0: So, Toong nga mata. Mm-hmm. Okay.
2: Basis sa initial investigation, ngayong biktima ay nagpanikangon pa uli sa Dakara Panimagay, ang insundan ko, no, ito yung mga suspect nga nakabunit, ang nakajakit, ang may sling bag, no? Nga kusin, Ricardo Dayon, binali ang nakabatidahin sa upok, no? Sa nasambit man nga lugar, nga kusin na rong ginaligan nga suspect as a report. A certain win, no? Nga kung ginapatigayan parang pag nagas it ato nga mga otoridad para ma-establishar kung naano gito nga matuntun nga motibo ay rung may previous kunura nga mga grudges magtimbang nga bahin pero hindi pa ma-consider nga rin ang motibo.
0: So rung gina-establishar makaroon nga ginapananaw subject to be confirmed dating atraso?
2: Yes. So, okay.
0: Ay mabudlay ron kung bukon ito yung doang gulo, hinano, may mga vigilante o tanggawarang sa naman siya?
2: Oo. So, may kanabi nga naging nagkaibahan na rasanda ita victim nga ragong suspect sa sang kainuman katodong Judel, no? So, yun na nabuo natin yung information. Agrong suspect ay kung may natatabo iya sa Banwat naman siya ay kakaduga, no? Aga nagasaylo sa piyak sa malapit nga Banwa. Ito man magpakumkoob, no? At kung medyo matulutawahay man, ay gabalik kumandayan niya sa Banwat naman siya. Iyon sa bato nga nabuo natin yung information, ayroong opisyal ng Kiskara, si Corporal Retintoy, no? Pareho man doon sa nagkainabo sa iba man nga Banwat Katodong Bidel, nga hindi pa hagos na damay establish sa makaroon rong nangin motibo at dayroong suspect ay ginasugid nga at large pa. Samtang sa Natabo man nga pagpamaril sa bagay, ni SB member Jerome Vega, may mga pananawa, no? May pila ka mga angulo na ginatanaw rong ato ng mga kapulisan. Kung dahil, kung madumdaman mo nga sa Natabo rong insidente, ay wala sa panimagay si SB Jerome Vega, Katodong Fidel, no?
0: Inatako na sa dungon.
2: Yes, oo, sa bato na nakamigo. Agrong ina sa sumod ang anang asawa at mga unga at same time, yung anang matawag natin nga unga nga may asawa nga nag-apelyido Retos, no? Uh-huh. Ag that time ay riyang si Retos halin sa Guamata, no? Ag naguli man
0: doon do nakamotor
2: naka hindi pa, no? Naguli mata, no? Problema may mga ginapaham ganing okasyon pero sa CCTV nga nakita sa back tracking initial may inaginat ang nakamotor nga nagadto ang nagpalupok, no? Ag matapos yung palupok ay nagpalayo man sa rasambu nga lugar Katodong Gidel. Yung problema ay hindi makita ay nakahelmet roana karangay tsura, no? Hindi pa na ma-identify kung sino, no? Although makonsider nga person of interest imaw but hindi na naman establish kung ana karangay identification or identity. It nasambit nga itong nakamotor nga, ginasugid nga nagpalupok at nagpalayo sa nasambit man nga lugar Katodong Gidel. Diyan na buo natin nga pinakalitas na information alay sa atong karanga intelligence unit at atong karanga naman siya police, no? Sa pihak nga bahin, get in question kahapon nga daw rung subject man sa Banwat Makato sagi patigaw nga joint element sa Bayba Corporation ko aton nga PDU ako aton nga makato PNP no madumduman ng suspekto si Aldrin Sumampong nga taga barangay Old Buswang sa Manuot Kalibo nga nabakan itato nga po siya bayer nga policeman it ay suspected siya mo sa nagbalaw 2,500 o 2,000 pesos no na mark money na recover siya na karang posisyon no aga gin in question kahapon pero ginbalik iya sa aton nga makato PNP subject nga igapaydaan mo sa ginatawa nga preliminary investigation kung aton nga provincial prosecutor's office katodong Jidel.
0: Okay.
2: Yun ang pinakalitis nga mga result of investigation nga ginparigayon ko aton nga dahil baka mga municipal police station it banwa it makato ag banwa it naman siya katodong Jidel.
0: Okay.
2: So yun na nga initially ito at mahating mga information nag report ng halilaya sa ating area of response.
0: Katodong Role?
2: Yes.
0: Condolence gali ha sa bilog nga pamilya.
2: Pabay dawang adlaw kita anang dawang gabi wa kita tuwog katutugi
0: ay alinon mo ay alinon mo una unta nagsayod kong kayang-kaya mo.
2: Oo, ya. Ay sa poder ta abi dikit ama pa nagwa ta bi mga unganas Manila ta.
0: May message sa ko una pakibasa lang hindi na.
2: Okay, what problem.
0: Okay, sige.
2: So doon na anay siguro initially ito automatic information nag-report no live nga nag-report yan sa Banwa 8 naman siya para sa Todo Birada ako naman si Katudong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo kaibigan
1: Radyo Todo live report report
0: abukid niya sa gamat ha kay Katudong Rolly Boy Herrera direkta nga nag-report sa may Banwa kara ita naman siya ro iba nga mga issues iba nga mga taupang doon ro ika port part hinaga itaton niya series ita pitik politika sa aklan aro aton niya pangutana kay former mayor William Latsika no ay base nagapamati manimaw makaron show up kun si mayor eh hindi pa naton masayran kun ano ro anang dagagan makaron ha pagguwa ni Haris ko guwa man si Latsika makaron eh ay nano ra no okay sige way na kita oras. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dantes nga gwapo kayo iya sa Radyo Todo. Raya manduin yung alarm clock ng bayan. Vitamins ng bayan. Nagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Hasta hinaga. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan.
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Isayas 46, nagahambal, aalagaan ko kayo hanggang tumanda at pumuti ang inyong buhok. Nilikha ko kayo kaya kayo'y aalagaan ko. Tutulungan ko kayo at ililigtas. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw na naman, it Lunes!
0: Todo komentaryo! Walang kinikilingan ang opinyon, malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. May rest back na. Radyo. Mabilis sa himpapawid. To get the jet race.

Magal umo ng kalangitan, kainat aga-aga nagbuang ugan. Manami nga ni. Thank you Lord, ay nagbuborong ugan. Nawisik-wisikan ang mga pananom nga hindi mabot bunyagan. Mga rough road nga karsada, nabawasan tapo-tapo. Ang kapangit-tiyempo, nabawasan man.

0: Mahiday to nagmahilwayon nga gahunaklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Aklan, Yapak, Balabag, Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay, 16 nga barangay itkabisirang Banwat, Kalibo. Maayong aga panay, bilog ga Western Visayas. Agsa nakamukat na naman ang mata, nakabango, nakabugtaw pa. Dapat siyang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos nga nakabugtaw ag nakagising pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na Banwa programang 25 na kita sa buwan it Mayo, anom nga adlaw na lang. Gantas na buwan it kabuwakan, tapos na Mayflower. Masugod na rong piyesta ni San Juan de Bautista, June. Bukas klase na naman. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso. Inyong kamanumano, katuwang sa pagkatulit, mainit, nagabaga. Bisan magagom. Nagaaso-aso pa nga mga balita sa Gua ag Sugod it probinsya. Hasta kada alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Bukas namon nga linya 268-4456 sa may pantel ko ang sa what pantel ko. Importante may cellphone signal, load ka gang. Kung may ditag may internet connection ka, mas manami pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, pisa ni gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660, ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, Banwa, lokal. O, pamati na. Good morning, Mayor. Simonet Peralta Francisco, Itnyo, Washington. Sa'yo ko, kapamati ra makaroon eh. Excited ra eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Excited nang mabatian dong balita about buaya. Buaya kuno sa suba it bayang. Hindi ka na mga awa, Mayor. Ha? Ita buaya sa batan. Mabuhay yun. Ngabong buaya sa batan. Buaya sa takas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Si Mayor James Solano, excited man da. Kayo na pa nagapamati, ha? Kayo na pa nagabantay ra. Pero i-check na panyempo update na rin sa pag-asa. Ayara nga may weather disturbance. May LPA sa Guat, Pilipinas. Agbangod kong LPA, ronga bilog ng Mindanao, apiktado ka ng extension or ginatawag nga trap ita low pressure area. Kay bahandong nga probinsya it Palawan nga maka-experience at ko kalit-kalit nga pag-uanuga nagmay kaibahan nga pag-dog-dog-dog. Samtang sa Bicol Region, probinsya at Quezon, may magakagakaman nga pag-uanugan. Bangod kong easterlies or mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko. Ag sa Metro Manila, Mataan, nabili nga partit pungsod. Kaibahan kita sa Aklan, ay nag-experience siya manit magkagaka nga pag-uwan-uwan. Parihugid ko atong experience yan makaroon. Epekto matara it ginatawag nga localized thunderstorm. Aga posible, rong baha ag landslide. Bangod kong amat, nagatugparong kasarangan hasta mabaskog nga buho si Dugan. Nganip po pamatsyag, una sa mga kilid sa pa, suba, ag mabukid-bukid nga parte itaklan.
1: Todo komentaryo!
0: Rohangin nagbaybayon sa bilog ng Pilipinas, mahina sa kasarangan. Samtang dong temperatura kapin sa Metro Manila, gaabot sa 35.9 degrees Celsius. Almost 36. Bay, kainit na. Siyempre, what yabot, garo ginatawag nga heat index or kapaang. Yakaton sa klan, especially sa kabisirang Banwat Kalibo nga mainit nga mainit gid. Dong isyo tindahan. Magugagumon kay angitan, may magaparan nga pagdugdugdug kapingit sa hapon. Dong temperatura nag-aabot sa 33 degrees Celsius. Pero hindi nang gabi eh, may isang kiri nga gamay kitang may babatsyagan. Ay rato nga temperatura 23 degrees Celsius. Pero mainly clear. Rato nga panyimpo. Makaroon nga magagumon nga oras ita alas 7:46. Ato nga temperatura gaabot na sa 27 degrees Celsius. Samtang dong hangin nagahuyop north-northeast. 6 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot. 15 kilometros kada oras. Air quality ayos-ayos lang sa Kalibo. Hindi pa man polluted. Baway, alas 8, alas 12, magagumon gid kagangitan naton. Pag-abot alauna, alas 2, may mga pagpangilat. Bilog gasang muhapon, magagumon man kagangitan. Butang bagon, bilog gasang adlaw, magagumon dong kagangitan sa bilog nga probinsya Itaklan, kapingid sa Banwat Kalibo. Pero nung LPA sa Gwa Pamana, ita Pilipinas, ron nag-epekto ka ton, kapin sa Mindanao, Palawan, hayrong extension at low pressure area.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, lisok kita sa nagapangunang balita lokal. Na yung inusoy nga resolusyon ko no, itnabas. Nga nagasuporta sa tulay. Agi na proponer ni San Miguel Holdings Corporation. Wa man manat resolusyon. Ano man ang ginahambay ni Mayor James Solano yung mga resolusyon nga nag-endorso o nag-suporta sa tulay? Ay wa man. Meron po. Ha? Meron pong resolusyon. Dong resolusyon nga may numero 2018-247. Botabagon 2018 para. Agrong present ng mga opisyalit nabas tagi na probahan ng resolusyon imaw si Vice Mayor Wilfredo Cesar at the time Vice Mayor Presiding Officer pro mga SB member kato sanday Honorable Herr Helbert Napat Cognito Senior Palomata Rona Tipgos Maria P. Lasaleta SB ka pa kato Ex-Mayor Lasaleta, Sinayda Bangkaya, Stephen Bolivar, datong Vice Mayor makaroon, Jose Lito Santiago, agdong Liga President, Kapitana Alana Jovian Kucheng, aga rong SK Chairperson, si Renzo Cesar. Sambilog ng absent ka to, si SB Carmen Palanog. Tagi na aprobahan ng resolution expressing support in favor of San Miguel Holdings Corporation of the unsolicited offer to the government to build a bridge connecting Katiklan to Boracay Island. So meron pong resolution of support. Hindi endorsement, support po.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang hindi ko lang maintindihan, why bothered gid bothered gid dong pila ka mga provincial official aton nga sangguniang panalwigan, bothered gid. Sarayang disposition ni Solano'y. Tama ako mo, kamugon yan ni tanan-tanan. Nag-oppose dong provincial government. Rong sangguniang panalwigan. Dong Philippine Councilors League nga guokman ni Tibyog. Dong guokmat partidong liga ng mga munisipyo. Nga rong presidente si Jory Socrot Kalibo. Pati rong Philippine Councilors League, liga ng mga barangay tanan. Pati rong Malay. Maliban lang sa wapagperma sa manifestot ilimpe ni Mayor Purme Bautista. Hangus tanan, nga mga sektor, may oposisyon. Pero ang nangawahan, haman bothered ka mo masyado sa suluhanon gilang nga si James Solano'y.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Diba? O, base, kay bahan man si Congressman Joven. Ewan makita kabati, ha? Kay Congressman Joven, maliban ko anang statement, 2019 pa. Ah, 2019 pa, pero makaroon, wapata kita tabatian hanis atong nga congressman. Kita nyo, doon nag-sponsor ita House Resolution 1021 nga nag-request banwat inquiry si Laila de Lima Pat ML. Ah, bukong tatwa atong congressman in 2nd District, malay mo, kon pabort atong congressman, malay mo malang ha.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Istoryahan tarong banwa sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba. Sa pihak nga parte. Dayang paglilibot-libot sa kabaranggayan ni dating Mayor William Lachica. Nano imong bot hanggabon kara ex-Mayor William Lachica. Kahapon, padagit at minsahe, base ko na willing ang mga mag-thought statement. Pero, wa pakitat na baton. Halin sa kampo banwa ni dating Mayor William Lachik. Ano rayang paglibot-libot? Ha? Sa mga kabaranggayan, agina inusoy ko ni William Lachik aruan ang mga dating kaapin. Ag mga nabilin pa man, kung may nabilin pa yung mga kaapin sa kabaranggayan. Huwa man mo at kapitan yun. Ubos ulit tibyo kong kapitan, 16 nga kapitan at kalibo, tibyo kong tanan. Mga dati ng leader, gumumpat yon kay Emerson Lachica, dating mayor ng SB member makaroon. Bakod yan nga, halipatan yun man, ni dating Mayor William doon ang mga leader, hadumduman na ay mainit doon politika sa aklan, kaya hadumduman yun man it dating alkalde. E mauro malang kagabanan, hindi man tanan pero kagabanan, 90% base ko 97% it mga politiko makadumduma lang kung yapit na lang eleksyon or mainit tong isurot eleksyon or may kinanggan nyo man sa mga pumuhuyo. Mga 3% ang sigurot politiko. Doong daog perde makadumdum sa pumuhuyo. Mga 97% pagarihas gid. Ha? Dahil ginatawag natin ng mga trapo, mga tradisyonal ng mga politiko.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agdayang ginasugid, ha? Nga pag-alyansang uman ni William Lachica kay Congressman, ag former Congressman Carlito, ag Congressman Jess Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby. Istoryahan taron sa pihak nga parte banwang nagatakilid. Istoryahan tarayang sugat, ha? Nga pirmado ni Ricardo Gutierrez. Sino si Ricardo Gutierrez? Mag-alin sa naniro pa Gutierrez ding dongra? Wa sa natyabot. Pareho man ang apelyido. Si Engineer Ricardo Gutierrez, nagapong kong OIC, District Engineer, at the same time, OIC man, Regional Director, at Department of Public Works and Highways, Aklan. Imaro OIC District Engineer, after ko retirement manwa, ni dating District Engineer, Libina Amar, nga masako makarot pananom, aga paglibot-libot sa anang kagaparan, sa anang ikta-iktaryang kagaparan, aga anang mga mansyon, sa tangalan, Libina Amar.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Soro nga nagapungkong OIC si Gutierrez. Bako dyan nga wapa. It's special order nga nabaton. Rong managpungko. Base ko na yung week or next week. Makabaton ako ng special order. Si Engineer Randy Abergas Milo Santos. Dong District Engineer Guimaras nga transfer banwa sa probinsya Daklan. Ayte hindi pa mo makapungko wapait special order harin mismo kay Secretary Bibin Shudison. Kaya nga hindi mo makapungko rong OIC Assistant Regional Director Imamandong OIC, District Engineer Makaron, Yasaklan. Kung nag-schedule nga nga joint technical electrical inspection. Kay bahan dong Office of the Municipal Engineer at Kalibo, dong nagareklamo ng Integrated Institute of Electrical Engineer, kurin ba nga linya sa Kalibo Plaza Development Project. Kapingiday ang linya pagtot kanungang ginanagurahan pero baldado nga covered court.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Par, kasi mga awa ka man para manit naka buong akot kopya kurayang sugat para ni Engineer Gutierrez dong OIC District Engineer. Ay kahapon nanandad ako kahapon sa may gate it kwan Department of Public Works and Highways. Halin ako sa rog. Pag-agi ko may hanandaran akong papel, hapugot ko ay aba suwat nga permado ni Engineer Ricardo Gutierrez agmay naka-schedule nga ra nga technical electrical inspection nga nakataga na sa unang adlaw Hunyo, June 1 gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Masadya, masadya banwa sa bihag kaparte dayang pagkandidato at pagkakapitan nga matsa hindi ungin mahawiran banwa dong pagkandidato sa pagkakapitan ni dating kagawad ng SB member Buenjoy Villanueva Prince. Di sa mga nagakumud-kumud na, wa man na, maperde man naman na kay Kaptil si Buenjoy. O nga, ton, wa pati leksyon. Said ka man si leksyon. Kwarta, doon nagapadaog. Bukot ba, kwarta ang nagapadaog. Ang si Buenjoy, suportado, itdaywa ka mga well-known nga mga politiko. Suportado ni dating Congressman Tedarisco, Agni Oswag Ilongo Congressman, Joang, agi na endorso, itsang ka, dati man nga, alkalde!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ibutang tagid nga maperde si Benjoy, aba, hindi man pwedeng hindi ka gumastos kara, Kapitan Neil Ibardola sa Kanilaryo. Ing mga tinipon karak, magwa gid kara kapitan kung magmaura plastada.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak ka parte, naano ka ba tuhod? Ang matsa rayang ginasugid nga ra nga engineer nga makandidato ita mayor sa Batan nga nag-apply renouncement. Pag-renounce ba ako ng citizenship sa U.S. Embassy, dumat sa wa tamada yun. Wa tamada yun. Matsa dinis aprobahan ta it U.S. Embassy sa order man ni U.S. President Donald Trump. Ay hindi. Botang bagon, hindi, hindi ta, di ta kunta. Di ta magsugot si Trump. O galing umapila. Umapila sanda. Agko nagtaliwan banwang adlaw. Sos, ba nagkagosip? Walang application nga ginarenounce na naroon ng citizenship. Inaprobahan ta kuno. Itimbahan at Amerika. Ag matsamadayon ta imaw. Magkandidato. Sabatan sa pagka-mayor.
1: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
0: Adios. Ay panin da. Ay matsa hindi ta ko nung mapunggan gid. Hindi ta mapunggan. Pero anong pagkandidato kara sa pagka-alkalde sa Banwat Batan? Dayang inatawag na nang si Engineer Titoy ko no. Anang agan?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano ba mahambagaran ni Captain Johnny Maglunso ay sarayang sitwasyon nga ra makaron? Diyan nga nang gina... Sikat, try mo sa tawag aming titoy eh. Ay, matsa ako nagtaliwan nga daw may meeting tako no. Ag sambilog tal sa ginistoryahan yun sa meeting, itibyog. Haydong kandidatura ni Engineer Titoy sa Banwat Batan.